Ke boetse ke ka ntate

0: Ntate haushelang ba bang o batla tlhakisetso ka ntate moholo tau e tshehla kapo ka ntate moholo ofeng?
1: Ka ntate moholo tau e tshehla. Ha nna ke ne ke tseba ntate moholo tau e tshehla a ile a fetola lebitso ke ntate hlokomela le sekabane tseleng kwa gannabutle.
0: Ae, o tla tlhang gono mare le dathojana ya tlo tlhalosa kapo leila boroko le leng fela.
1: Ke a leboa ausi waka.
0: Thank you ntate. E supile metsotso re furaletse hora ya bobedi. Haletwe. Haletwe.
2: Ala ga tlo ka magete.
0: Ka fela.
2: Ke tsaba na tsabo.
0: Eh ndad.
2: Ne la o si ha o si ka ke mo di ntsha. Eh. Kana ke o si mo. Ke
0: ntate man pele ke itlhalosa.
2: Ntate monna ke pela wa itse.
0: Ah ntate monna ke pela. Le kgale ke re ha ko hopotse.
2: Ke ke ta hopola. Ke ne ke di tsha ke se ntate mo. Ntate moholo tau e tshetsa. A ha ke mono dikotsi e mona ha ma haulu bo ha mama the mono. Ke yena ye nna ke mo tsebang yele ntate moholo tau e tshetsa. Wena o ausi se ga metsi metsi ya lapeng.
0: E jwalo, jwale o re ntate moholo tau e tshetsa ana sa fetotse lebitso teng moo o reng.
2: Atjha ke se utlwale fetotse nna ke ntse mo bitsang lona le. Oba mofumahadi a ye ke nne poni o kgone poni.
0: Ae, go lokile ntate.
2: Thank you.
0: Thank you. Ha letwe.
3: Nka lerato le ka magete.
0: Ka fela.
3: E ke ba bona sa kgomo, e sale nkwetela ntho.
0: Ah, ya ba e sale o beya kwana.
3: Aya ba ke tlameha go emela diphalelo.
0: Ao tshe.
3: Ya diphalelo tse ba di fitlha ka gora ya bobedi.
0: Ao bunyane di teng.
3: Ntate ha o helang ba bang. Ena ke mang a itseng ke nkgolo magare tsa thusa. Ana re o bua ka batho babedi ba fapane. O ntse a bua ka motho a le mong hantle. Ha ke re ona tse nna ke nne ke apeya ka lenyeta ke se bue. Ntate moholo tau e tshehla ke ntate moholo tau e tshehla ke ntate moholo hlokomelang le sekila qabana tsele e ntse le mabitso ya gae bedi ba ona onano ga ona phapang e teng o ntse a bua ka motho a le mong.
0: Ae o hlakile mme ke apeya ka lenyeta
3: ke tsitsitse pela gao moena ke se bueng sa madia bogoko gotse ke mo etlang le teng.
0: Thank you.
3: Re leboa.
0: Ah, ntate ha o helang ba bang o thwe e ntse le lebitso la ntate moholo leno empa e le gore ke ntate moholo tau e tshehla kapa ntate moholo hlokomelang le seqabane tseleng e.

0: ba ke le nepile e hle ke utweka entse le motho a le mong ha ile twe
1: ka tola ka magete
0: ka ofela
1: ka tola ka sa tshabana sa home
0: ke kopa o kwale se a le moye
1: sa ke se kwese mme
0: thank you
1: ao se sa khametse metsi ya lape
0: mogati wa waka
1: ke khotile hate ke ne go bolokela ga tolla ha o mogena ka melele
0: eya
1: ntsegele mo
0: ntsegele mo
1: ya le bone eish na ka nete ke kopa senolo seno sa tatilo la manje la majantse simple sense ke tsatsing le nuno la go ja qatso
0: Hobaneng?
1: A tsheno ha ke sebedise. Ewe e tla be jwa mo.
0: Empa ho hlalositse ntate jwa go tana hore ho tlatla ya dilengato wena o tla bo ikgethela hore na o batla efeng.
1: E nke ke le ka tseba mme wa ka kana go mo iba le pizza e nngwe.
0: Pizza e nngwe jwang?
1: Ha di no kopanya.
0: Ha ke wa utla ya go ho tla be le ka nqela ya nyala si le ka nqela ya pere le ka nqane kore ho ho sena wena wa kgetha gore na o ya kae o ya kae
1: ke mona mo kereng ho tloa tsatsing le o ka tso ke le bale Danne te ha kutlwe ka ke tla e sebedisa tsatsing le nuno ai ke a leboha ke kopa ho eleta
0: tsela pele mme
1: ke kopa ho eleta le ntate le fuga la ngwana ke ho rua a o sinaletsana a o si e motle motho mme sebo ka ganna bupe ntate bo kolla di hlabane ntate sebeletsa morena a ile nka le bitso le monate ha kalwa ke tsebe na ona dikele kae ntate petsa maji mme nna ke a tsama ke a kerekeng mme mahlo ha a sebele mmogo ntate dijo dijowa ka baeti ntate senonogise mahlo a koma nkgono gale ke nnela go leta thujana nkgono tsoa o iketletse ntate ra dibuka ntate senkganang senthola morwalo mme ke a peha ka lenyeta motho wa ese wa katlha batho ke a leboa mmaka
0: thank you
1: thank you
0: halete
2: gatele ka magete
0: ka fela
2: sabana sa kgomo ke ngore magaleta thujanona la mme mongala pa a ntate ha ntsha ga ile se bona le ke ka o kopanya le biso la ntate mo go ruta o etsetsa ke utlwa ka o kopanya le ntate mo go lo fa fika se fo fa
0: mhm
2: wa nkuka
0: ke a utla nkgono
2: eh a ka nete ke kopantswa ka ile bona la ke mo utlwetse
0: a o tlhakile nkgono
2: Ee, ya mwenezu. Nekukua ka ukopa ni hako ntati mwolo baba bidiwa na ntati mwolo sasika sifani ntati mwolo tawisesa.
0: Ae, kale wangkun.
2: Ae, kile mwile, kikupa nchaka ele, pepi, ee.
0: Tanki.
2: Tanki, mwenezu.
0: Hee, batumba mudimwilo, kese kikwe tunkunu antaro, wabu antara la wangkunu sle. Hai, litwe.
3: Hala, adoro, jama, khed.
0: Ka fela
3: ntaba la sa go u di go kwa me ti
0: ntate
3: ha u re ha me di go ja ape
0: ntate
3: na wa zo a di go re go ma
0: le bitso le
3: he
0: ke a tseba na ke le re uwe ke mang
3: o le re go
0: ke ntate moholo tau e tshehla
3: Jalo wa no ra buya ntwa ga jinta twa ke lo sa ulu sema bi twa ntwa hao
0: ha ke re ke ne ke re ho hlo hutlwa hale e ska ka nna jwale ke buella ntato aka
3: ke ntato ha o re santse mo tirile ka tsata tsata ha o le hore ke ka fusa mbitso la ntate wa ka ng re ke ndi tso
0: a e ke se ke tla etsa ba lona go ena etla nye na
3: eh ya ngwana se ke ntato ha o re ke na o re ke ndi na o se ha ke ku tsya la pe ho ja ke mo ho tla we tsa ka mpo ntate mo ho Soko nola ndo sikala kawana tibi mbali za tuya.
0: Mtate muhulu soko
3: nola. Soko nola uya lima. Mtate muhulu mkuku wa mali za tuya. Nakabuta utika.
0: Mtate muhulu mkuku wa mali za tuya.
3: Kya usumpa kaiti ya.
0: Kya lebo antate. Mtate muhulu mkuku wa mali za tuya. Mtate muhulu soko nola ndo sikala kawana tibi. Maleta thojane nka net hlakile ha letwe
4: ara batlo ka mogha
0: ka fela
4: tsabona sa go
0: tata
4: ya re tsa ho se tsamaye se ya lape
0: dumela ntate
4: wa tla ja ho tsena
0: ka mogha ntate ke a phela le ho tse ba ba le ha go tsebe
4: nna ka nete
0: empa o ka ipulela ke tla o tseba
4: o motho wa mo beha ka ka a nge ke re tele mo kgolo le bonta te mo horo o mme le bonta te wa u sile ba buti yo le ya nao ke ne le ska ga bona ka mo
0: ho jalo
4: e ke tla te ga ta ka sala ba ke di tsiganda buti mona
0: ntate nkgate ke hlaname
4: ka bonda teng kumbu tshuri go ga ke nga mokuwa ga ba nthata ba tsantse o
0: a no tlhong o tla go tsheletse ka majantse ka kwana
4: ke ile ke ba tsase ke tsa nya la si ke se ha ke di bitse le le zona fela se ka ba dikopa ya di pelo ke tsapa ke tshela sona
0: a ha utla hala
4: I do well, I'll see
0: you. Thank you, Dad. I'm going to get a little bit. The show me, let me just play and let me to the front. Let's go to the bed. Happy night, Alain Lamona Fella. Happy night, Alain Lamona Fella. Get a week to look out of the hotel. My soul, when I can't take a man at the little chavis. Shall I give a thank you over now? I do her at the little chavis. Hi, little.
3: Ke ba tlo ba mo hate
0: ka fela
3: ke ya ba sa o mo le se ba mme a feli
0: ona ha a feli ka nnete
3: a ke se ke go pa o lita nna ke o hate ke sa ke ya ba mo tsiya ga phoso ke ya se ke mo tla ga le lelo ke ntse ke go tloga go tloga ga ba ba ntse ke ya ba Jadi mana saya usah balik ambil ni kerana betul sendiri orang tak cuba sekejap. Kamu tidak cerita di rumah kerana betul sekejap apa? Kerana mana nak fikir kamu kau tadi orang macam tu? Kerana betul kerana orang mahu mahu kerana kerana betul betul yang lebih banyak hot. Kerana betul kerana orang zaman sokong. Neti tima wa uwa. Ana wa matima.
0: Nema.
3: Amo hoto.
0: Neti ti wa uwa.
3: Eh. Manesu.
0: Ki utla kisa mtsebi ho hang.
3: Eh. Ay. Yena ya ki. Ki usone nako. Kwa niti. Nina ki segi sa vuku. Ay. Awana poso wana wane sekiwa ka. Tata. Kiren. Tak ada mana pun siapa pun, orang korup pun orang korup, negeri orang korup tak boleh kalau. Mana dalam ini jangan jadi sekarang orang yang asli ni, kita orang macam mana tu?
0: Thank you, Dad.
3: Ah, jangan orang pemulut jangan ni dulu orang ni cakap.
0: Eh, hujan lagi.
3: Thank you.
0: Thank you.

0: mashama mabedi a metse mmedi metsotso re lebile horeng ya boraro e ntse e le re leta thojane le tsamaya monate le ausi segametsi ngwetsi ya lapeng ga e letwe
1: ka
0: fela
1: ašhabela sa kgotso ausi segametsi ngwetsi ya lapeng
0: kgotso mogati wa waka
1: ka phelang mogatwa
0: ka mo ga o ibe wena
1: ke sa phela mogatwa sefuba sempatetse
0: ao
1: ke nne ke thutilemogana ka mona ka monyakwan pakeng tsa moganyana le mae
0: eentsa
1: go utlwa ke kopa eleta ausiwaka
0: tsela pele
1: ke kopa o eleta le bonkgono bontatemogolo gomme le bontate baausi le baabute le batse ba ipite ka dithuto bolong le baka kwa kaofela kaofela ke phamisa letsogo ke re dumela malta thojana matlantse ke le rata ke nne ke thute botshepi ba mogana ka mona ka monyakwana ke leta le wena ausiwaka ke a leboa
0: ke a leboa mme ke ithutile botshepei ba morena tanki mashome a mabedi a motso o mongwe re lebile goreng ya boraro etlhile suba sena sona ka nnete se se ngata gagolo se tlhoka re itlhokomeleng tlenge ga e letwe
2: nka leratelo ka magee
0: ka fela
2: setlhobana sa kgomo a kutlwa ka ba re detsitse ba utlwa gara ke mogaisadi aka o tshwere ke sfuba le nna
0: ke mogaisaditlentate
2: a ya tloa le matshwao pele sa ga tse utlwana yona gore le nna re tlabile re le tsena tumeng kutlwa ka ke fa utlwa gantle ba re detsitse
0: gore le fatshe kao fela go seka wa le mogaisaditsa
2: go seka wa le mogaisadi a thusang
0: emoe
2: o na ena ke dipetso fale o itse ga o ya kantle ka mane utlwa o phe letsatsi ga o satla ka ditlaleo a ke wa utlwa gona re kee dikampa tsa yamo
0: gore

0: hlile le ho tlile tsha.
1: Ke le ke ke tla ya seng bona tanti se ga nna ya di taba bona. Hai. O tshumana o se se ke ba nga nga se ke hei. Kgwedi ke o kgwedi kgwedi ke o. Ba tlile ha ba tla ba re hila mekgo. O
0: tshwetsa.
1: Ke tla ke nna ba ke le tsatsi.
0: Ho ba mehlaena ka nnete ke re se fetuile ga bona le gona.
1: Ah, go ha e tsala le ntwe ba kwa ntle.
0: Ka nnete.
1: Ka nnete na se le ntwe ba kwa. O bona la ke le di ntse se sendi re tshwara di go tse dingaka. Dingaka di sedi e tse fa gore di o shune parado ga nne di gawana le di sono. Go re ntere fela di file le thos ka kwa o kwa di.
0: Hela ka nnete bana ba ba batho le bona.
1: Ba e ba sa tsena ba ka reng? Ba ka keng? O ba le ha e tsebe. Ba le nna ka ha ke utlwa bohloko bo ntshwereng ka ntse na e ja o mara ke nne ke re na o ithutetse nga thi a ke ke nga ka mona e ha tsebe ntshwetse.
0: Ka nnete.
1: O wa utlwa nga ke taba tse ba.
0: Hai.
1: O bo nkgolo o na le bo ntata go la moholo e re ha ya ile nga ke ha ba fa ha ba ka le mao. Kgona ka ba ka ka tlhian to gara bana bana ba se mbara ba ka nne ka le mau ke tse ka re ka se le ke ikopela a ba itse ha o le go ke a re ha ke ukwe ka ke tlhoke fodi ya ke sa fana le mau a ha ba se le bana bana a
0: itse
1: la lo ba ba go fela ha se bana le mau hai wa go kwara ke tla tsuwa
0: ke go ba itse re qalelleng ho ja diwedi ho etla le bo mmantsokwane.
1: Ba ba di gele di ho tlo le tsona ka tie tse di tsho sia ya le ka tie ya tsamaya ho sia ka tie se thella fela
0: wa utlwa
1: ya le wa utlwa
0: ho ba se re ja di ntho tsena tse sileileng ha holo le phofo se re ja tsena tse sileileng ha holo
1: ko re ba ke se di di hela hela tsena
0: re nna te fetse ke di gele gele tsena hle
1: a wa re ma fuya ka re tlwe
0: a ona tla re se fola ko jwetse.
1: Mm, ke ya tla re tsa mo ferefisi.
0: Mm. Ho ya tsena ho so iketla batho ba phela mahaeng. Ke bona bophelo ba bona tsena se bohloka motho a iphelela mahaeng kwa na.
1: Ba tla le bona ha ba ntse ba ya di Christmas ntse di fihla di feta. Ho se se na le ba ba le melang. E se le mathata fela le bona se ndi ba lata ba ntse le kwa.
0: Ao, fela bonyane wa tsa Maria tse ba tse ba go patsi yona jang ka popjang ke slam.
1: Ya patsi yona ka nete wa tsa a tle ntse a tle le qhaonyana. Ka nete ya le huyanya. O a tse wa jang ka popjang go lisa. O bona na di be se tse tse re di reka ntse o di tlhola ka ka di gase di.
0: Ke re ke ne ke o mametse hana ke nna. Ha ntso bua le dipuo mona ntso go no tswa re ka gase.
1: Ah, ke go nete ke le ka ke sa tsilise.
0: Eh. Ke sa le kopa diatla ke ga batho ba modimo ga thele fatshe lena le ya kae.
1: Ke re go ke sa fise ya sha.
0: Ai ke utlwe ntho tsena se di lopela ho jwale ha ga sa gona le ho iphuthumetsa ka matlung ka mona ho bane he re imetse ke ho reka ntho tse turantseng.
1: Ka go ya imetse.
0: Ah.
1: That. Ha re sa tse.
0: Ho tswa ho Jehova.
1: Ka tswa.
0: Ka nnete.
1: Ke ntse ke se tsitsa tla ha ba re ke le mo ke tla ga nya ta ke le se ntse mo ja go go ntse ke bua ho re sala sala mo ga nta
0: ke le bo a hla se bua sa mai la broko
1: a re we
0: tangi ha le twe
2: ra ba be ga ma head
0: ka fela
2: ke ja wa la ja go
0: dad.
2: Ke nda ke mo re di le nda be la ho ha be di we di a be
0: ntate mo holo tise
2: tsa a ho di go di go wa o di mo bi tsa nda de a o da do a o tinda ke mo holo ta ye ke ga i ni le ke nda ke mo holo so go ma le se ka ka la di mal da di ya le. Ke nda ke mo holo le si a tsedi ha di bua la le la nda ke mo holo le si a tsedi o sa nda le a le thabela ha e ka bua di je di nama go bo go bo ji ha di da ji a zi ye o la e o nda le thabela na
0: eh ntad
2: ke ne ye
0: O nampa a re fa ditaba tse ileng tsaetsala le fulane la ntate mogolo ha le utlwa lentswe la morena le sekela ithata fatsa dip

0: tsa lona maleta thojane. Ha letwe.
1: Ka rato le ga mabote.
0: Ka fela.
1: Ke ja bana sa ho.
0: Ho jalo.
1: A u si di ha me di di a pe.
0: Ntate.
1: A u ki ba u si ni ni ba mbe.
0: A u si ba u si ni ni ni ba mbe.
1: Eya.
0: Oh, eya ntate.
1: A re le nna o di a sentse sentse go ba mbe.
0: Jo nna wi.
1: A u si di ha me di ni di a pe.
0: Ntate.
1: Ke le boa mokono
0: Ma ga le ga tlo ya.
1: Ile ha la sa go ra sa u ba mme a sa se ga o nda ti la iteng. Ya ba wa go ka go ka le di go pasagelo. Ne ke sa u go hantle. Ire o da le go ra go go ma ga le do ya ne ke mo ga la palela ka nnete. Ne e tlo re mora. Go bolo kwa go tso di mo le thabolang ding.
0: Ntate.
1: Wa tswa ha di tala mo ke ya ho kala mwana. Kalau yang kalau mana kiri ka, fana kat sini juga kalau kabulnya lah orang majang jah, kabulnya kan jalan sih, jauh jauh kamu kiri, apa pun tak tiba lagi, mana pun tak tiba fikir lagi, jadi kalau nyari, hari ni apa jalan tu apa susu kiri, kita ni ni, ni yang ni tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu t go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Daddy, maybe I play it for a bit. Daddy, more than you said, what about his hammers in the bin? Give me the day, Daddy. I got one of them who was on that for you. No, I have Babylon and Paria, one world, a yari. Keep getting a cash out of my year and Daddy, more. The sleep all of my people in Catalanta, the culture of the family. Le no yi di ba ni do la o la tsoa na ma ya la si o ba ni yali o la tsoa na ma ka ta ti ki a sa lo sa se me je we ka ma ya nje ka ma se ba ni be ni di na ma ka zo ka ka bo lo tsoa ka yo na ngo ka ka ni be ni de ka ya la si ka yo re fu ga si le o du ma pi ja yo ka ba ke be ni ko ya la si ke dilo a go ruma bija yo re be yo go go ya go go ya le ya go ka di bija ka go ya le le ntse mo go tsiya tla di tsi ka so wena o ga bo di sete ha re to a le ma go mo ne na ma le re di le yo o ta fuma o ne re ka ya la na ma ma la ka o ne ne me go re ma ya ntse mo na na ma re di ya ya
0: shivel
1: motho tla ba a inwatshela ka mokgwa a batlang ka teng nama a se dijelelo majantsini o ka ka tso a se dijelelo ge ya tatso a nketa o yaka ge kgoge a nketa yoreren ya papa ka moo jale o tla igerega o yala o ya katso yang a ine gamesi ela mokito wa majantsi mo moo
0: a majantseng ka mono ke sentse ke utlwa
1: yale ke sa le mo tsamo e se ga le kana ka tawe go wa wa no ra o tle a ndi di mo tsama zu ke wa ma zu bu ya ngolota ya nda ke mo lo a ya la ka se le nda bi jo ya mpale ya jira o sa tla ya na ho kolo le ra o tla nya ke a ndi ma le ka ba ya se ndi je se na mo do ya ha go da ya mo mela
0: a o mo le bale
1: ah ya o le ba

0: tshele re o dumela tsa semata re phathani fela ka re thokolosi ya le shubi.
1: Mm.
0: Empa he mo se tsi ha re ntse bana ba bona ba le teng ka nta ga le bua ka nnete. Ke go rata tsa tshilo.
1: Hela le nna ntse go rata ho lu ke ne ke iputsana o ile ka empa he. Ke a utlwa ha o bua ditaba tsa hao.
0: O sa mpone ha o sa tsetsa tatela ha o ke nne o ntse ke fika ke ya ka tsunyane ka mo.
1: Ao le lipho. O ka o nolo mafifing.
0: A ma tshotshotshotsho. A. A se ke na le wena no mwana mme le ntse la ka ke nne nna ke a tsaba tete ke ntse ka sipente. Jelo tsebe ha ke re ho kwa tsana se le nne. O tse mo tha sa mpisi ha se di thotsa ha ho ha se di thotsa tuko ha se tse ya lo nne.
1: Ao.
0: Ana nna ke be ke tsaba nne ke a tya ka le nyata ke re e la solo ke na ha ke ha ba ba nta kwa. Ke yena ha se mfumane ka mo.
1: Ao. Di notlolo ke di notlolo.
0: Ao mma ka le tsane.
1: Ha ba etse ba o tshware.
0: Ba tla ntshala ke a le wena.
1: Anki.
0: Bango.
1: Ha le twe. Hai letwe. Tle ke mo fete ka pele ka pele ka pele. Hai letwe.
2: Ka lo wa tlo ka mahete.
1: Ka fela.
2: Ke tsena ka ho.
1: Tate.
2: Marumo a se ga se ka ho itse ke ka ke.
1: Ho tsa tate.
2: A fihla khala ke le bona
1: khala ntso jala jala tla ka mone
2: khala ke le bona ke re jala ga di tsena ga pero da 606 mona ga bona wa mpona ka ba ho ntse go tsaka yena fela
1: ya ke a kgetha ke tsa kgethollo e e jalo
2: ha le bua thapelo
1: eh
2: ka go botlwa ke khawa ne di tsabela kwana le
1: eh jale le ha o hlaya hape o se batla wetsisa mme nna ke a tsamaya ke a kerekeng ebe o se go madume ha a fele
2: ke a kere ke a kere ke a kere ke a kere
1: a ke ya moetsi tumediso eno
2: nna ke o buale motho wa yone ke okile wanna o ja o ile a hlale yena wanna
1: ka moka nako
2: nna ebe o tanka kgapoe ako a ke mo
1: e o tla nka
2: kapo
1: kapo ke eng
2: mohope
1: aha mohope o feng
2: o go ba go ba palla ha o se mo tla o tla go ba palla mohope
1: ha le ke se ba padi o se ba o thiba wa palla mohope ke a o bolella o tla o nkile
2: a ke ba ke mo padi tshilo
1: ka di tshilo nka kwana batla e batla me a ho nka mohope ona ba nka po ba
2: a
1: ha u bona sa bagolo handle
2: ba ithaballang
1: ha go go twist motsea
2: ke nna we ha ba go ba bela ba ba fiti
1: eh
2: ira ke ntse ke ba ka tla fela he bo khone le ntate mo ho e ntate mo ho lo o ma bitswa mang a ta tsana le ya ka mo
1: tate good friday ntate 2020
2: go tsentse bua ka ngalomo ntate mo ho ya go ntate mo ho ntate mo ho tawe tsa ntse bua le ga le go ntate mo ho tawe tsa ntate mo ho hlokomela tsa ka bona pele ntate mo ho le ke a se di
1: mm
2: o dalo mo
1: a ke se ke hlaketse tsa tsileng
2: mm
1: ka nnete
2: mm ke ba ga taka ofela ka o fela ma jabo.
1: A le bona the good friday.
2: E u tle go swa ya ke tla ha.
1: E ba tsiba ho kena mona.
2: Thank you.
1: Thank you. Ha le twe.
3: Ga le ga tlo ga ba ha.
1: Ka fela.
3: E ga ba na sa go mo.
1: Ho jwalo.
3: Dumela o se tsame di wa di ala pe.
1: Dumela tate.
3: O gela ga.
1: Ka mo ha o ibe wena o phela bang?

Thank you.

0: Ailitwe.
1: Sa le gato le ka makgethe.
0: Ka fela.
1: Re tsawana sa go.
0: Ho jalo.
1: Dumela o se se khametse ya la tsenye.
0: Dumela ntate.
1: O phela bang?
0: Ka mo ha wena o phela bang?
1: Ke a phela, ana o se bo go sa o mo.
0: Ke le phuthi.
1: O le phuthi.
0: Eh ntate.
1: O. Ke ba ha o le mola. La teng o go vetse o sa theuela. O no ke ne thoyane mona ke ba tle ne go tswela ntse la hao ba ke le talo wena me shine.
0: E ended.
1: E nna go ile teleng.
0: Ah, e ka nnete. Ke tloetsa jwalo.
1: Nka ke se batla ke. Sena. Se go tsitsi. Ima mati ano ano ka je pedi go tane le go kwane ntse di se tsa mola mo hale ha ntate makgoba le sa phoko sa pontse. Mo me tsia phalanga ya go di mo mme pa ha ke khoma ke le bitso le leng ha o sa gate o tshuba lo. O go ntate ke se se bata tsa mola mo hale. Go tsebe o ntse bua le nna. Ke le tele ausi se khametse mo tsia la pe mona ke le tele ausi. Se go tsa di mpe ke o ke se ha e thujane ba le tike se ke leta le di lala ba o fela ke re ne bo se tsa sa go le a o se la ke ne mo no go di ti ne a pra masu tsa di go tse mo nna ke wa ga thabatseka. Ke re nne segalo tsane ke re nne e le sa magako pakeng tsa lona. Ke re nkgono mmakelete a thojane nkgono ga o jale fa o thole. Ntate mogolo mogodi a lopalla sebakeng. Ke a le maelane se ile sa mphoka. Nako tse telele ke mametse mme yane wa kamane ka thabatseka. Banna hana o itse metso a bo go kae na banna pontse ha ntse a ipitika e sale ke ketela le thutulung ya ya bo sipa ba ka banka khelle le ditso la ha ke ka ta mo tsiba ba le ke be se ke re ntate ke hulu ke mo la kwebe a bola mo swantsa di le ngwa ha makhaola. Ke ga ushi le noti. Ke re mme se tlo sa ntetsa sa ke mo tle ke re mme ga tole mo le mo ke re mme. O bina ka mo seng wa peke. Ke re mme go rua ye mo tshwana. Ke re ntate putu. Tu se go le sa di khuhu. Ke ne ke le mo ina ka ka mantsinyane ka mali banna. Ntate se kata magwana ha se lele ke re mme wana sa leng o fela thabeng mona

0: tsotse monate
1: ka nqeteng ke hle ke lebale tu tu tu tu
0: e ka po ka mpata mela tla tla mo fukeng yona 2020 ke mo
1: a 2020 be o tse bang ka ho phela
0: ho nna we he he o tse thati yena o etsa ntwe mo jena ke sa etsebe
1: jo we
0: o etsa ho ngata
1: e lo nka nna ka lonka difanno ka kanka le tlhapi ka nqeteng
0: le me ke a phagala nyata o tsebe sebueng o phelwa ke ntate 2020
1: a e bo mbetsang
0: ee ka nnete taba tseo o tsea ntate 2020 ke mokoloko fela
1: ena tsena batho ba santse ba emetse tlhapi
0: go jalo ebile ba ke fisi ke ntwetse ke sa etse ngwe e bisa ka nnete ya ruri ya Hey, mana itu? Hey, nara motor am jumpi sih, anak beri jalan jalan ampon agama sih, udah mana anak biar. Biar aja aja aja. Oke, selera pun kat pizan ini, anak jadi ketawa kerengat pizan ini kamu.
1: Eh,
0: aja aja saja sih ban. Aku, eh, gua kaget juga selat ya anak beri.
1: Islu, tapi yang hotel agama sih.
0: Eh, aja aku ni leh pinta tiru agama harus guna kota mungkin tercela.
1: Eh,
0: eh, untara. Ao ke lega lokopo kopo. Ya na nyinyinyi ke re mama ya cha. A sala mogere.
1: I bile o itse ba mokolotang ba itseba.
0: Tale, magere, Edwan, Edwan magere mokolo de ke bitelo. Ba ga re den tsana le ya mama ga o ba le go se.
1: Yo se, masiwa sile.
0: Bapata
1: ah utine ya ngwana nqoqele he hore na eh ka mbatha ka mona hana ho etsala ba nga tla ke iseta tsa ba tsha ke ditsuleng ke ke ka moela go ke tsofetse
0: a ke re u kwile go mo samane se be di ke maobane
1: eh
0: bua so be se be di ke maobane ya ke ka damo se be di go ga di le mera ka yeno
1: ilo qetedisa
0: ilo qetedisa ya ke tau qetedisa Ke tsa go fika ke te di sele o.
1: Hai, rona re tsi.
0: Ero ga bana ba ka bophirima ka ofela. Ba ba mo ka shebella ka mo. Ke tsa re sa bantho tse ntle re wa hana ba ka bamba. Re le sheka ha so da bike tsa ga mwana nna ke. Ha ona taba ga ta o kokela.
1: Ke re mona o ke na le wona, o bana ke ditshehlo ke tsa o tseding. Ke di batle.
0: A tla go go ke Wa wa ba hepi a ke khoire ho a dipetsa ka ofe. Ka nnete e tlo tsa mane so nda de tshikini ka nnete. Shiri.
1: O tsho ho bela wena kwa re o sa ba tlo ho fita.
0: Ke yo re ga go ke khoire ho ke ta ke le shiri. Ha ba ne wa a khone. O tsa ba ba sa ba mo da ka fa tizeng. Ha ba la ya bo ho le ndo. Ne ho ka sa ntsela ntse.
1: A tshi fela ho thuetsa lang ka gona.
0: A ke re ga nne de le mono se sang se a tsara mo empono wa tsa tlae bona fa.
1: Ke re ke ha re sha batla se a re tsa jene.
0: Ke se se le se di tla se.
1: Tse le go po batho ba masego.
0: Ah bo, ke ra go a ile mo no ba ntse ndaba tsene tse jwalo.
1: A tshe ka tsela e feng?
0: Bona ba le sutumele tsang kwa go. Bona ke ga ga le fa le. E te lupwe nan zere yang, la ke la retorno ga mo abolo na mo.
1: Ha, ga lupwe sa pafa.
0: Eee, ya. Ki di agere kene la kanet.
1: Ha, ya sa kene le nesle gele fupa.
0: Ha, ha, nege sa pate ale ale ale ale kwa la lewele.
1: Ha, seri ile.
0: Ha, la wale jela ote yo solo fungwa na mo twanta, aswe gen pala mo leza pala mo lo nchaka leza matera imo na, awe zeka tibe imo na yekwa elam mako ka ufwe. Hey, I got net. Baba ba mahalo suku. Ba se ga ba makala ba ne ba rufungwana. Je thago. Tiro of time.
1: O tshore, o sentso di bona, o sentso di lepa o etsa jene.
0: Ne, ba nna ka ba ke bua ba mogo ba nna, jene ba na re se ya ba mogo yo. Ha, ba ba ke tsa popo ba. Ba di nyama tse ke ba.
1: I kwa lotho ja le fa o thole.
0: Eh nna ke tsa dot.
1: Ka nnete.
0: Ah ke ba gata ka ofela bo ngholo. E re kwala nne se ja di tshaba o te mona le nne. Se bana go le boteng. A go bile mo se se

0: mashuma mabedi a metso e supileng a metso tse re lebile goreng ya bone ga letwe
1: ka legato le ka makgethe
0: ka fela
1: re tshabana sa kgomo
0: ntate
1: ga o sise ga metsi metsi a lapeng
0: ntate
1: marina a fele
0: a ona ka nnete ga a fele
1: ka thoa letsalo mokgesi wa ka ke ntse ke go ira ga ngwane o batlile a ntshwara
0: o batlile a o tshwara
1: nna ntho tse nka tswa ke botlhe motlhoi ka ntate ka mabanta ka ma mmela nna ntho tse ntle di katwa ke botlhe motlhoi ke nnuta le wena mme ntho tse ntle di katwa ke botlhe ke nnuta le mme ka kasa ka matlha thojaneng ka mane ka ga sesote mane mmamo ga utlo ka e mare ke nnuta le wena ga ngata-ngata fela e nnuta le ntate 2020 banya ke lebetse selala mme sese ka ditlhaba tsa katse ke ntse ke nnuta le wena ga ngata-ngata fela e nete le mme ke eno a e netang ka tsebe mme mmapule mmakgaola ka mane ka thaba tseka mane motseng wane wa anyeo banna ka tingwelela ke ditso la motse ono ka gopola tueng ga leoka e neta le ena ga ngata-ngata-ngata fela ao ke be se ke re ntate ga re buka ke re ntate go lokela gona mogaung wa mogena banna a tla sa matšhatšhe ka mantla sa bogogo ba dithiring e re ntate phomolo e teng bo mogena a tseba go tshwere ka thata motho o wa morimong tsa tšhedi
0: ao ao wa ntse a e letatlhe ka lerato le ka makgethe empa he o tla gutla o tla gutla a tlo qetela ditaba tsa gae ga metsotseng ya mashome a mabedi a metso e mmene ge lebile goreng ya bone ga e le gantle gona bale

0: si wona asile. Hi little.
1: Tsala ga tola ka magele.
0: Ka fela.
1: Tsala ra sa go.
0: Ho pita ka sala go bilaela.
1: O le a ntaka ta mong ka mong.
0: Kwa na mo dietse.
1: Hai, nna ke di don't ba holo.
0: O o wa hlompha.
1: Ke a hlompha, fela o ile hatu. I don't know.
0: Nnete sentle wa hlaella ka hore a boga go tsena ke a tseba gore ha e ka otla fela o tla hlaya e bo sa tla hlaya hape kana go ya moguti
1: ke na le tshepo ya o ntse hlatisa ngwana sekolo hana jwa na sa tswa mo hlatisa na o tsitse ka tla jela na ke sa tsire mo ga wa o
0: se ke tseba na go tsa ha e o tsebe
1: sire ya re nera wa ka mola ka manena neng ya o ga ya
0: wa ka manena neng
1: eh
0: Give me my
1: name. Never hearing happy like Guazama. I hear Amahuama, see Mahua. I hear Amahuama, see Mahua. Where is the mother of the other? Even that dinner in Guazama. Amahuama, see. I hear Amahuama, see. I hear Amahuama. How about the mother of Guazama? Lewala la banana jewa ke ne se ga di xa bai jewana lewala la banana jewana ha ke so le bale jewana lewala la banana jewa ha ke so le bale jewana lewala la banana jewana bale na le bale
0: Sandy,
1: Harama kama hamushati
0: hele
1: ha se ifo ama koto ko ha maimane ka fela ga thuwa
0: le tlalele ka bambatha ka mone
1: ga tlo le ka bambatha ka
0: mmm ke tlalele ka mone tlalele mpe ha ho
1: kwa o tla tabo lo khube ke tsa ke tsa sente na tlo la bo tlo wa
0: ke go pa tsong go melle hle
1: bai khopi le sa pota ga ikopi le kwa bo tsala ka u hoe je tsieti tsie bona se tikeng ha ile maobane e a tsade
0: hele
1: go tlo go ya tsana ka u kwa ra ga ma di re ba ja se le tsaba sa nya ra ba ja ga ba tsari go ba nna wala ka lo la di tsitana ka ke ba huda ka pele ba tswana ba ja tswana ba mma kwa di tsikeng Aso wa ke tsoga wa.
0: Ele, le ga le bana bana mana a butina ngwana na o na le bonnete ba go tla go se hlahloka mo house ntso o ja ga ba mo ka nako o bile ntso re. Wa hla.
1: Aso ba a ke me sa bo khana ya papa nye.
0: O mjetsang.
1: O mjetsang nete, le tla teng pa sa tla ba go le ba teng pa ba ba ga tsara house nyana le nna mo.
0: Mm.
1: Bo sa ya ka mo ntate. Ma ya ka bo. Wa mo zeba.
0: Ke mang ena?
1: Sa be se po ba le.
0: Oh.
1: Eh, o tla ba le pela ka mo.
0: Eh, ai. Tseno ke tsa bona tseno ba tlameha ba teng.
1: Ba ile ba mo ga o fela ke ba rata ka o fela ka o fela ka o fela ka o fela ka o fela. Ba nnete ke tete le tsa ka o re. Ba ba ba de se go fana. Ba tsi ga ma se mo ke ba tsa tlhoya. Ha se go lupi ha ntle ka nnete. Ke tla ka ba ntse go popola ka nako tso.
0: Ah, tshe re tlo mo hopola yena se fapana.
1: Ka nnete re pa mo hopola mana le ngwa mangata ba nne ke go tsetse ke mo mamela ngata tsa dia ka hata. A ani sa ka tseleng.

0: Re mesetsong kapo mesetsana fela le sekoto re fihla horeng ya bone re ntse re leta thojane ka lagato le ka magethe ho fihlella jwale horeng ena ya bohlano ho di mahloho hora ke ya bone mogahlelona kwa qetela wa re leta thojane re ntse re leta ka lerato le ka magethe.
1: Tala gato le ka magete.
0: Ka fela.
1: Se shabana sa go. We are there. How is aba fiera? Yela da da go si bue bue ene ka ntle wa.
0: Ha
1: ha wetala ba. Ha wetala mo fu mo ala di wori.
0: Eh.
1: Ke mo pola ga re ma ne go the ma na sa go te kisana ba na ba se.
0: Mhm.
1: Ha di tala wana. Mo ga ke ne lo ile a lo pizza. Mona ro na ga pa he ke maida boko go he.
0: Tai mani.
1: Jo pola ga le se mong go. Ho tlo go me bana ba ro hla ba ne ha bita ba tla me ziya ro di go ba ithatela ba ba ga ba ga pase.
0: Ba ya ba lo shabel.
1: Ha ba ba ne o tla thola nyane. Ba ba ga ba ro ipikisa pele mo o tla wa khwela ga. Mane.

0: alo ba hlabolla ding
1: hele
0: ka bollo o nna a ka motho yo he
1: eh
0: a isi tsho nna a tla yo ntse ya hore o no tlo sekolong kana go re tlo mo nyane ha o
1: ke ndu mo ndi feng ke le go tsoa hlalosetsa gore ne sentse ke le ntho mokubata
0: se buye go tla ho potsa hora mojiti o no le mana go thewa lo wa maida bogogo ama se buna ha ine le ga selo mo se se e ro go wala school
1: ke rata gore nntse ke le ngwana school
0: a ke ke o shebe a tlo ba mo sa go re la mo fita tlaga ke tla ho le bi go fura le
1: ah ese
0: ke tla ho le tsa go fura le tsa tsa
1: ah, eka nnete. E ka ba lo nketsa sehloho.
0: A ke re. Bona nne ga ga ga fila ga ga u merisa. Ma si bona ha o mo rga ra na. A tla o go tla motho a sa o tlo na o mo na tega ga tshira di di mo na tega ga re.
1: Ko wa sa fita hantle. Ah,
0: ke di di se motho hantle. Di be di wetse. Wanda di bana ba go go mo re jele wanda de hantenda ha go ra ke le mo na go go boji ju go ba o non thute ka go ma e no a jena nge mang e na a swa nge mang
1: e wanda to ba go go mo ba ntse ba lo ntse ba
0: ha ora mo ra tsene ma khui bo
1: ah che he
0: ya o bolel
1: ya o ithulela ga butle ke thole
0: ke a bua ke a tsena nna ko ka le mosefeng e ne ka re re mo jeteng ga nna butle a o tsiba le tego go ja o tsipu ne ga ba nyane a thoja
1: mm
0: ka ba ka pila ga ema se tlo ga ra dule mo ka ga ka ga ke to ithuta go tsama le ta thoja ya ga mantsi bua ka bua ka ga ke ra ka fa o tsipu ne se tlo re le kae kae bana a ke na le bohale ha ke na mo ye ja ke la ja o sha mo sha mo ga la mpa se tlo ja mo o ho ho ya ka tlo we
1: Hai hantle taba eh nwa tseba
0: ha bona out my job go kwa ipulela a se anga tajiba nna ke ipulela
1: ah e ka nnete
0: ke ba ga mafa ke o tiano
1: wa tswa le nna ke ile mo kete mo a ke no ipulela ke ke
0: eh a o ipulela nna ke a o tseba ona taba
1: ah wa tswa hai hantle taba yo fela
0: nna ke tanga se bua ke mo betela hao a ke ne ke se le se se le se buile se buile o se ba mmontsa nna
1: mogo o tsela motho o tana le batho ba ngata go ba o dumedisa ntse le mmone le o kwa ha o dumedisa bentse o mang o ma
0: a na ke tla bitsa ga le bitso ke tla bitsa ga le bitso sala sala go go foga le zo ba gala ke mang tsang go le
1: a wa tsela ha o ka bua le ntse lo na ke re ke le tseba
0: a ke tlobe I'll just get.
1: Ah, la ka wa tshwere le ke tla u tla re yena ene ke a butine ya ngwanene.
0: Ba ba just dino ga se a ndi ara ba jela o tla go ma mezi. Ka ba le ka tshe bo ke tawo go nna mo.
1: Hela, o ntse ma metse ka ditshilong ka mo.
0: E ka nnete go tsa ma mezi ka thata ba de o re ka nnete a she. O ga o go gwetse ba tshwere o ga tawo. Olo o ga o tsiamo go mo mo go bele
1: ke re ke yena hantla ntate 15 bathong
0: ka nne tja go
1: a ke ite boela
0: ke a le boa he
1: thank you
0: re no se bueng ja morata
1: se bueng o santsa utlwa go morata e bile se bueng ke kopa kana ko engwe ha re ile mo keteng wa thojane o tlo hlompontse abutine ya ngwana
0: Ah, e re ho tsapa la ho lo a ke ka bua ke ba ba ho tsa taba tseno ho ke tla leta tsa kona le yena ke le ba bidi se.
1: Ah, ba thumba modimo ha la taba ke tla ndate pa di nyeka ne mela la mpontse.
0: Ha o bona ho tsamala tuka. Ene re di tla tsa go ka le yena mo se le dingwa ha e mona re go ka go ka go ka ene ga se ke bua le male mo e mo. Ba ba le bohala dibe.
1: Ah, ho ba ningwe no sa tshu.
0: Eh.
1: Ah, fela ke re ke tswa di nepetsa hao ke la ka bona se nepetsa hao ke tla hopola ka sona.
0: Yo nna na boi. A ke go bala kupa head.
1: Ah, tla ba le o mphoqila o ka etsa jwalo.
0: Ya le bo ha itse diaga.
1: Le ke la tina ngwana.

0: metsotsong ya mashome a mabedi re fihla horeng ya bohlano ke nako ya hore re kene re fiele moruti e tle re ha fihla mona a fumane ho hlwekile ha ile twa
1: ka le to le ka makhethe
0: ka fela
1: se e tsala ha ho mo ai
0: Samasim!
1: Bukhulu bana ko gita tula kere tu lefatshe le pepesa bobebaka. Mopotheta jale ya o bua loko nga mesong ya tsatsi lena. Kgaolo ke ya leshome le metsong e supileng ha temana e le ya bohlano. Ne ha tsile se go de

0: tsa ditholwana. Ausi sekgametseng go tsiya lapeng, re leme sa gore re tlameya go itshepela ngwana ka mehla, gobane yena wa tshepagala. Ga o ka tshepa motho wa lefatshe lena ka nnete ya ga se ka matshela o fena o tla wela. A ke ntse ke nagela Yesu ke fieletse mo go tumo ka go ka o kwala mosebetsi ke o sebeditse mo Yesu a legato le ka makgethe le ka maatla a Modimo wa a o fileng ona Modimo wa o ekeletse a o baballe. E tlaleng bana ba sa setshe ya gogang ba e leta gona go eo maatla wa bala.
1: I'm not sure.
2: Ke a leboa tlhe moratuwa wa ka o be le letshege le monate le wena. Thank you. Mentho tse ntle di ratwa ke bohle o qeta gore fa palo ya lentswe ke tlo e feletsa ka sefela mona hang ha re gutla fela e be re tlo kwala mosebetsi wa rona ka thapelo.

0: le shume le metso megago la metsotso re le bile horeng ya bohlano ke nako ya hore re kene re kwale ka thapelo jolo ka ga ile ga qala a yona ha re qala mona ha ile twe
1: tala ga to le ka magethe
0: ka ofela
1: sa le sa kho
0: e ya
1: a se fra metsi e tsela pe
0: mogato wa ka
1: ke go le khotswa ke le gana pholo ha ga gatele ngwane so go kwana mosebetsi
0: ho jwal
1: ke di mo agona ke mo senye re tsa tsego a ka di fahlego ke le go hapa ba le mo ha wa ka wa ga mapifi ya ga qala ga o kopa go reta la pele lo tata e sala ne o le na modimo go utlwile o sireletse mo thugo wa gona mo fa maka o pheta mosebetsi ne ke mo senye re tsa tsego tsa tankire te bo modimo a matla o hlo go wena ntate o tlo go sireletse ka mehla o tlo go utlwe modimo ska ba sheba ke tlo di tsitwa tsa rona o mpe go ha o hele o bane ka mehla ga le ka ho etsa hantle mpa ga hlola ke di ntse se nna ntso tsa le fatse ya ntse ba tla go ga go hele mo ha o le ga tola ha o ke na mo tlo go nna ya matla o se o mo kopela tshireletso le tlo le ha ile o bua ha ai ba ri ya halla nga mo sireletso wa khadi ya hele tsa ha ai di mo matla o se le tsa tsile na le khethile o ke la thoko le tlo sa le bitsela ha o Fendi teng tiri wane di tsela le di ba ga go mo ba leng ona teng ona le bona le ba sitwa go ya di teng tiri mo di mo go ba thusa ba bolokela tsa tsilena ka khotso le ka kutlwa le go tle mo ba leng teng mo di mo a gona ga tshepile wena ba le go phela ba gona go tla sa pa ba lo mo ha u ha o re kopa tsena tso ge re tshepile di tsela matla le bitse ya Jesu Kriste ga ha tetse ni fwa ga siela bophelo amen
0: amen
1: ke go le khotswe ke le gala pholo tsa mme a ntse se tlo khutse ha tlo tle thabo ne re a le yona ke go le tang ha pe na go nyetsa
0: ke le boang go khotswe ke le gala pholo o be le tsatsi le sone lo fetseng
1: mo gana ha e se ka ho le o re ke a le boha
0: thank you

ke o dumedisa monate ke dinanabela go Lovely Promise ke sekepe ke yena e a natlhileng a qhoba ena ya re leta thojane lenano le legologologologolo ka gare go salemoya sena sa lesotho lenaneo la bonkgono le bontate mogolo bo mme le bontate bo abuti le bo ausi le botlhe maila boroko ba e letanga ka tsebe mme ge ga ke ntse jalo ke tle ke leboge botlhe bomphato wa ka ba fitlhileng kwano pele go nna ba entseng bonnetetlhe ba go mosebetsi wa bona ba o phetha ka lerato le ka makgethe fitlheletse mona mo ke dinanabelang le nna nnete ya sala kore re mane goreng ya boropong ge ntse re le mmogo nna le lona lebitso la ka ke Dipuo Hantate Modupe ga ke le odima ditshepe tsena ke DP ke mme mmaare thabile mpobane go monate mane ga o sephoofolo mamedi wa sealemo ya sa lesotho o se lebitso le leng jale e be o tla lotomanya kao fela mono wa bolele ga monyetla o le teng wa bona mamedi ke a tseba gore ba bangata ba rona ba mametse ena kgaso ba sentse ba tswile jalo ba itukisetsa letsatsi lena la sonta gore bona ka nnete ba tlotla ba le ganna ka tsela tse e fapaneng ba bangwe ba itukisetsa go ya dikerekeng tsa bona ka go fapakana ba bangwe motlhomong ba tswa ka gare go kgetlhepe gadi e kgolo ya mosebetsi wa mafelo a beke mme ba ntse ba qetedisa tse matsogong gore la o sane ga letšhaba dibedile ka mmogo ba bangwe letsatsing la ne la maobane nnete natlhile ba beya ba ratiwa ba bona beng ka bona ka go fapakana ba seng ba re sile go lena la ba utlwang ba seng ba le ka tlase go mabitla a bona le bona ga re bua le bona re ba tshedisa re ka re fela nnete kore matshediso a nnete a tswa morena modimo re ka di bua dipuo tsa lefatshe lena kao fela re ka e bua mehlolo le meka empa o tla fodiswa ke morena ya matla ohle e leng yena moetsi le moetsi le wa dintho tsotlhe ka gona tlhe ka mantswe ona ano ke ga sentse re le tshedisa re re tshedisegang ga go a e tsala se sa e tsaleng jalo ka ga re tseba gore ngwetsi lefu ke ngwetsi ya malapa ohle ba bangwe ba ne banka be baratiwa ba bona ba etsa di-I do le lona ka tse le tshwanang tlhe ge le lakaletsa katlego le mahlogonolo ba bangwe ke di-happy fela ntate ke di-happy birthday ke matsatsi ya bona a tswalo le lona ka tse le tshwanang tlhe happy birthday le gole le gogobe lebe le tšhelete ngatamane tšhelete se le bophelo mamedi a salma tšhelete e sele bophelo jwale ka gona ke lelakaletsa lebe le ngata ba nnete ya sala moruo ona o putlame mamedi wa sealemoa sa lesotho ntumeletlhe nako ya gona ga eme tsena ge tle re fete ka lebelo le tshabegang nnete ya sala ge nke tumiso kapa re mamele tumiso go le ba gorenyane ya botshelela ka moge ditaba di leng ka teng yo mamedi taba tsaka bale go etsagala jwang ka tsona ga ka e kare di batla go nnyetsa dintho tse botlhoko tse ke bone gantle gona ditaba tsaka di tlamea ile di tsamaye ka tsela ya mofuta ofe mona ka moge ditaba tsaka di leng ka teng empa ge butle ke bone gona nka tshwara e monane ka nka tshwara e mona ga ka e kare jwale ditaba tsena tsaka hei a khona batho ba nana mamedi wa salema sa lesotho ba di fetola dintho tsena jwale empa ge e kare go lokile lona baratuwa ba ka butle re mamele tumiso

mmamedi e motle wa seyalema e sa lesotho ke re go wena go kgaotso ya mogana modimo e fetisang kutiso yotlhe e be le wena ke nna bishopo daniela lantle a kopanang le wena ka jeno

go gore re nke pala lentswe re tla bala dipalo tse pedi ka jeno re tla bala go gane sekgaolo ya pele temana ya pele go isa temana ya bone ebe re nka temana ya 26 re felele temaneng ya 28 ka lwana ya teng ya pele pala ya bobedi re e fumane go maraka kgaolo ya 12 temana ya 28 go isa temana ya 34 ke go bare bale go gane sekgaolo ya pele temana ya pele go isa temana ya bone ge nto fetela go temana yane ya 26 go isa temana ya 28 tshimologong modimo ono o ne o tlhole magodimo le lefatshe lefatshe le ne le tlhoka sebopeo e le lefela lefifi nne le le godimo a bodiba mme moya wa modimo ono o solola godima metsi modimo wa re lesedi ga lebe teng mme lesedi la e ba teng ke kopa re fetele temaneng ya 26 temana ya 26 modimo wa ntore a re etseng motho ka setshwantsho sa rona le ka o tshwana ga rona mme a buise ditlhapi tsa lewatle le tse rurang tsa magodimo le magomo le lefatshe lotlhe le dihahabi tsotlhe tse hahabang lefatsheng ya ba modimo o etsa motho ka setshwantsho sa ona wa mo etse ka setshwantsho sa modimo wa ba etse le motona le motshiadi modimo wa ba hlonolofatsa mme modimo wa re go bona ngatafalang leate le tlete lefatsheng le rena godimo a lona mme le buse ditlhapi tsa lewatle le tse rurang tsa magodimo le tsotlhe tse phelang tse hahabang lefatsheng palo ya lentswe e fela kana morena e tlhonolofatse ka kreste morena wa rona ke testamente ya kgale ke kopa ka motsotso wa nage feteleng go testamente e ntšha teng re nka go mareka kgolo ya 12 temana ya 28 re ye temane ya 34 yona e bale ya tjena e mong wa bangodi ya ba utlwileng ha ba arabana ha bona gobane o ba arabile hantle a mo atamela a mmotsa a re molao wa pele go melao yotlhe ke ofe na Jesu a mo araba a re molao wa pele go melao yotlhe ke o reng o utlwa Iseraele morena modimo wa rona ke morena a nnosi mme o rate morena modimo wa gago ka pele ya gago yotlhe le ka moya wa gago wotlhe le ka kgopolo ya gago yotlhe le ka maatla a gago otlhe ke yona molao wa pele mme wa bobedi o tshwanang le ona ke o reng rata wa heno jalo ka gago ithata ga go molao o mogolo go yona eo moodi a re go yena ke gantle moruti o boletse ka nnete ga o re modimo o mong mme ga o o mong ga e se ona mme go rata ka pelo yotlhe le ka kgopolo yotlhe le ka moya otlhe le ka maatla otlhe le o rata wa bo motho jalo ka

lala lo ma reka khola shimzi medi ti mana mashwa bidi ya misiro bidi hu sete mana mashwa ra rami semine ne tuto yena ke lagaza ho se hlosa tuto ya ka sitle se re Jesu o botswa ka mola wo moholo Jesu o botswa ka mola wo moholo ruri ke le bo mgana modimo ya bo ela ngare fase ba ka sena gore mmoho le wena re ke re shebise nepolelo ena ya morena Jesu ya e buileng ho emong wa bangodi ba sebakeng sa Jerusalema pele ho tshwarwa ga hae le ho thagiswa ga hae. Mantswe ao Jesu a buileng ho yena ke a reng, ga o hole le mmuso wa Modimo. Temana ya mashome a mararo a metso mene karolwana yane ya bobedi fela. Ke takatso ya ka hore re fumane kutlwisiso ya polelo e kana e tswang ho Jesu ya e buileng ho motho a re ho yena, ga o hole le mmuso wa Modimo. Nka thabela hore re qetele re fitlhetse ona e bolela eng. E ka ba hantle haholo ha re ka ra fumana hore ke eng eo Jesu a e boneng ho motho eo a entse e entseng hore a bue jwalo ha re ho yena, ga o hole le mmuso wa Modimo. Ho tla hape hore re ipotse hore morena Jesu a ka bua mantswe ana ho nna na ke le motho, kapa ho wena na o le motho, wena o le motjha, o le moetapele na mongana Modimo a ka bua mantswe ana ge le naha na mongana Modimo a ka bua mantswe ana ge le continent ya Africa na? Mme re ithute hore na ke a wetsala eng moo Jesu a ka buang polelo ena. Thuto ya kajeno e tla dula haholo ho se entseng hore Jesu a bue mantswe ao ho mongodi. Mme he re tla simolla hore re nke taba tsa rona ho tloa ho mareka moo Jesu a buileng ditaba tsena, ha re shebe evangeli ya mareka. Mmamedi wa lenaneo lena la tumiso, mareka ke yena wa pele hoba evangeli ba bane ho phatlalatsa evangeli testamenting e ntjha. Ha kala fela ho ngola hore tshimoloho ya evangeli ya Jesu Kriste mora wa Modimo, temana ya pele, kgaolo ya pele, temana ya pele. Mmamedi e motle, o kare evangeli kapa ware evangeli ha ho phoso ho hang. Ha re utlwa wena o re evangeli, re se re tseba hore o sebedisa motsowane wa sekgiriki ha se re euangelion. Eo ka sexhosa e tla re evangeli. Mme he ha o lwale he o tla sebisa ntswe lena hore ke evangeli, empa ha o re evangeli o ntso nnepile le teng hobane ho teng lentswe la rona le re le sebisang ka Sesothong re re lenyeloi. Taba yeo e tsamaelana le taba ya molaetsa. Lenyeloi ke a tlisitseng molaetsa. Molaetsa jwale ha o evangeli kapa evangeli o bolela hore molaetsa o molemo. Iyo yeno ke good, angelion ke message, ke message, mona ke molaetsa o molemo. Maraka mona mo re badileng teng ke mo a re bontshang Jesu a le ka hare ho tikoloho ya Jerusalema a kene teng a kaletse esele, mme matshwele a motetse hare a ntse a re hosanna ho boko ya tlang ka lebitso la morena. Mona mo re leng teng ke pele ho tshwaro ya hae le thagiso ya hae, Bajete ba ne ba na le lekgotla la bona le entsweng ka ditho tse 70 le bitswang Sanhedrin. Ka hare ho lona e ne le mopriste e moholo eo e neng e le yena modulasetulo wa lekgotla leo. Jwale ba babedi, ya bobedi e ne le baprista ba baholo, baprista ba baholo bao e leng ba tswang lelapeng la mopriste e moholo.

Taboraro ile basadusi ba o ene yihle le bona ba tshwere matla a magolo ka lokgotleng leo mme kona mo ho tswa mo priest e moholo e

bitswang baheteni. Ba ne ba inka le ho ikutlwa e le ba kgethehileng ho feta batho ba bang. Bangodi ke mokgahlelo o mong wa batho ba neng ba le teng bo. E ne le batho ba tsebang molao ba wa Modimo ka moo ho beilweng ka teng dibukeng tsa Moshe. Bangodi ne le bona ba filwe matla ho toloka molao. Ka lebaka leo ba ne ba rutilwe haholo haholo hore ba tle ba thuse mosebetsi wa tempele hore o sebetse hantle hobane ho dutse molaong wa Modimo ka moo dibuka tsa molao di o phuthetseng ka teng. Boemedi bo bong bo ne bo le ka hara lekgotla leo la Sanhedrin e ne e le Baheroda, bao e ne le Bajude ba neng ba tsheheditse ka hotlehotle maikutlo a hlahiswang ke puso ya Roma. Mamedi, lekgotla leo ne le batla ka hotlehotle ho tshwara Jesu a tla bolawe, empa le ne le makatswa ke ka moo matshweletshwele a neng a mo setse morao ka teng. Le ile la nahana hore ka ha Mosotho re ya re kgomo e tshwarwa ka dinaka, motho a tshwarwe ka dipuo, le bona ha ba ke ba phopholetse hore Jesu a ka tshwarwa jwang dipuong tsa hae. Mme he mona moo re balang teng, re badileng teng, re lemohile hore ho ile ha romellwa moifo o ileng ho ya mobotsa dipotso. Potso ya pele ho yena ebile hore e re fumanang temaneng ya 14 kgaolong yena ya 12 e reng, hleka ho re lokela ho ntshetsa se sa re lekgetho kapa ha o jwalo na re ntshe kapa re se ntshe, ke temana ya 14. Potso ya pele ya bona e ne bua ka lekgetho hore na bona e le Bajudi ba lokela hore na ba ntshetse se sa re lekgetho na. Potso ya bobedi e fumana ho temana ya 23 moo ke nna ke e behang ka mantswe ana, ke nna ke e behang ka mantswe ana fela e bale temane ena 23. Nna ke rata go ke e behe tjena. Ha o e sheba temane eo 23 e tla re e re, hleka ha go le jwalo tsohong ya bafu mohla ho tsuhuwang mosadi eo e tla ba wa ofe ho bona, ha e le mona ebile mosadi wa bona ba supileng. Nna ke rata go ke ipehe ka tsela ena, na lenyalo le tla ba teng ka morao ho lefu na? Na lenyalo le tla ba teng ka morao ho lefu na? Ka mantswe a mang, ka morao ho tsuo ya bafu, na lenyalo le tla ba teng na? Jwale mareka mona o re e mongwe wa bangodi e e saleng a le teng moo ha Jesu a nka dipotso tsena tsa moifo o rometsweng ke Bajude, ke lekgotla leo la Bajude, a utlwile Jesu ha arabile dipotso hantle, ke ha le ena a etsa ya ha ipotso, mme ke potso ya boraro jwale. A re ho yena, molao wa pele ho melao yohle ke ofe na? O botsa Jesu, ke temana ya 28. Molao wa pele ho melao yohle ke ofe na? Jesu ha ka ha mo swetsa, o ile a tshwara molaong wa Moshe, a re ho yena, molao wa pele ho melao yohle ke horeng, o utlwa Iseraele, Morena Modimo wa rona ke Morena a nnotshi, mme o rate Morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle, le ka moya wa hao wohle, le ka kgopolo ya hao yohle, le ka matla a hao wohle. Ke ona molao wa pele. Mona o ne a o nka ho ditunwa makgaolo ya botshelela temana ya 4 ho isa temana ya 5. Mme wa bobedi o tshwanang le ona ke horeng, rata wa heno jwalo ka ho ithata. Ha ho molao o moholo ho yona eo. Mona teng o na inkile ho Levitike kgaolo ya 19 temana ya 18. Mmamedi e motle, Modimo ha a qhekellwe ka tsela efe kapa efe. Jesu o totobatsa se builweng ke Modimo molaong wa hae ho Deuteronomy le ho Levitike, dibuka tsa molao. Modimo o jwalo wena momamedi, ha a fetohele dipolelo tsa hae. Dipolelo tsa hae di ema ka o sa fele mongodi enwa. A makala ha Jesu a bua puopa ya Modimo ka nako yona eo ka pele ho yena. Mareka hore mongodi eo ka go hlollwa hohle, a re ho yena,

0: ke moruti o boletse ka nnete ha o modimo mong me ha o mong ha se wona me o rata ka pelo yohle le ka kgopolo yohle le ka moya wohle le ka matla wohle le o rata wa bo motho ke jwalo ka ha motho a ithata ho fitisa ditshiso le mahlabelo wohle taba ena ke o re utlwang a e bua ho temana ya mashome a raro a metso e mmedi temana ya mashome a raro a metso e mmedi Jesu a mo sheba a mmona hore jwale motho ena o nkile kelello kelello ya lehodimo lentswe la modimo le jwalo le etsa metso a bona gore lentswe la modimo ke lena le etsa metso ka hare ho yena o qala ho nka sepophelo bo botjha bo mmelang ka hare ho yena ya ba Jesu re ho yena ha o hole ha o hole le mmuso wa modimo ha o hole le mmuso wa modimo ha re ke re shebetsela ya mmuso wa modimo re itse mantswe ao Jesu a qetetseng ha bolela ho yena ha o hole le mmuso wa modimo anke re shebisane le wena tsela ya mmuso wa modimo ha re shebe bukeng ya Genesis kgaolong ya pele kgaolo ena e re bontsha hore tshimologong ho ne ho se lefatshe moo ho ka thweng sebopeho sa lefatshe ke se tjena moya wa modimo o ne o solla hodima boemo boo ho se ntsholotse le ha e le sebopeho sa mofuta ofe kapa ofe ha e se metsi fela moya wa modimo o lwanne le ho hlola boemo bo fela boemo bo senang sebopeho moya wa modimo ruri o matla o tseba ho tlisa sebopeho ka hohlehohle wena momamedi wa seyalemoya sena ke moya wa modimo o tlisitseng o thomileng lefatshe le o le neya tshobotsi ya ho ba lefatshe moya woo batho ba bang ba o bitsa creative spirit moya o qalang dintho o hahang dintho o bopang dintho hobane ke o tlisitseng sebopeho moo ho neng ho se letho ba bang ha ba bua ka taba ena ba re mono popo ena ka ba tlhole eno ke creatio ex nihilo creatio ex nihilo ho bopilwe ho tloha nthweng e siyo ho tloha ho boemo bo siyo ho boemo bo fela hwa etswa ntho hwa etswa popo boemong bo fela bajute bona ha ba ne ba bua ka ona moya oo ba ne ba re ke ruach ba moya oo o entseng ke moya o matla o kena ntweng mme moya ona wa tlisa sebopeho wa tlisa lefatshe modimo o jwalo o kgonne mogana modimo ka hore a bokeletse ho bitsitsweng lefatshe ka moya wa hae o entse hona ka bohlale bo makatsang le ka matla a makatsang hore a bokeletse ho kuleng hwa bitswa lefatshe hobane le na le sebopeho tsela ya mmuso ena ke tsela ya mmuso wa modimo ena ke tsela ya mmuso ke ha e nka mothati wa pele ka tsamaiso ya moya wa modimo mmuso wa modimo ke ha o nka mothati wa pele tsamaisong ya ona ka tsamaiso ya moya wa modimo moya wa modimo tseleng ya mmuso wa modimo o nkile tshobotsi e jwalo ha e tabeng ya bobedi tsela ya mmuso wa modimo e tsamaiswa ka matla a lentswe la modimo ke re taba ya bobedi ya tsela ya mmuso wa modimo e tsamaya ka matla a lentswe la modimo lentswe la modimo le etsa hore tse siyo di be teng ka lentswe la modimo lefatshe la bonahala hobane masedi a se a le teng ho tswa ho lona ho kgantshetsa lefatshe le thehilweng ke moya wa modimo lentswe la modimo la etsa hore dimela ka mefuta ya tsona di be teng hwa ba le diphoofolo hwa ba le dihlapi ka mefutafuta hwa ba le majwe ka mefuta futa esita le mabenyane a fapaneng lefatsheng leo Modimo a le entseng ka lentswe la gae. Modimo o motle, Modimo o motle ruri, o etsa tse seo gore di be teng. Jwale bophelo bo neeletswana ke tse phelang, bophelo ba neeletswana ke tse phelang godima lefatshe. Moya o hengwang ke diphoofolo wa ya dimeleng, dimela tsa ba talana-talana. Dimela le tsona tsa fana ka moya o hlokisang tikologo, o matlafatsang diphoofolo. Diphoofolo ka boloke ba tsona tsa fepela le o nontsha mobu bakeng sa dimela. Dinonobetsane tsa tlisa monono ka hara mobu, bophelo ba dula tabeng ya ho neletsana ka kutlwano e makatsang. Ba bang batho ba re ho ke ntho e bitswang ecosystem. Ecosystem. Tsela ya mmuso wa Modimo ya bona hore ha ena seema nosi, ya bona hore ha ena seema nosi, bophelo ke karolelano. Lentswe la Modimo ruri le entse seo re se bonang le rona hona ka shweni hona jwale. Basotho ha ba ka ba re ha thaba bosiu fela fela, ba ne ba tiile ba bona dimakatso tsa Modimo hore thaba ena ho katho ke leralla motsheare, empa ha le bosiu motho o bona thabahadi. Lentswe la Modimo ya e ba lona mohlodi, mohlodi wa tlholego esita le boiyane ba yona. Lentswe la Modimo ya e ba lona mohlodi wa tlholego esita le boiyane ba yona. Ha lefatshe le se le le teng hoba Modimo ya wa Modimo o sebeditse hore ho hlahe sebopeho ka hara bodiba ba lefifi le lefifi. Lentswe la Modimo le se le tlise tlholeho le boiyane ba yona. Jwale Modimo wa bona hore jwale ho hlokahala ya tla hlokomela, ya tla disa, ya tla okamela ka mokgwa wa Modimo dintho tsa hae hodima lefatshe. Modimo wa nturi. Temana yane ya pele, kgaolo ya pele ho Genesis, temana ya mashome mabedi a metso tsheletseng ho isa temana ya mashome mabedi a metso robedi. A re etse motho, a re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka ho tshwana ha rona, mme a buse dihlapi tsa lefatshe le tse rurang tsa mahodimo le makgomo le lefatshe lohle le dihahabi tsohle tse hahabang lefatsheng. Ya ba Modimo o etsa motho ka setshwantsho sa Modimo. Wa ba etse le motona le motshehadi, Modimo wa ba hlonolofatsa, mme wa re ho bona ngatafalang leate le tla le lefatsheng le rene le buse. Motho tlasa lerato la Modimo, tlasa lerato la Modimo a ba teng e le motona le motshehadi. Motho tholwana ya lerato la Modimo a ba teng e le motona le motshehadi. Motho ya e ba setlhotlholo sa tsela ya mmuso wa Modimo lefatsheng. Ha le teng mo Modimo ha lebella gore lefatshe go thwe ka letsatsi le leng jwale le se le tlhoka sebopego ka tsela efe kapa efe, motho ya le teng. Modimo lebeletse gore motho ka lerato lohle leo a bopilweng ka lona a matlafatse seo Modimo a se entseng ka ho se hlokomela le ho se rata. Motho a se hlokomele, a se rate. Motho hore a tle thomong ena o lokela hore a tsebe Modimo, a mo rate, a mo rate ka moya wa hae, a mo rate ka kgopolo ya hae, a mo rate ka matla a hae. Jwale a tsebe ho phethahatsa thomo ya ho busa, ho disa le ho hlokomela tikoloho yohle. O rongwa hodima ecology yohle mmoho le di-system tsa yona. A sebetse a fuwa malebela ke moya wa Modimo hore tikolo ya Modimo, tikolo ya Modimo e se ke ya utlwa bohloko. Tikolo ya Modimo e se ke ya utlwa bohloko. Tlhokomelo ya makgulo, tlhokomelo ya diremo, tlhokomelo ya mekgwabo, tlhokomelo ya diphoofolo tse kgolo esita le tse nyenyane e etsahale. Ke a pheta motho a rate ya entseng lefatshe le tsohletse ho lona, ya bileng a entseng yena motho ka boyena.
1: Sebedisano mmoho yane e bona hetseng tlholehong jwale e bona haletsa la ka rabatho bao modimo a ba bupileng.

gagwe eo e tlholehong ha e etsahala ka hara batho ho tla bonahana batho ka mohelano hara batho ho tla bonahala thatano ka hara batho ho tla bonahala kutlwano hara batho ho tla bonahala therisano dipakeng tsa batho ho tla bonahala puisano ho tla bonahala paballano ka hara batho ba entsweng ke Modimo ha tseo di bonahala ho bona Jesu ho batho ha e bona ha di atse di bona di etsahala ho bona Jesu a ka hare ha o hole ha le hole le mmuso wa Modimo ha le hole le mmuso wa Modimo mmuso wa Modimo o bonahala o sebetsa ka interdependence ho sebetsa mmoho ho sena e mong ho sebetsa mmoho ka kutlwana ho utlwana Mongodi elwa o botswa Jesu hore na molao wa pele ke ofe molao wa pele ke ofe Jesu araba ha molao wa pele ho melao yohle ke horeng utlwa Iseraele morena Modimo wa rona ke morena a nosi mme o rate Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle le ka moya wa hao yohle le ka kgopolo ya hao yohle le ka maatla a hao ohle ke ona molao wa pele mme wa bobedi o tshwanang le ona ke oreng rata wa heno jwalo ka ha o ithata ha ho molao o moholo ho yona eo mongodi enwa nna ke mmona ka mokgwaona ke mmona e re ka morao hore Jesu a bue mantswana ho yena ke bona e ka ke mo utlwa e ka akare nna ke a utlwa ke a o leboga botebong ba pelo ya ka wena morena Jesu ka sena seo jwale o ntshenoletseng sona gona jwale ke utlwa ruri lentswe la gago le tlotse pelo ya ka le etsa mosebetsi o kgethileng ka re go nna ke a o leboga ke re go wena ke hantle moruti o boletse ka nnete ha o re Modimo o mong mme ha o mong ha e se ona mme o rata ka pelo yohle le ka kgopolo yohle le ka moya wohle le ka maatla wohle le o rata wabo motho jwalo ka ha motho a ithata ho fedisa ditšheso le mahlabelo ohle yaba Jesu ore go yena ga o gole le mmuso wa Modimo ntho ena ga e ba ntate moruti o mametse thuto ya letsatsi la kajeno ke ntho e re e bitsang internalization sena ditaba tsa ntate Modimo ga di mane gole mane ke sena o itlisa go bophelo ba gae ha ba mametse hantle seo mogana Jesu a se buileng mane a bolela ditaba tsa go di tshwana magaolo ya botshelo ya temana ya bone le ya botlhano leo levetike temana ya lesometse gobong temana ya borobedi dintho tseo yena enwa mongodi o di tlisitse ka re go yena a di bopa a re fa kutlwisiso ya gae ke sona se lebeletsweng ka lentswe la mogana Modimo le tshwanetse le gage kutlwisiso ka gare go nna le gage kutlwisiso ka gare go wena mme Jesu ga a fumana gore jale motho enwa o na le kutlwisiso itseng a re ga o gole le mmuso wa Modimo e betabena e reng go rona ka jeno ke taba ena e reng go rona ka jeno nna taba ye e kaba le seo se amang e se buang go rona na re a bona ga re mamela thuto ena gore molao o mogolo o modimo ge lokelang go ela tlhoko go yena o tswang go yena go pheleng le o tsameng wa rona ke molao wa lerato.

molao o mogolo o modimo a re fileng ona o re lokela go era hloko go pheleng le go tsamayeng wa rona ke molao wa lerato. Go rata ya re bopileng ya re entse ya bileng a re etsetsa sebaka seo re phelang go sona, seo re lokelang go ipabola go sona. Go mo rata ka pelo yotlhe, ka dipelo tsa rona tsotlhe, go mo rata ka meya ya rona yotlhe, go mo rata ka maatla a rona otlhe, go rata le tikolo eo yena a re neileng yona, go thiba mangope go ye gona, go tlhokomela megwabo, go fetola magulo, go tlhokomela jwang le dimela tsa me ka mefutafuta ya tsona, go rata batho ba bang jalo ka ga re ithata. Go a bonala gore ga re rata Modimo ga re tla rata le tseo a di entseng. Mommamedi e motle, molao wa lerato wa re tlama. Itse ga Jesu a o rapalatsa gape la mongodielwa mantswe a Jesu mo a rapalatsang molao wa Modimo a ile a tlisa boikwatlhayo go yena, a ile a etsa gore a bone bophelo bo botjha, seo a bona botjha seo a lokelang go se etsa le se phela. Ke a re ke hantle moruti, ke hantle moruti, o boletse ka nnete ga o re Modimo o mong mme ga o mong, ga o mong ga e se ona, mme o rata ka pelo yotlhe le ka kgopolo yotlhe le ka moya otlhe le ka maatla otlhe le go rata wa gabo motho jwalo ka motho a ithata go fetisa ditšheso le matlhabelo otlhe. Jesu a re ga o gole le mmuso wa Modimo. Mmamedi, le rona gape ke re shebeng gona jwale, ga ke re shebeng gore re ke setse tse dingwe tsa dintho tsena tse ka tse latelang, ga ke re shebeng tikolo eo re leng go yona, bophelo boo re leng go bona, ga o fofo gona jwale lekala la bophelo naheng ya rona le sa tswa supa gore TB e le lefu le phekolegang, empa nkile boemo bo godimodimo ka rana ya rona. Ga re bone na re ka etsang, ga re thusaneng ka gotlhe gotlhe re se ahlolane, re etseng ketso ya lerato ka gotlhe gotlhe, re etswe malapeng re thuse ka gotlhe gotlhe mang kapa mang metseng ya rona gore go be bobebe go fitlhela ditsi tsa bophelo go e mong le mong, e le gore batho ba thuswe tlasa molao wa lerato, motho yo a tla phele. Ebe wena o e bona jwang? Ke e ka ra e etsang go gatlhametsa boemo boo? Ga ke re sebe boemo bo boo gona jana ga ntse re bua le re tshwere thuto ena, tlala e sa ikagetse mo malapa a mangata ka gara naga ena ya rona, mme metseng le malapeng ga re lekeng ka gotlhe gore go tsotelelana gore go se be motho ya robalang ka tlala. Ba sebetsang masimong, ba sebetsang masimong, tshimo ya motlholagadi e se fetwe ga o lengwa gore le ena le ena a tla fumane se mo phidisang. Ga re re shebentse re rena gegeng ditaba tsena tsa morena Modimo a re o tla rata Modimo ga o ka pelo ya o yotlhe, le wa heno, le wa heno o mo rate jwalo. Naga ya rona e ameile gagolo mo go nang le bana ba sa fumanang golo o gola ka tsela e tshwanelegang ka lebaka la ditlhoko tse itseng tsa bophelo. Ga re emeng ka maoto, ga re emeng ka maoto re lekeng go fetola boemo boo ka dijo tse e lokelang go phahamisa moruo ona wa naga e leng bana ba yona. Naga ya rona, moruo wa yona mogolo ke bana ba naga ena. Re phahamise moruo, re etse namo. Mmamedi e motle, motlotlera Basotho, o amogetse thumo ena e leng thumo ya Modimo gore a buelle ba sena maatla a buella e le bana ba banyenyane bao ba bangata ba tlileng ba tlhasetsweng ke boemo ba bo kakatšhelane. Seo a se emetseng le se buella ke ngwana ya tlileng lefatshe ya teng mebuso, mekgatlo, dikereke, mafapha otlhe, a be lentswe, a be

lesweleng le leng ho thusa ngwana. Dinaha, diparamente, ni dibaka tsohle sena o se etsa bakeng sa ngwana. E seng bana ba naha ya hae fela. Empa kontinente yohle ya Afrika mmoho le lefatshe lohle, thumo ena ke thumo ya Modimo. Re emeng ka maoto, re nkeng thumo ena mmoho le ena. Thumo ena ha e tswe lefatsheng, ke thumo ya Modimo ho rona bohle. Ha re etseng phapang bophelong ba bana ba banyenyane. Jesu o kile a re, lesang bana ba banyenyane ba tle ho nna le seke la ba thibela, hobane mmuso wa Modimo ke wa ba kang bona. Hang ha re kenya tabeng, re kenya letsoho tabeng ena, Jesu o re, ha o hole le mmuso wa Modimo. O re ho rona re naha ena, ha re phetha taba ena, ha le ha o hole Lesotho le mmuso wa Modimo. Ha re phetha taba ena, Afrika yohle e phethahatsa mosebetsi ona. Ore ha o hole le mmuso wa Modimo Afrika. Momamedi e motle wa seyalemoya sena, mohato o mong le o mong o etsang ho motho e mong e le ho mo thusa ho ke tshebeletso ho Modimo, e ba pontsho ya lerato ho Modimo, mme ho beha boemo bo Jesu a ka reng, ha o hole le mmuso wa Modimo. Maneso, ha re felle mona, kgotso ya Mokana Modimo e fetisang ko tsohle, e o boloke. Morena be le wena.

de Matausín, Amen.

Antle ho di mahlo ke hora botshelela sena ke sele moya sa Lesotho ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke nte balo morosi mamedi le nna ke o dumedisa ho seng hona bana le go baba hadi ba re thota isa na me o nete faza boiketlo ba ngwana wa moshanyana Dr. Bagadita Mosisidi wa batsa seabo se Thomas President Fista sa mogae polokong ya kgotso le botsitso Lesotho Ofisi ya boiketlo ba bana le kaleng la tekano ba cha le ntshetsopele ya setšhaba Mofumadi Mmogo Motheo Lekganya o re le ha e le mona e se e le dilemo Lesotho le qadile wela tlhoko letsatsi la matšhaba la ngwana moshanyana thota e sa na mme Mofumadi Lekganya o buile sena ketekelong ya letsatsi lena e tsheditsweng ke sehlopha sa dimati sa Mountain Runners ebile e le motlhophisi wa lebelo la boithapollo la dikilomitara tse leshome le ne le eteletswe pele ke motlotle Mofumadi Masenate Mohato Seiso Ofisera mokgatlo o sebetsana le ditaba tsa bana World Vision Lesotho Mofumadi Masisa Ntlama o re baetse hloko ho tshwenyaga motlotle Mofumadi Masenate Mohato Seiso o re mesebetsi e tswang ke mebuso e bonala e tshehetsa banana ho feta bashanyana ho sa le jwalo mokwetlisi sehlopheng sa Mountain Runners se Monghadi Thabo Mosebekwa o supile hore le ha e le mona ba qala ho etsa tshebetso ena tebelo ke ho ntlafatsa ketekelo ena selemong se tlang hore le bona ba kenyeletso le toma ntlafatsong ya bana ba bashanyana Lesotho Ditabeng tse ding tona kgolo ya mehleng ya Lesotho Dr.

bakarita mosisi ruti si sehore president ya mehlenya Botswana president Vista Zamogai o bile le seabo se toma o netefatsa kgotso le botsitso Lesotho nakong ya tsitsipano ya dipolotiki ka mora dikgetho se bileng ka selemo sa 1998 ha fana ka molaetsa wa matshediso lebitsong la baetapele ba mehleng ba mebuso ba sebeditseng le Poresidente Mogai. Dr. Mosisi o tobokeditse tsietso e sa tekeseleng ya mofu Lesotho nakong ye thata. A re o ile a sebetsa ka maatla o netefatsa kgutso le kgotso a tsepame godima disia tsa puiso ya setšhaba ka setšhaba. Dr. Mosisi di ubile a nanela seabo se bonalang sa Botswana ka sesole sa yona. O itse bokena dipakeng bo bo bile bohlokwa go batalatsa mabala molemong wa dikgetho se lokolohileng tse e nang le ponaletso. Go feta mona o tholeditse Poresidente Mogai ka boetapela bagae ba o kgothaletsa sebediswa di-ARV tse ileng tsa tsosolosa le fa malapa a mangata tshepo ya bophelo. Mohlomphehi Nthati Morose letona la diphatlalatso dikgokaganyo mahlale sebediswa mahlale le boqapi o qadile mokete wa letsatsi la hae la tswalo mo a qetang dilemo tse 50 ka setlhabelo sa mmisa pele a neelana ka ntlo go e mong wa bahloki tikolong eo. Fada Nkesi wa kereke ya Madikarasi ya o kgothaletse Mohlomphehi Morose o phela o thusa bahloki a re o qadile ka nepo ka ha ebile mohlala go bontsha gore go lebowa dinthong tsotlhe go bohlokwa. Ha neelana ka ntlo Mohlomphehi Morose o leboetse lelapa leong a re botlhe ba phele go etsa hantle ka mehla. Lebitsong la lelapa monghadi Ditebo Lefeta o leboetse ntlo ena a lakaletsa Mohlomphehi Morose o phela go etsa hantle ka mehla. Go sa le jalo Mohlomphehi Nthati Morose o re letsatsi la hae la tswalo ebile le atlegileng ka ha a le ketekile ka o fa ba tlhokang dimpho mme a leboa botlhe ba ketekileng le ena. Letona la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba Mohlomphehi Piso le sa bona lebitsong la matona mmuso Motlotleng o leboetse Mohlomphehi Morose ya motlhalosa e le motho ya maatla tshebetsong ya bileng a tsebang go kopanya setšhaba. Go sa le jalo a bua lebitsong la lekala mookamedi wa LNBS Mofumadi Malelokong Gatle o itse Mohlomphehi Morose ke moetapele ya tlhwatlhwa lekaleng a mo lakaletsa mahlohonolo bophelong. Lebitsong la bana ba lelapa Mofumatsana Fasiwe Morose o itse Mohlomphehi Morose ke motho ya lerato ya bileng a phelang go thusa batho ba tlhokang ka hona a re a phehelle go etsa jalo. Moketeng ona Mohlomphehi Morose o fane ka dimpho tse kenyeletsang dieta disebediswa tsa sekolo go bana ba tlhokang le ditulwana tsa go tsamaya. Ha re boele re lekole ditlho tsa ditaba. Tsona di re bana le go ba bogadi ba re thota e sa name o netefatsa boiketlwa ba ngwana wa moshanyana. Dr. Pakadita Mosisi di o babatsa seabo se toma sa Poresidente Vista Zamogai polokong ya kgotso le botsitso. Ditaba tsena se qala letsatsi di fitlha peletsong mona. Fumana ditaba tse dintsi tsa Sesotho ha morago goreng ya pele.

Vous n'avez pas de gars. Je c'est

ebile e letsebiso ya rona ya sehloho ke hore fela le benkele la rona le ntse le butswe ha e le moqebelo ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho fihlella ka hora ya pele thapama. Dibebele di ntse di le teng empa hara beke teng Mohamedi re ntse re butse ha e le ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano re butse ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bone ha e fetile ka metsotso e 30. Mme hara beke he tseba hore lebekele la hao le ntse le butswe ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fihlela ka hora ya bone ha e fetile ka metsotso e 30. Re boetse hape mamedi re na le mabenkele Bothabothe le Mohaleshuku. Bothabothe le Mohaleshuku re na le mabenkele re ka o ka re fumana Bothabothe o ka re fumana ka hare ho setsha sa kereke ya Lexa Bothabothe. Ha o le toropo mo kereke ya Lexa ke eo ha o tswa o feta bo education mo o feta setsing sa tlhabollo ba tshwago wa potela ka morao ka moo Bothabothe Lexa ke eo he moo o tla fumana lebenkele la rona moo he Bothabothe. Ha e le Mohaleshuku teng o tla re fumana ka hare ho setsha sa kereke ya Church St. Stephen's moo o tla re fumana moo ke pela tsela hantle keiti moo ya kereke ya St. Stephen's kereke ya Church moo hantle hantle hekeng hantle kereke moo he keiti moo lebenkele la rona ke leo atamela moo o fumane dibebele mme dibebele tseo tla di fumana Maseru o tla di fumana le mabenkeleng ao a rona le ditheko di ntse di tshwana ha ho a fapana letho. Jwale atamela ditsitseo tsa rona o fumane dibibele mme e bang ba hloleha ho thusa ba tla etsa tukiso e potlakileng ya hore o fumane thuso hore o fumane thuso jwale di dikolo le se ke la tshaba ho atamela moo ditsing tsa rona tseo tse diterekeng tse pedi tsena mme le tla fumana thuso eo le tlang ho e fumana Maseru. Mme atamela moo dibebele tsa bana ba sekolo, dibebele tsa batho ba rekang di-bookshop-o, dibebele tsa motho ka mong o ka fumana dibebele mme o ka reka ka moo o hlokang hore o reke ka teng o ka fumana dibebele tseo o di hlokang ka dinako tsohle. Jwale atamelang ditsitseo tsa habo lona he momamedi e a ratehang wa sealemoya sa Lesotho. Re boetse hape mamedi re ntse re kgothaletsa setšhaba sa borona sa Basotho hore senke botho e be ditho tsa mokgatlo wa bebele. A ke re wa utlwa hore sepheo sa lenaneo lena ke hore mamedi a tsebe ka mokgatlo wa bebele mme ha se a tsebile jwale a nke botho e be setho sa mokgatlo wa bebele. Jwale re kopa hore Basotho ba habo rona le nke botho le be ditho tsa mokgatlo wa bebele. Ho ba setho sa mokgatlo wa bebele o tshehetsa tlhahiso ya bebele, o tshehetsa ho fetolelwa ha bebele, o tshehetsa ho ajwa ha bebele e le mesebetsi ya mantlha ya mokgatlo wa bebele. Mme ha o boetse o le setho o ka ba wa boetse ha o uwe dikopanong tse akaretsang jwalo o be karolo ya kopano ya akaretsang. Ha eba ho kgethwa boto e tsamaisang mokgatlo wa bebele o ka keteletse o kgethuwe o le setho se tsamaisang sa boto e tsamaisang mokgatlo wa bebele. E nngwe hape o ka ba wa boetse wa re ha o fihla

mabenkeleng ana a rona Bothabothe, Masego le Mohaleshoek. Ha o fihla ka lebenkeleng ka mono o reka dibibele tsohle e le nngwe ho isa ho tseo di batlang tseo o hlokang. O tla fumana theolelo ya dinoko tse leshome lekgolong ka dinako tsohle. Ho na le disedi ho sena disedi, ho theotswe ho sa theolwa. Wena ha o fihla ka lebenkeleng ka mono wa theolelwa, o reka ka theolelo ya 10% off ya tloswa, 10% ya tloswa ha o reka bebele ka dinako tsohle. Ke emeng ya melemo yeo o e fumana. Empa molemo o moholo ke hore o tshetsa hore ngwana weno ebile mo sa mo tsebelle ka lebitso a tle a fumane bebele, a fumane bebele, mokgatlo wa bebele o tle o mo atameletse bebele haufi mme a e fumane. Ke yona molemo o moholo ho feta yohle. Ke ka tsela eo botho bona ba hao ha o le setho sa mokgatlo wa bebele bo tla o makatsa ka teng. Ee, o thusa hore ngwana o ino o sa mo tsebeng, o ino o sa tsebeng le madulang le lebitso la hae le fane, a fumane bebele haufi. Mokgatlo wa bebele o ne o tsamaye o fihle dikhona tsohle tsa naha ya Lesotho o ntse o atametsa bebele haufinyane le Basotho, mme Basotho ba fumane bebele, ba je buka, ba e tlatse mala. Hobane jwale setjhaba le setjhaba se jileng buka, re tla phela hantle, re phedisane le hantle. Bebele e le yona e susumetsang boitshwaro ba rona re le setjhaba. Jwale nkang bothohe mme le be ditho tsa mokgatlo wa bebele. Latela leqephe la rona o fumane dinomoro tsa mohala, hobane mohaleng moyeng mona ho ka etsahala hore ke di bitse ka pele. Ebe jwale ha o di utlwile hantle, ha o be o ntatemoholo nkgono a ko re bana ba hao ditloholo di kene magarang a Facebook mono, di nkele dinomoro tsa mokgatlo wa bebele. Leqephe la rona ke The Bible Society of Lesotho, mme dinomoro tsa rona ke 2232 3971. Ya WhatsApp le yo ka e letsetsang hape ke 503071 42 50 30 7142. Ho ka hana le rona ka WhatsApp mono le ka mohala o ka e letsetsa wa re ntataiseng he hore ke be setho. Jwale go fe dintlha kaofela hore re be re o tlatsetse le fomo ya botho, re bo boloke o le setho sa mokgatlo wa bebele. Dikereke tsohle re ntse re tsa nne kopo ya hore dikopano tsa dikereke, direterete, meketeng ya kereke, di-conference, dikopano jwalo, le meme mokgatlo wa bebele o tle o tlo fihla o etsa dipontshua tsa dibebele. Badumedi moo ba bokaneng teng ba bone hore na ka hare mokgatlo wa bebele ba ka fumana eng, le hore ha ba kgahlwa ho reka ba reke dibebele. Jwale ke tsona ditaba tseo re di kopang ho dikereke, hore dikoponong tse kgolo, dikoponong tsa dikereke, mema mokgatlo wa bebele dinomorong tsona tseo ke buileng ka tsona. O etse mohala fela, mme team e sebetsana le ho tsamaya le ho etela dikereke e tla itlhopha e fihle sebakeng se jwalo. Mamedi, mokgatlo wa bebele Lesotho o ntse o tswela pele ho fetolela bebele ka puo ya sephuthi, mme ka nnete re ile ka etela ka manene ka ho bona ko thimane moo ba ntseng ba sebetsa teng ho fetolela bebele. Mosebetsi o mono wa hlomolo ko ha o bona batho ba sebetsang ditaba tsa bebele ba fetolela bebele ka puo ya sephuthi, o bona mosebetsi o moholo haholo. Mme mosebetsi onana o ntse o tsamaya hantle wa phetolelo ya bebele ka puo ya sephuthi, moo re ile be ra nka dikomputa tsa rona le diprintara tsa rona, ya ba re nka buka ena ya Johanne eo ba seng ba e phethetse ka ho e fetolela le ho e ngola, ya ba ra e printa, ra e printa, ya ba e ba ntho e ntle, ya ba e mong le e mong wa mofetoledi mono o ba le kopi ya bukeno ya hore a kopanang le yena.

se abale kapa abale le yena e ne ba thabile haholo mme ka nnete re ntse re ikopela dithapelo dikerekeng mona hore ha o ntse o rapelwa ho rapellwa naha ho rapellwa ba boholong le mokgatlo wa bebele o kenyeletswe programming ya dithapelo hore mosebetsi ona o moholo o mokgatlo wa bebele Lesotho o ntseng o sebetsana le ona le ona o rapellwe ntate Modimo o matlafatse batho bana ba ntseng ba sebetsa ka hare ho mosebetsi ono ba lwele dikholotso dingata tsa botho tseo sega se di tlisetsang batho ba etsang mosebetsi ono ka nako tse ding e le obane o batla ho silafatsa seriti sa bona hore setšhaba se ba tsebang ba ntse ba sebetsana le mosebetsi ono o moholo ba tle ba qetelletse ba hloka tshepo ho bona e le obane lwele sega se tshegile seriti sa bona ha re ba kwaeleng ka thapelo ntate Modimo a ba thuse a ba hlolele a ba kwaele hle ntho e re hlokang kore ntate Modimo a ba kwaele a ba patele sega se re se hlaka khonelana se se ke sa ba fumana ba di lentswe la rona e le ho tiisa ditaba tsa rona tsa sehlooho sa kajeno re tla se fumana bukeng ya diketso tsa apostola kgaolo ya pele ka temana ya bo ne ya bone ho fihlela ho ya leshume le motso o moo empa le ha o le jwalo hona tjena ke kopa ke bale temana ena ya borobedi fela jwale wena o tlo bale kgaolo ena pele temana ya bone ho ya tswa ho ya leshume le motso o mong e le yona eo ka hare ho sehlooho sa rona temana ena ya borobedi yona e baleha tjena e re empa le tla fuwa matla mohla moya o halalelang o tlang ho lona mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le naheng yohle ya Judea le ya Samaria ho isa dipheletsong tsa lefatshe momamedi ya ratehang nakong ena ya nyolohelo barutuwa ba ile ba tlatswa ka mora matsatsi a semakae morena Jesu a nyolohile ba ile ba tlatswa ka moya o halalela le rona nakong ena ha re keneng leetong la ho rapela ho ntate Modimo hore a re tlatse ka matla a moya o halalelang e le hore re tle re tsebe ho paka ho tloha masego mona ho adikela bokgotong ge ntse re paka ditaba tsa mmuso wa mahodimo ge tloha masego go adikela kuthi bothabothi mokgotong katšha ge ntse re paka ditaba tsa mmuso wa ntate Modimo mme taba tsena re tla di etsa ha re tletse ka matla a moya o halalelang ha re rapele momamedi ntate Modimo re a o leboha letsatsing lena o re entse hantle o re eteletse pele lenanehong lena la mokgatlo wa bebele hlononofatsa momamedi ya mametseng lenaneho lena e ba le yena a sa qala letsatsi ka ho fetisisa mofe pelo ya ho nyorelwa ho tlatswa ka moya ka matla a moya o halalelang ntate ya halalela re boloke o re veletsa tsile monate re be ditshebelotsong tsa rona o re eteletse pele ka lebitso la morena Jesu Kriste amen mamedi ke ha re fihla pheletsong ya lenalo la rona la kajeno la mokgatlo wa bebele ha re boele re kopane hape sontaha setlang dikgomo basotho ba yeso ke matsoso wa ha modiko.

0: Mewaka.
1: Eh, ame.
0: Eh, ke ke lebetse sa ke sa go ka mona ka tshelola tsa tshinela kere ke etelwa pele ke bana le ba hlankana. Ke le bona nne ke se ga tloga. Ka haula.
1: Ke le bona mme. Thank you mratuwa wa ka. Thank you ratla ka. Mashume a mabedi ke mesetso ya rona re ya le bile gore nyane ya busupa. Lela hlokoma media sa masa so thohle gore tsatsing la ka jeno kgwedi e hodimo ya motsheanong e hlola jwalo matsatsi a le leshome le metso e supileng ke sontaha mme nako ena ke nako e kgethetsweng gore re fetise ditsebiso tsa dikereke.

0: na di qeto tse go lenga di fihlela ka moga o re tshwara go ihutso ke ipiletsa gore lona bontate ba neng ba le siko kona le qeto tse ntse mono malebana le go ya sehoputso bontate ha ba sa seng dieta kgetlameng dithoto ge lebeletso ka pokae ha ba sa seng dieta kgetlameng dithoto ke ge lebeletso ka pokane moratiwa wa ke kopa fela gore ke ne ke file yona ena tsebiso fela ke utlwa gore go a bata ke mošhala mosweu ka lebala ke kokobetse ka thekono ka kgarenya le kopa ke botetswe mollo ka watima kgotsa moratiwa
1: kgotsa ntate ei e serame sena sona se sebe gagolo mamedi wa sama sasotho go a bata nnete ya sala ga go le tjena motho ngwana mogwa ga a dula gantle go hang o dutse gampe empa le tlakile nnete ya sala ka ntle ka mona le tlakile le bogeng bantšha wa bona gore tla ga lephama go tla futhumala re tla kgona gore re ore letsatsi re dule letsatsing ga re gutla dikerekeng tsa rona dithebeletsong ka go fapakana be bang baya ba saeng le bona ka mabaka a bona a fapakana etlhile ba tla utlwa mofutu ha le ntse le phahama lena la kajeno lena.

0: Mamedi, dumela.
1: Dumela mme.
0: Dumela mrato wa waka.
1: Phela hantle mme.
0: Ke a phela mme o phela jong?
1: Ke phela hantle mme.
0: Ke a leboga mme.
1: Ke kopa ho fitisa tsebiso.
0: Tsala pele mrato wa waka.
1: Ke a leboga mme. Ke qala pele. Ka ho kere ka mona ka koloisane Alexa. Ke ntse ke tsebeng ke re tsho mo ke tlomo. O le wa di ka dikere ka na tsenne. Ke le koloisane. Mo kwa mahatsa. Nyela le mathokwa. Ke tle ke qale ke re ke le bua ba ho tsi ya mo ke tlo o ke neng go tshwere. Bo nka tele bo ni. Ke re ke khotse se di sentleng. Ke ntse mo se tlo mo tle ka mo go kgethileng. Ne bo se ba ile ba u kwa so. Ke ne ke se kopa ho bona. O ba ne ke ka bona mathaga ha kena ke itseng. A go go khubeng fela gore tere. Ka bona dia le ha dikena ka ntlena, go le go tlala gore tlaka. Ba e tswa mo se se ntse ke mo di ka magethe ka lagatso. Go go ntse ya le le bo ba go tsi ba gona, le ne le go tsi se se ba le go ya pele. Le se re mo se se ke mo go ntse mo se ke mo go go le go ntse so ntse se tlile. Bo se ka nne ma le xa ma tse. Ya le le bo ba mo re go ntse ke se ba ya tlhalo na bana. Ke ga ba le mamelela ho ho batla. Ka ntse ka ho re ya. Ke re ke ho leka mo se ke ntse ke mo di. Mme ke ho ntse ka ka ke ho ho. Ke a le bua ke le bua ma Alexa. Ha re ntse re se ra ya ya mara. Ha ke se ta e ne tara. Ke ke ke re ka 27. Ke di ne nei. Ke se se re ya di la mona ko ja. Ka le kopa wa ga tla seng. Ha re ntse re tleng ka ho fela. Le se se ka nna go bana ka go ga le fumo. O tla bo go qala ke ba ya segane. Sa ikokole ka ba ka tsua ha re tlhong go history. Ke go ikutlwang di ntho go tsetsa me sa le re tse di ntho tse se se nne ka itse. Ba le motho o ye tsa. O go hata ha bo go kwa sa tsela le go o hatile. Ye se ka ntse mo di ka re tsisa. Ga ba le mamelo ga tla. Ba tsile le le tsela ke ntse re go tsa mo se tseng ka mo di. Ke bua ka tsebe se di se mo hape. Ke ga se ntse di se ke se ke ya go potsa le tsa tsile. Ke re tsa tsina le le ho. Le e le mo ke tla le tsibo. Ka bo mabana. Ke re tsa tsile. Ka mo la ka phasing ya kolojane Alexa. Ke go tsagela mani. Ke re ka nne ha bo ona. Ke re ka nne smartse. Go le tsarela mmuya la Alexa. Ke ke re ka nne ntse ke ma Alexa a matla. Ke le tsala ya teng yona ya re hola. Go ne ke thabela tsang ka smart. Ha ke e mba ga tlwa bo mala bo se phuto ha ke e re tsa mo se le tsela ke teng di ke ne ke te mo hola ha holo. Ba le tsibulo la bo mabana. Ke a kopa ba ga tlwa she ha ke e re se seng ka nako. Ke ntse re se ile Maria ke ba le serane ke tlhoka se ho isa tsohle hantle ke sa tsaka ke tla mo dumela tsa re tshise bo mabala ha re ntse ha re go itsa mosebetsi wa rona hantle ke a tsela le tlhophile mmuela ke a tsela go le tlhophile ka ba khetsa le ho mme re se re di ke ka na tsena tsedi di ka di le ntse ha go ho ke tlo di matla re tshise mo se ke ha o go tswa le pele ke se ka ba ka mohlala ba rona e tle e ka mohlala bo tswa ho ntate modimo ke a le bua mme ke se re tsa ke nna mo thipi ka mona ka kolosa
0: ke a le bua mrato wa waka
1: thank you mme
0: thank you mme thank you el rato la ka e le shume metsotso bile dula hantle ho go bong ke ya re lebile ho reng ya busupa re tla bela ditsebiso tsa dikireke ka thoko ho reng eno ya busupa jwala ga mamele ditaba tsa senyesemane ka mora ho mono hlaphohelwang bakudi ke lenaneo le tlang ho latela kgotso mamedi
2: yema
0: ntate
2: a ne ke bona re ke kopa mabekanya o le mona tlelo bo re eng ke re ke ka bongata wa filisa nyolohelo ya mokana gona Jesu Kristi e sa ra mo sebedisa ba buang ke tadi tadinyana wa thamae ka nnete ke re ka bongata le ba se ba seng ba kgathetse ha le wa phame tsa sontaneng sona sona na ke re ke re ke
0: Ntate ke a le bong.

0: omo sa omo hawe ke te bo homo loye o be han tre mi tsu tsung e supi e rubung kam ga ho ho kaina ya bo supa ma me di wa sel me sel so tu kina ko ya lena no la hla phelwa nga bakudi lena no lena re le ba re nyane ya bo go bedi ka lona mme ha jwale re tla mamela Pesalman 91 e be kam ga ho yona re mamela thapelo ya tshireletso le thapelo ya podiso jole kam ga ho mono he re kanka di kopo ka pare ka kopela bakudi ba rona
1: Dipesalema 91 Eno wa ke pesalema e bulelang ka matla a Modimo Modimo ya re tshireletsang ka dinako tsohle Modimo e re behang tshepo ya rona ho yena Ya re tshireletsang ka dinako tsa ntwa le tsa mafu Ha re behang tshepo ya rona ho Modimo Mme re bale lentswe la hae Hobane lentswe la hae le a phedisa Verse 1 Ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng o phumola moriting ya wa matla ohle. Ke re ho Jehova, o setshabelo sa ka, o qhobosi ya nyaka. Modimo wa ka o ke mo tshepang. Ke yena ya o tshasollang lerabeng la setsomi, lefung le akaretsang. O nkgurumetsa ka masiba a hae. O bone tshireletso ka tlasa mapeo a hae. Nnete ya hae ke thebe le thejana. O keke wa tshaba letshoso la bosiu. Le ha e le motsu o bebang motshehare. Le ha e le lefu le kgukgumang lefifing. Le ha e le tshenyo e bolayang motshehare o moholo. Le ha batho ba ka wa ba le sekete lehlakoreng la hao. Ba le diketekete letsohong la hao le letona, wena lefu le keke la ho atumela. Fela o tla iponela ka mahlo a hao, o be o bone moputso wa ba bolotsana. Hobane Jehova o setshabelo sa ka. O ikgethetse mookamedi ya phahameng hore e be setshabelo sa hao. Ka baka leo, kotsi e keke ya fihla ho wena. Kotsi e keke ya atamela tente ya hao. Hobane o tla laela manyelo a hae a tle a ho boloke ditseleng tsa hao kaofela. A tla ho kakasa ka matsoho a ona e se re mohlomong leeto la hao la hlatswa ke leswe. O tla hata tau le qhoane. O hatekele tawana le mmoha. Ke ka ha ke beile lerato la hae ho nna, ke tla mmoloka, ke mmehe qhobosheaneng e phahameng, ka hobane a tsebile lebitso la ka. O tla bitsa ho nna, mme

ke tla mo araba. Ke tla ba haufi le yona matswalong. Ke mo ntshe ho yona. Ke mo tlotlise. Ke tla mo kgorisa ka matsatsi a mangata-ngata. Ke mmontshe poloko ya ka. Amen. Ha re leboheng lentswe. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo yo halalelang. Re leboha lentswe la hao Modimo. Hobane lentswe la hao le a phedisa, le na le matla, mme ha le fetohe. Re a leboha ho dula sephiring sa hao Modimo ntate. Hobane wena mookamedi ya phahameng. O re tshireletsa ka matsatsi ohle. O na le matla wena Jehova. O se tshabele qhobosheano ya rona maphelong a rona. Tshepo ya rona re beha ho wena Modimo ntate hobane le wena mopi wa lefatshe le magodimo. Re leboha moya hao o halalelang. Re leboha manyelo a hao a re laelang ditseleng tsa rona. Re leboha ho phela ka tlasa morithi wa maphelo a manyelo a hao mosi o lokileng. Re leboha hore wena o re boloka ka hara dikotsi tse hlahang lefatsheng. Ha re tshabe letho Modimo ntate hobane wena o na le rona ka mehla le matsatsi. O dula o re tshireleditse ho tsohle tse re kopanang le tsona lefatsheng. Re leboha mosi o lokileng. Hobane wena re file matla ka tlasa lentswe la hao. Lentswe la hao le phedisang le sa fetoweng mme le na le matla. Re iponela ka mahlo a rona moputso wa ho phela ka tlasa morithi wa letsatsi la hao Modimo. Tshireletso ya hao e matla. Mme ha re tshabe letshoso la bosiu hobane wena o na le rona. Moya hao o halalelang o re fa mofuthu ka dinako tse batang. Haebe wena bang le rona ka mehla le matsatsi. Modimo ntate, nnete ya hao ke thebe le thejana bophelong ba ka. Ha ya tshwanang wena mo lefatsheng magodimong. Tswela pele mo ntshireletse. Tshireletsa lelapa la heso. Mme o dule na le rona ka mehla le matsatsi. Ke leboha lentswe la hao. Ke leboha lerato la hao. Ke leboha moya hao o halalelang. Ka lebitso la ntate la mora le moya o halalelang. Amen. Thapelo ya tshireletso. Pele re rapela re tla qala ka ho nka lentswe bukeng ya dipesalema 121:7-8. Jehova o tla o tshireletsa bobeng bohle. O tla boloka moya wa hao. Le ha o ka tloha, le ha o ka kgutla, Jehova o tla o baballa. Jwale le ho isa ka ho sa feleng. Dipesalema 91:1-6. Ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola morithing wa matla ohle. Ke re ho Jehova, o setshabelo sa ka le qhobosheano ya ka. Modimo oo ke mo tshepang, ke yena a o tshwasolang lerabeng la setsomi, lefu le akaretsang. O kgurumetsa ka masiba a hae, o bone tshireletso ka tlasa mapeo a hae, nnete ya hae ke thebe le thejana. O keke wa tshaba letshoso la bosiu, le ha e le motso o bebang motshehare, le ha e le lefu le kgokgomang lefifing, le ha e le tshenyo e bolayang motshehare o moholo. Le ha batho ba ka wa ba le sekete lehlakoreng la hao, ba le diketekete letsohong la hao le letona, wena lefu le keke la o atumela. Samuel 22:3. Modimo ke lefika la ka leo ke tshepang ho lona. Ke thebe ya ka, lenaka la poloko ya ka, kgobosheano e phahameng ya ka, le setshabelo sa ka. Mopholosi wa ka ya nnamoletseng bothateng. Ha re rapeleng. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moyo halalelang. Re a mema moyo halalelang. E tlo moyo halalelang, moya wa nnete wa tjheseho. Kena dipelong tse batang mesi o lokileng. Re a mema maphelong a rona Modimo ntate. Re re moya wa hao o halalelang ha o be kgutlong tse nne tsa lefatshe mosia. Re hloka wena Modimo ntate. Re hloka lerato la hao. Re hloka tshireletso ya hao mesi o lokileng. Re rapella wena hobane o le mmupi wa lefatshe le magodimo. Re rapella wena hobane lerato la hao le sa fetohe. Re rapela wena mosi o lokileng, hobane re tsebile re le ka hara popelo ya mma rona. Re rapela wena Modimo ntate, hobane o na le matla ohle. Re rapela wena Jehova,

tsamayang jwalo ka ha moya wa hao o atlehile. Jeremia chapter 30 verse 17. Hobane ke tla o tlamela, ke fedise maqeba a hao, ho bolela Jehova. Hobane ba o bitsa molahluwa, Sione ena ho sa thweng letho ka yena. Ba Filipi 4 verse 13. Nka etsa tsohle.

gane fetoga. Re rapela phodiso tsatsing la kajeko mosi yo lokileng. Re rapela botlhe ba kulang modimong tate. Fodisa botlhe ba kulang ka mmele, moya le kelello modimong tate. Gobane tshepo ya rona re e beya go wena mosi yo lokileng. Re a gola gore re fodile ka go dula go wena modimong tate. Gobane lentswe la gago le a tsho re ke nka etsa tsotlhe ka Jesu Kriste ya maatlafatsang. Mme re rapelela gore fodise botlhe ba kulang ka kelello mmele le moya mosi. Ba kgathetse mmeleng ga ba fumane maatla a matla. Ba kgathetseng kelellong ga ba be mafolofolo. Ba thubeile moya ga ba fumane kgotso e fetang ntho tsotlhe lefatsheng. Modimo re a o leboga. Re leboga go tsitsa go wena. Re leboga go dula ka tlasa morethu wa letsatsi la gago. Tsatsing la kajeko mosi yo lokileng, re re theosa moya wa gago o galalela Modimo bana ba gago. Re batla wena le sefatlhego sa gago. Ga ebe wena re fang mafolofolo. Gobane mafolofolo a tswang ke wena ga qetwe ke dintho tsa lefatsheng. Kajeno re rapela mme re a gola gore re fodile. Gobane re dutse sephiring.

0: fa ha le fitla go rena mesio bukileng go ba lewena o setshabelo sa rona o qhoboshiane mo dimontate maphilong a rona re a leboga ka tsohle re leboga phodiso ya hao re leboga botshepei ba hao Mdimo ntate tlosa batho bohle le dintho tsohle tse re kudisang mmeleng, moyeng le kelellong gore re tle re phele bophelo bo nang le kgotso ka tlasa morithi wa letsatsi la gago. Tsatsi la kajeko mesio lokileng re a golwa gore re fodile ka ditsela tsohle maphelong a rona. Lentswe la gago le ya tsho re se seng le se seng se le se kopang ka tumelo le tlasemeo. Mme tsatsing la kajeko re a bua mme re a golwa gore re fodile. Re leboga wena gobane wena o motle mme go wena go na le bophelo bo sa feleng. Amen.
1: Amen. Asimohe thapelo ya phodiso e monate lentswe la modimo le re ha o dumela o tla fodiswa ka mohe ditaba tsa rona di leng ka teng dumela tsohle mme ntate na o tla o fa tsona ka ntle ho ya qeyo ha o dumela ho ntate tsohle di aperitsiamo ha o dumela go fodile ka lebitso la morena modimo e hlile o fodile metsotso e dutse ya mashome a mabedi ya metso e mene mamedi wa Selma Sarasoto re faletse gore ena ya bosupa tlhaphogelwang bakudi bohle ba kulang ka dikanta tsohle tsa lefatshe gelela ka letsa pholo hle e ka ba o kula mmeleng o kula kelellong malwetse ohle a bophelo ka o fapakana se ka morena modimo a ka phamisa letsoo la gaela mahau mme la fola ba bang ba kula ba tsetsela jalo diphateng tse chesang ba le ka matlong gobane motlhomong ba sena le maatla a gore ba ka ya dipetlele mo ba ka lo okelwang teng kapa motlhomong ba gotlisitse gona mono matlong a dikokelo ka lebaka la bongata ba bakudi jale ba okelwa malapeng a bona folang tlhe baratiwa ba ka le phagame diphateng tseno tse chesang le tlo utlwa moya ka ntle ka mona le ukwe dinonyana ga di lla le ba dipetlele le bona ka tsela tshwanang ge ba lakaletsa pholo gotlhe mo o kulang teng mo o babelwang o le gona teng e seka o ka fola malwetse otlhe oba nnete ya sala ga le lakaletsa gore le fole ga le gapelela gore le fole mme pholo ya nnete ke ntate modimo fela ya tsebang gore na o tla o fa yona ka tsela ya mofuta o feng goba nnete ke gore o re fodisa ka tsela e e fapaneng ba bangwe wa ba sa ba gopotse gore ba ye go yena ba lo fumana phomolo e sa feleng ba bangwe e be ba phagama ba gutlela boboneng ba phela gape sag jalo kaka kare motho ga ka batlwa a kutse pholo tsohle tse e leng gore o diregile ka maphelo a rona tle e se e ka phamisa letso la gaela mahau ga fola botlhe ba kulang mamedi wa sealeme ya sa lesotho ke nako ya gore he ge kopeleng bakudi ba rona jale re lebe gorenyane ya borobedi ka tsela yona eno mo o teng ge tla mamela ditaba tsa sekolo sa sontaga mamedi kgotso
2: gotsemorena jese ebele bakudi botlhe kao fela
1: gao be jalo mme
2: ka lefatshe lotlhe ke re ntate modimo ba bagolo le ba bannyane maseane botlhe kao fela le maqheku le maqhekwane ga ba ke batle go wena ntate gobane itse botlhe ba kgathetseng ba iletse ba tle go wena gobane ke wena ya nang le maatla ga o ba imolola ntse ke gopola le gaikedi ya ka mane ntate go bule sedi le molekane ya gae ditsene le malemo ya ka malemo ya maseiso le mme maebosesedi le ntate nthoma le ntate ke ratane go thodi maseteng ke sa lebale mme mathuko mme masebabatsong gone matirelelong gone makonti mme ma sena tile go thodi
1: ao batho ba modimo ga ke tsebo gona ebe o kgaolwa keng ntse o kopela bakudi ba gago mashome a mabedi a metso e supileng ka morago ga ya bosupa mamedi dumela
2: nake
1: nkgono
2: nake
1: mokatuwa waka
2: ke kopela ke lakaletsa batho ba mapholo e nepaetseng ke mme Mathabo le mme Mathuso le mme Mamotibane le mme ma me

0: lonile mohasi le yena motho wa tata mo fetapela ha o mo ke re ntate modimo a tholele moya o halalang ka ha go bo se ba ba kudi ke a la letsoho ka hohle matantjiso ga le fetla ntshupe mo no we ntate modimo a phamisa letsola ha e hle ke a leboa ke me ba thapelo Sleimane ka tsatsweg
1: ke a leboa mme
0: thank you mme
1: thank you mogatu wa waka mashume ama bedi ya metso tsheletseng ke metsotso ya rona pele ho hora ya borobedi mamedi khotso
2: asanne
1: khotso mme
2: o tsela ya mme
1: ke ya phela nka utlwa wena mogatu wa waka
2: ke ya phela mme le na la sa phela mba di o se sele nengwa ma mashume a ho dinga motsomo ya phela mo tshireletsong ya ya go dimeding ya a hile mo hitseng wa ya mataoshi ne ka mantswe ya na ke go thatsa ba tedi bohle o se ba kula ka go tlotseng le tsa lefatshe ke re date modimo a ka ba ne ka letsola ha ile matla o bane ke na na le matla le mo haulu mo haujene ne ka mantswe ya na le mang ke kopela ma kutbana ke o sene mathabong go pelele nne ma moitone le go ba tla ba ntse ba tsama ba sa bogala ntse ke sa le ba le la usu ya ka mane poeteng ha magobalo ke re nne ma motsatsi di haso le nne ma tshomo ga tshomo le go gone mane o foka le go se le yena mogadi bana ne go ntse ke sa mosile me ya motho ba mang a tsane le go gone mala gato se fatimane ta jan ha ga matshidiso le bo se ka ofela ntse re ntate modimo ga ka bane ka letsola ha ile matla ba kula madi di pikelele ba mahaeng ya ba kopela ke me matimo ga tsanya ka jo gotane ke ya le bua nne
1: ke le buile mme khotsa mamedi
3: o go nne
1: khotsa ntate
3: o re ba sa tsela mo go dia ke go kopela ntate ga bukana mo mo go seng tsone ke go kopela gore mathabo ona mo ha tsinkana ke go kopela nne mathabo mane mo go tsi ke gore mo ntiana ke go rumela ke ga ba ntse ba buka ba tsama ke nne ma paka di tsama ra ga mo tsogare ke go rumela ntse ba mana ke ding ke mana ga ke mana ba ba re tla mo ya ya da ga ke ke ke mana ne ba re tsa ke ba re go ba go tsha tsha ke ke ba fa ke ke ba go ga ma ga ma ja re bo
1: ke le bule ntate asimo he mashume a mabedi a metso emine pele ho hora e ya borobedi ke nako ya go mamedi a saibeile fatshe o tla boela o gutla hape wena mogatuwa waka o tla boela o gutla hape o tlo kopela a bakudu ba hao mamedi wa salema ya salesotho a re fitlha goreng yane ya borobedi ela tlhokotlhe gore re tla mamela lenaneo la sekolo sa sontaga e be metsotsong e mashome a magago ka morago ga eno ya borobedi jwale ke dikopo tsa sontaga mamedi kgotso
4: khotsa mme
1: khotsa mogatuwa waka
4: ola nala se kopela bakudu ba ba ba latelang
1: em
4: ke ntate mme ge ke lesua ke ngwana ausi a ka e leng kgale a kula ka dilemolemo e re mena mogauntshaba ke bana beso le mme malesanana o thamai le bona ba kula e re mme magentse makwetlane e re mna masadi makalasu e re mme mamofokeng tlaitlai mme matsotelo segologolo mme manthabe monyatsi bana ba kopela ke mme masine makwetlane tuthing motsatsi
1: ke a leboa mme mashume a mabedi a metso merago pele go gora e ya borobedi ke nako eo re leng go yona mamedi kgotso mamedi dumele
5: your call has been placed on hold
1: ke re ka tsewa go tla felelela tsena ha o so qala o buletse sealemoya e fela ntse o kwa go ke se konkile di felelela tsena he ka kopo hle bagatuwa ba ka ha utlwa go so le moyeng o bo so kwala sealemoya sa gago e le gore o tlo ba balele ditsebetsa ka le nna ke tle sekebe ka qeteletse ke le e mong wa bakudi ba ditsebe ge ba ekeditse ka bomo wa bona mamedi dumela

0: Go tsa mme. Go tsa
1: wa ka. Ke a phela mme o phela jang?
0: Ke kopa go kopela go dira kana ba latelang hle.
1: Eh ya mme.
0: Ke na se ga mo hasi, ke na se ke mo hasi, ke le mo hasi. Ke na mo tsuba mana kana. Ke go tsa tsela ha mo. Ya mo kopela se ke mo wa ka. Ke kopa gore ena a wa sala le o go sala. O ba khona ba e sumone thaba tsi ha mafa. Ke a ba gata ke re di nela ba khona ba atle. Ke a le bona ke le di tsena ka go ka hathaba.
1: Ke le buile mme.
0: Thank you,
1: Nick. Thank you, Lagatolaka. A le shumele metso mashume a mabedi a motso mong ke metsotso ya rona. Pele re fihla horeng ena ya borobedi. Mamedi dumela.
2: Nna ka ya rate hang ka ofitisisa o dumediswa ke wa lona moratuwa ntate moeketsi Thaba hantla fela ona mona mateanong a ditsela tse pedi tse kgolo tsa Letshwana ha mosi seforong sa kuting ngaka ga o se o ntumeletse tjena e retle ke mpe ke kopele mabakti a fole re sebe we go tswela pele go tshepa maragona wa ntate modimo mongaka ga ke sa tlabalela le masala a bona ka go fapana dibaka gape bona ka go fapana ke mpe ke re molang wa nako ntate wo Thaba ntate Motaogane Thaba ntate Fosi Thaba mme Madineo Thaba mme Matebo Thaba rakgadi Leetwane Thaba ausi Tlalane Sekgopa ausi Masale mono molomo ntate mama molomo ausi Mantwe Raleteng ngaka ke ke re le a ke sa babisa ka ofela ka mabiso ke se ke ya ka le ditse ka gore bakudi bofe ba fole mongaka ka mehla ke ntse ke re ntate Modimo a nne a o etse hantle ka matsatsi otlhe ke a leboa mongaka ta
1: ke lebile ntate asimohe moratuwa wa ka asimohe mongaka mashume le shume le metso go bong metsotso ge ya re lebile goreng yane ya borobedi wena mamedi wa sealemo ya sa Lesotho hlaphogelwang bakudi ke lenaneo le ogeleng go lona o moyeng e dumela
0: kgotsa lerato ya ka
1: kgotsa mme
0: ke mo go tsira ka nkgathatlha ke kopakopela bakudi bana ba ka ke nthate pheta go yona ke yane hanoko ke a gadima re ya molegeng yona ke yane gomodile ka nete ba kopela ke nte ke nne ko stima madimo ba itse gantlhatlha ya bathane
1: ke le boa mme ke a le boa mme ke a le boga mme ke a le boga mme mamedi kgotso o moyeng e dumela
3: rakgadi
1: moratu wa waka
3: ee bosego botlhe go ntseng ke morena tlhe le nna kere ke tikime ka lebelo le thabegang maotena bagolwane ba seng ba tsilemo ao a ke a Thaba gokalentle gagadi Victoria ngwana wa nneko gantle sela ke tikime a se gana le mokudu wa gona mo tlasa thabaan e tlama molalana e sedisa makaga ao kgone mateelompia gotlhe le ba sekele matetla le masethoganya pa mme a toga mosi ke tikile ke rata gore mogaisane a ka le matsenya thegane gagading ba tumela tsa pole ba boo ka masekeng ka mono senne mamoti wa mmangakane mme mathano le mosediletsa ate sediletsa le sidiletsa mme matirelo ke ane mabalo ya le ena tlhe ao ausi ya ka kukue wa kgotlhegotlhela a ka nnete ha ne re le dilo se tsela a sa ndi ana so ku tsima la ba sha ba ntse a o me ma ha wa nche le ntse a tembo se te ke ma ba na mo re tla ha mo ne se kwa ba le bua mo ne eh ya ke ho po tsela ga ga di hlo yena ka nkutlo go tsitse e ba se ke tsena ma ha wa ne Saudi.
1: Thank you, Mratu Awaka. eh

Matla a Josepha.

0: se mo he ha ke le motho tlo nna ka tsa dipotso mo ntate le mo nore ke le go se fela ona ha na nntse go bua ka ka nntse go bua ka ditaba tsa mo kana Jesu ka mo ga ga tse ba fuli ne ka ba ba tso go bua le bana mo na ke bua ka mo kana Jesu o a le ho teng le ho di mo ba go tla ba ha ba mo shebile ba mmona le ka ha ga bona a tloa a nnuma ya ya ba le go lifisa le mo kae ba ntse ba mo shebile jale ditabeng tseo re buileng ka tsona mona ke mane moo ke geno barutiwa bana ba ile ba botsa morena Jesu gore na morena na ke nakong ya jale o tlang go tsosa borena ba Iseraele ke yona potso eo barutiwa ba ileng ba botsa morena Jesu gore na morena na ke nakong ya jale o tlang go tsosa borena ba Iseraele na jale morena Jesu o ile a ba araba ka gore moya o galalelang o tla theola go lona mme le tla ba dipati tsa ka Jerusalema, Judea yotlhe le Samaria. Go thwe o ile a ba araba kapa o ile a re go bona maatla a moya o galalelang o tla theola go bona, ke yona karabo e morena Jesu a ileng a ba fa yona. Jale gape ditabeng tsena tse re di buileng o itse goba Jesu a bue le bona go thwe ba ile ba mmona a nyologa mmeleng la motata magong wa bona. Go thwe ba ile ba mmona a nyologa goba a setse o bua le bona, o ntse a bua le bona itse gare ba bona fela a se a nyologa a nyologa ba mo shebile ba dilaetse godimo mane fela le go le ne le godimo mane le motata ba o nyametse mogare Jesu a ba o nyologetse le godimong a kere jale go thwe ga ba ntse ba maketse jale ba ntse ba shebile godimo ke ga ba bona banna ba babedi ba apereng diaparo tse tshweu mme go thwe ba ile ba re banna ba ka le lea le emetseng le ntse le shebile godimo Jesu ena ya nketseng le godimong a tloa ga yona o tla tla jalo ka mokgwa o e leng moneng a nyologela le godimong ka one. Ele ke tsela kana tse dibeditsekaano ba babedi ba bašweu bana ba bona fela sa ba apere diaparo tse tshweu ba se ba fitlha ka gara bona. Fela gone tsena ge tla dipotsong ke na le dipotso tse nne mme tlasa potso nngwe le nngwe go na le dikarabo tse tharo karabo e le nngwe fela e nepagetsitse tsedi di fosagetse. Jalo ga o tseba karabo phamisa letsoga o epeletse ga ko o supa o tlapela ka mona o fitlha o araba. Jalo potso ya pele e re bolela potso eo barutiwa ba neng ba phutheile ba ileng ba e botsa morena Jesu ei e re na o tla boela o ja paseka le rona b e re o tla nyologela legodimo nneng si e re morena na ke nakong ya jalo o tlang go tsosa borena ba Iseraele. Ke mang a e tsebang karabo ausiwa atamela pela ka mo ke bone letswa la gao teng o kale pele ka go bolela lebitso la gao na o mang ga o kata wa gabe gona kare e kata wa re b kata wa re n c
1: lebitso la ka ke kgwedi le tsie
0: ga ke na diri na le abc a ga se tsamanketse utlwa motho ga ntse a mojetse ga se tsamanketse ga utlwana ke e fedisa mokutso yaka ke abcd ae e nakae kee
1: c
0: e re ke c re ke shebelang lepile se ka tsamaya pele go utlwe ka re lepile utho e bolela potso eo ba neng ba phutheile ka ileng ba e botsa mogana Jesu jale o re ke sii sii e re morena na ke nakong ya jale o tlang go tsosa borena ba Iseraele na o lepile o lepile mo opeleng

0: le pile ga le boa ke tla putse nna mo pedi o tswe go be di ere mogana Jesu o ile a batla a mohela nng mogana Jesu o ile a batla a mohela eng e e go tle o ile a mata a moya o halalelang o tla theola godima lona mme le tla ba ditatsi tsaka Jerusalema, Judea yotlhe le Samaria. Bi go thwe o la re ba tla amogela manna a legodimo si a re ba tla amogela magobe a a sa le moswang e nepagetseng ke efe e mogapeatseng ke kopo abuti abuti na o teng a phamise tsotlhe kanetekeka bolela lebitso la gae nako mang
1: lebitso la ka ke Katiso Motsamai
0: gana bi e re e re ke o bale dikarabo go thwe mogana Jesu o ile a re ba tla amogelang ke fa di bua ka bokgutshwanyane e go thwe o ile a re ba tla amogela maatla a moya o halalelang b a re manna a le godimo c a re magobe a a sa le moswang ntse e nepagetseng ke efe
1: b
0: o re ke b e re re utlwege b e re mogana Jesu o ile a re ba tla amogela b e re manna a le godimo na o lepile tsa modula fatshe mogotsi yaka e mongwe tla o thusa ke maa tla mo thusa
1: lebitso laka ke Masesi Mmouwane e
0: o re ke e ga re e bale go utlwa gore na e le reng ena gona go le sa ba baleng e e re ga ke re potso ya re mogana Jesu o ile a re ba tla amogelang jalo go thwe ba itse o tla ba itse ke maatla a moya o halalelang e le gore ba tla amogela moya o halalelang o lepile na potso ya boraro e re o itse go ka amogela Jesu a bue le bona go ile ga etsagala eng e gotse mogana Jesu o ile a dula setulo b gotse ba ile ba mmona a nyologa mo legong la matsata matlong a bona se gotse ba ile ba bona a tsamaya a tloga fela bona e nepagetseng ke efeng
1: lebitso la ka ke Neo Molefe
0: ore ke bi ema pele ka mona he gotse kopa mogana Jesu a bue le bona go ile ga etsagala eng fele ore ke ebiere ba ile ba mmona a nyola mo legong la matsata matlong a bona o lepile na potso ya bone e re banna ba babedi ba apereng diaparo tse tshweu ba ile ba reng e go thwe ba ile ba re banna ba kaleia go tlelang diagelong tsa lona le leng tata b e re ba ile ba re banna ba kaleia le tla ema mo go fitlhelang neng tsamaya le ya masimong le o lema c e re banna ba kaleia le emetseng le ntse le shebile godimo Jesu ena ya ntetseng legodimong a tloa ga lona o tla tla jalo ka mokgwa o le mmonang a nyologela legodimong ka ona ke bone tsona ga teng e ka lepele ga bolela lebitso la gaeeletse
1: lebitso laka ke Kolelane Makgalane se
0: potso e le re banna ba babedi ba apereng diaparo tse tshwe ba ile ba reng o re ke se ga re e bale gotsena o lepile se e re banna ba kaleia le emetseng le ntse le shebile godimo Jesu ena ya ntetseng legodimong a tloa ga lona o tla tla jalo ka mokgwa o le mmonang a nyologela legodimong ka ona le lepile

ebile ga monate ga re le mothating ona ke kile poreetsong yamanaena ona la story sa sonta ga ka jeno mme ke a leboa ka nne le monate le goleetseditseng yona la story sa sonta ga ntele re diketele lenanao la gona ka thapelegoetseng ka balegela.

rona bana ho khomela metseng selema sa se thole le hona teng utumele fela le na ya sekolo se se ntse ha le be ho khutso ona mana ne le bo ha bana ba re tsheje na la sekolo sa se ntse ha ne e re ke le ho tsa fela ho ke bana ba sa em primary school mane ma pete stripping sa de re ya ke bana ba ne ba re tsheje na la la sekolo sa se ntse ha ke di ordinary a le bo wa Na le tsela ka ga hadi ma ga u kholong kopela ha ka tane hape ho le le ya sekolo sa sonta ha tsela ka nana ba ne o ka go tshu khotse o ya ke ke nya ba go tsiba ka ba ne ka je ni ke sonta ha ke sala ha ke ba

sebetsa mo so tlametse hore o be le tsebo ya hona jwa le hore na dintho di etsa ka tsela efeng dintho di tla ka tsela efeng le tsebo ha se ntho e itlelang fela wa e batla mo mamedi wa e batla wa botsa wa bala ebilane wa mamela se ka ba dula fela bophelong ba hao etsa bonnete ba hore o mofuta wa motho o tlasa tshutshumetso ya tsebo mo mamedi mamati a mang ha ke batla o thetsa a tlo bula ke tsebo ye o tla bona le yona mme tsebo eno e se ka ba tsebo fela fela be tsebo eo o iphelang gena le batho ba tsebang fela ba sa phele tsebo eno e ba e tsebang mme ke batla ke tlo qetela ka ena ya bone ena ebileng yona e leng kotsi haholo tse ding tsa dintho mo mamedi ke batla go bolella gore ha o sa rapele ka tsona go tla ba thata go di etse wa bona thapelo ha ke tsebe gona batho ba bangata na ba eng ka jwang thapelo mo mamedi e na le maatla go na le dintho tse ka kgona gore di fasollwe ke thapelo go na le dintho tse ding tse ka kgona gore di etswe ke thapelo mme ha o sa di rapele o tlo dula gore ke ne ke regile tje ke ne ke batla go betseng ke ne ke batla go fitlhela 1 2 3 4 ke ne ke batla go etsa le tjena empa go wa haneya gobane tse ding tsa dintho bonnete ke gore e tlhilane di tlhoka ge re rapele re kope bohlale go ntate modimo re kope bohlale go ntate modimo a re tataise gore na ge lokela ge tswele kae tse ding tsa dintho wena ka matla gao o ka fumana o ke ba di kgone empa ga o ka kopa thapelong ntate modimo o tla o araba ntate modimo o tla utlwa mme dintho di tla etsala mo mamedi se ka ba kgathala gore rapele nna ke emetse batho ba ngata ke re thapelo ga ena nako ya sebetsa na e bona wele wa nkutlwa mo o leng gona teng o ne ntse o sa rapele go tlwa gona o wele o nkutlwa tsena ga o qaqalella thapelo ya sebetsa ntate modimo ore bitsang go nna ke tla le araba ka nnete ntate modimo ena o butse fela o itse lona bitsang bitsang gonna bitsang gonna mme ga o bitsa ntate modimo o tla o raba ntate modimo a ke ba o fa ntho yo o sa e kopang kore ga o na le ka motlha e tlaga o kopile tlhapi ya ba ntate modimo a e ba o fa noa ntate modimo o fa seo o se kopang mme tsatsing lena ke gore re gotlela mangweleng ge le opa ge le rapela mme e nngwe gape-ape mamedi ke batla go ela tlhoko kore ga re tla go ntate modimo ge bana ba gae mme le wena o ka tumela ntate modimo wa bua le ntate modimo gotle mo leng gona teng mo mmametseng o le gona teng mo mamedi o ka rapela wa kopa ntate modimo ntate modimo o tla etsa dintho di kgone go di etsale tse ding tsa di-blockage tse ding di semoya gagolo mme di tlhoka thapelo gore re be ka nkane.

modimo wa re lesedi ha lebete bo mamedi ke batla ho jwetsa ntho ngwe ke na hore bo philo ke ntwa ha ba ha o soka o hlokomela kapa ha o soka o elellwa e hle bo philo ke ntwa hona di dintho tse ding tseo ke batlang ho jwetsa tsona hore e hle o tlametse ho lwane le fatshe lena dintho tse ding e hlane ho nka ntwa hore di etsahale ntho tse ding bo mabedi o tlametse o ele hloko hore e hlane o tlametse o tlolwana bophelo bona hore o be le ntho tse ding ha wa tlametse hore o dule fela e hle o tlametse o bontshe ntwa mme ntwa eo ke ile ka o jwetsa ka re boholo ba ntwa e re kopanang le yona ke ntwa ya mantswe mabedi ha o ka uka dintho tse buang maphelong a rona mona di thata haholo ha o ka uka dintho tse re sitisang hore dintho di etsahale tse buweng ke batho maphelong a rona mona di thata haholo ke ka lebaka lena ke uetsang ke re bophelo ba motho ke ntwa lefatsheng lena mme tse ding tsa dintho o tlo hlola ka ona mantswe o tlo hlola mme o hlola gobane o sebedisa mantswe ya gago mme ke batla go jwetsa gore mantswe ya gago a pere maatla ke batla tabela ke nne ke phete gona jwale gore mantswe ya gago a na le bophelo a bona ga e ba e teng tho yo modimo a o apesitseng yona go tlwa tlholong ya gagwe ke mantswe gore dintho tse o tla di bua e tla ba lefu kapa e tla ba bophelo empa nna ke re wena kgetha bophelo mme o tlo kgona gore o phele dintho tse ding motho ma ka ipotsa gore na prophet ga o re lesedi le a tlhokala bophelong ba rona e be le gobaneng ke tlo leka go bontsha gona ke dintho di feng tseo gangata bophelong ba rona tse tlosang kapo tse re kenyang ka gara lefifi a nawe re sa tlhokomele go na le dintho tse ding tse o tlo fumana gore le rona re kentse letsogo e be re mono mo re leng gona teng mme tsatsing lena ke batla tlo bula matlho ka dinthonyana tse mmala fela tseo e hlaneng e leng tsona gangata kapo tse e leng tsona tseo di beileng batho ba bangata ka gara lefifi tsatsing lona leng bo mabedi e nngwe ya pele ke ya gore go na le batho ba sa utlwisiseng gore mamati a mang lefatsheng lena ke batho ntate modimo o sebedisa batho go na le batho ba sa utlwisiseng gore tse ding tsa dintho gore di etsagale motho ke motho ka batho go na le batho ba dumelang go modimo fela ba sa dumele go batho and-e modimo o sebedisa batho modimo o sebetsa ka batho momamedi ga se ntho nngwe le nngwe o tlo iketsetsa yona ga o magona tsotlhe ga se ntho nngwe le nngwe o tlo kgona bophelong ba gao o iphetise godima yona tse ding tsa dintho modimo o tlo sebedisa batho mme ga e ba o mofuta motho o batlang o dule o le mo o sa batleng go ba karolo go batho ba uetse bonnete bona ntwa bophelo bona e tlo tlhola ke nngwe ya lebaka le etsa batho a ngata e bentse ba le ka gara lefifi letsatsing lona leng mme e nngwe gape-ape ya bobedi e ke batlang go jetsa ona mamedi ga o male letsatsing ena e kenyang batho ka gara lefifi ke tabena ya ongala dintho Re na le mofuta wa batho o sa tiang pelo. Re na le mofuta wa batho o sa kgoneng hore o ka lona dintho. Re na le mofuta wa batho o sa kgoneng ho ka mamella. Dintho tse di momamedi, la o ka batho di a tla. Ha o sena mamello, o tlo fumana o ntso ba le ya dintho tsa gago. O tlo fumana o ntso ya hodimo le tlase. Hobane fela o hlokile mamello. Ho na le ntho tse ding tse hlokang mamello, momamedi. Ha o hloke hore o nono dingale ha o bona di hana hore di etsahale tse ding tsa dintho ke batla go etsa nnete hore di phethale kapa hore di etsahale o tlo tlametse hore o nono diphetephete o nono diphetephete gobane tse ding tsa dintho o tlo fumana gore qalong di tlo fitlha di feila but ha nako e ntse ya pele mamati a tla bulega dintho di tla kgona gore di etsahale ha o kala o bona di-challenge se ka ba church se ka ba baleya dintho tseno e tlile ke karolo e nngwe ya leeto le o lenkileng ke karolo ya dintho tse ding tse o lenkileng bophelong ba gago gore di etsagale and-e believe me bophelong mona ga e ba wena o se mofuta motho o ithutang gore o lwanele tse ding tsa dintho o tlo ketela o sena letho e nngwe ya boraro e ganelang batho ka gara lefifi ke taba ena ya o se be le sephiri momamedi taba ya o se be le kunutu e kotsi ya gona taba ya o se kgone go boloka tse ding tsa dintho e ka o ganela ka gara lefifi o ka fumana

matla a bophelo ba motho a ituletse le lemeng la hae le leme le jere hore le ka o phedisa mamame ibile le jere hore le ka o time a ka ho bua ka polelo o ka tlosa dikaka tse teng bophelong ba ona le ba bang ba batho ka jeno ya reng nna ka nako e telele e sale ke rapela empa legodimo ya ba le kgutsitse ga le ya kgutsa wena moratong wa ka nnete ke gore wena le nakong eo o lemogang gore ga o na letho le e tlogang lefifi le teng o sita o ntsha polelo e e suthisang lefifi le jwalo re kopana le kgothatso goseng gona ka molomo wa prophet Megan Tulo ga badile bokeng ya genese kgaolo ke apele temana yona ke ya boraro kgothatso e re fela modimo wa ntore lesedi ga le bete mme sena sere le wena o ntse o le motho wa nama le madi jalo ka nna le wena o na le maatla a go ka ntsha polelo ka molomo wa ga mme ya ba bophelo ba gago bo a fetoo o na le batho ba o tlhoileng mo mamedi o sa ba etsa letho mme batho ba jalo ba ka tlisa dikgoboso ba tlisa dikese godima bophelo ba gago gore o bona o sa bone katle o bohlokwa go a lokele ga ke gona gore o tlo o bue bophelo godima bophelo ba gago ye nngwe taba ye ke e ratileng gape wena mamedi e motle wa selmo ya sa lesotho ke ya gore kwala molomo thola o bua le ga o sa tlhokagale ma wena o bua le sebakeng se fosagetseng go bona bano ba o kwetletseng marumo bomeno masou ba tshegang ba tlo o lematsa ba bo fitlha o bua ditaba tsa gago ga go le tsena e be o bona dintho se di sa tswele pele mamedi wa tseba ka metsotso e tsheletseng e re saleletseng pele re fitlha goreng ya lesome prophet Megan Tulo a tswa kakano e re kome re kome ma dinomorong tsa mahala tsa 2231-6429 let's up plus 2665-599-33 o na le dintho tseo re di nkang hanyane bophelong ba rona e be motho o ntsoge atšhe nna ke a leka go rapela athe modimo wa gabela ba jwa nna lefatshe mo e le gore re feleditse bo mo gauhelwa fela ke bona fela ba loketsweng ke dintho tse ntle a tho di ka dikilwe ke batho be e leng gore ga o buile dithaba tsa gago wena mogato ya wa ka e ba dintho di tla fase motho e mongwe a ba re joo ka utlwe ka re lentswe le na le profeta nna go sengwe gona go gotle gobane nnete ke gore he re a di bua tle he re a di bua mosia e re ga go le tsena e be ga o sa bona gore na go etsagalang ke wamphato mona ngwana ngwanana Debra Josephine Nkosa ore dintho tse buang ka rona di thata haholo ke le mametse ha re ke re ntsha polelo bophelong ba rona modimo re pate mahlong a dira tsa rona o re palamisa maqhubu ka mehla ge tle re tsebe hore re fofe jalo ka dintsu motho ka loka re le Francina o Francisca Magutla re molaetsa o matla ne malituka ke ntse ke na le lona hle modimo wa kgotso o tloletse hantle mamedi metsotso ya rona e dutse hantle fela jwalo go e mehlano le sekoto ebile ke sa bua ya fihla ya theohela fela go e mene re habile goreng ena ya lesome e tlabele ga re kwala tshebeletso ena ya re sireletse morena go seng gona go hotla

le halefo le le bohale le khaula siutsaka ntate ke tla ne ke re holokile holokile modimo wa rona o lokile le hoseng ha re a tsoswa ke dialamo ha re a tsoswa ke modimo ge itsoseditswe fela ke mohau wa hao o bile le rona bosumbo fitileng le fifing le le tsholetso Jehova mo reneng re robetse teng ge sitwa o ka utlwa letho le neng le ka laetsagala ka bophelo ba rona empa hobane wena o molebedi ya sa robaleng ya sa otseleng tau ya leloko la Juda o reetseditse ka mohau wa hao ntate re a leboga ala le rona ho seng hona seabi sa mahlohonolo letsatsi lona lena ge etelle pele ka kganya ya hao rona re tle ro latele ha re na matla o ho modimo matla ke ya hao fela hona le ba tsohang ho seng hona lefu le selekene malapeng a bona modimo bana ba hao ba ikutla ba lahlehetswe ke tshepo ya bophelo hobane joale ba ne ba ba thusa ba tsamaile tloho lala le bona hona le ba tsohang ho seng hona tshepo ya bona e kekela bitsongo la dikgolotso tsa bophelo bona modimo re ikokobetsa ho wena hle sefapano sena ba tla sejara ha fela wena o le modimo o le ka mora bona o ba jarisa sona ho tle ho timele bo bona joale be ho tswalwa bo wena ho ntate a lokileng re etelle pele monga bophelo o tlo itlotlisa bophelong ba emong le emong wa rona re rapella phunyeletso le ho bao modimo ba bonang ditsela tsa bona di sa kopane

moratuwa wa ka hle ke modimo ya tshepa halana ba hloko bona bao ba o leng ka hara bona le tatin la ka sheno ba tlo thetsa pelo ya modimo maswabi ona ao o leng ka hara ona le tatin la ka sheno a tlo thetsa pelo ya modimo mahlomola ona ao o leng ka hara ona le tatin la ka sheno a tlo thetsa pelo ya modimo putu wa bona bao ba o leng ka hara bona le tatin la ka sheno ba tlo thetsa pelo ya modimo ha ke tsotella hore na taba ena e nkile nako e kae ke tseba ntho e le nngwe ke modimo ya utlwana ke tseba ntho e le nngwe ke modimo ya bonana ha le mohlalosa lentswe la modimo le re ha robale ha otsele ke modibe ke moleberi wa rona wa ka dinako tsohle morati wa wakahle ba bang ba lona o kene ka harabo ya mabo koba modimo o hlolwetse ao morati wa waka koba modimo o hopotse morati wa waka koba modimo o hloka pela hae ha o ka itapella ho yena letsatsing lena la kajeno ke na le tumelo ke morati wa waka ho na le ntho tse tlo fetoha ha o ka itapella ho yena ho sa ngwana wa kajeno ke na le tumelo ke morati wa waka ho na le maemo a tlo fetoha ha ke tsotelle hore na baloi ba ne ba itsena ke tseba modimo ya erena le ha baloi ba ka bua e le ntswe la hae e leng final ha yena a buile re a tseba ho phethehile ha yena a buile re a tseba pholo e yatla le ha e ba o diphateng tse tjesa moratiwa wa ka ho seng ona wa letsatsi la kajeno o jetsuwe ka lefu leno ho thwe ke lefu le sa phekoleheng ke lefu leo ka lona o tlamehang o ikamoele o tlo ya lebitleng le lefu leo mamela moratiwa wa ka nna ke tseba bebele ha e mohlalosa e re ke ngaka ya mafu ohle ha hona lefu le ka mositang ha hona lefu le ka emang ka pela hae ha hona lefu le ka mohlolang mamela moratiwa wa ka ka letsatsi le leng lenyolo ikgabari ele le etela moretsana maria le re ho yena o tla tswala mora hobane mora enwa ke yena ya tla pholosa setšhaba sa hae dibeng tsa sona maria o ne a sa utlwisise statement sa gabari ele maria o ne a sa utlwisise gore na yena a so tsebane le monna a ka ima jwana a ka ba le ngwana jwana ya ba lenyelo ile re maria le tse sitang batho ga di site modimo mamela moratiwa wa ka ge ba bophelong ba gago go na le ntho tse sitileng batho batho ba ne ba o tshepisitse go na le gona empa ga ba phethagatsa ke tlile o tlo jetsa gore le tse sitang batho ga di site modimo ke bua ka wena a re ntate moruti ga ke sebetse ge ga ke sothole mosebetsi mamela moratiwa wa ka le tse sitang batho ga di site modimo ke bua ka wena a re ntate moruti e sale 2026 ikala ke bona ke feta ka ra di-struggle ke bona ke feta ka ra mahlomola ke bona ke feta ka ra ditsietsi ke bona ke feta ka ra dintwa ke bona ke feta ka ra mahloko modimo o hloka pepela hae letsatsing la kajeno moratiwa wa ka ha o sheba leboteng thapelo ya gago ya pele e ke kopang o etse o komporapele thapelo ya go kopa modimo a o tshwarele ka gotlhegotlhe ditshito magopo sepe se ka bang o ne o sentse ga o qeta mo e be o rapela tse dingwe di rapelela tse dingwe di-prayer point empa ya pele moratiwa wa ka o rapelele pako le tshokologo ke na le tumelo gore ntate Ezekias o ile a rapelela pako le tshokologo pele a atamela pela modimo e ba modimo wa mmona a re ne ke mmatla ga a hlwekile tjena ne ke mmatla ga a ipoletse dibe tjena ne ke mmatla ga a sena sebe tjena ne ke mmatla ga a latlhile bogopo ne ke mmatla ga tlweletse go gata batho ditorong go sengwa letsatsi la ka jeno moratiwa wa ka modimo o tlhoka pela gae modimo o tlhoka bophelo ba gago lebala na lefatshe le itseng lebala na ba o tsheile ga kae lebala na ba o rwakile ga kae lebala na go itse o louwe ke mang lebala na go itse o sebeditswe ke ditlhage ke mang wena ikapelele go yena ee re ka tsho ka sesotho ra re monna ena Ezekiel ya selena e ka nna ba bane ba mmitsitse gobane go thwe bokulo bo ba gae e ne e se bokulo fela bo ne bo se bo isa lefua empa a ithapelela go modimo ya ba go na le modimo ya utlwang thapelo ya gae go sengwa letsatsi la ka jeno moratiwa wa ka go na le modimo ya tlo utlwa thapelo ya gago go na le modimo ya tlo sekela thapelo ya gago tsebe ee ya tlhela e le mona o nkile nako e telele ka gara boemo bona ka gara botuo bona ee ke a utlwa tlhe moratiwa wa ka ore ka gara lelapa la gago dintho a di tsamaye hantle go ithapelele.

yena ha kwa tla go yena thapelongwa ha kwa shabele botentsa tsinena o kore modimo pelo ya ka kena le o sengwele tsatsila ka jeno ke ne hela go yena ka botlalo popelo ba ka ke mona ke bo fa wena ka botlalo modimo wa ka e molati wa ka ha o ntse o rapela thapelo ho sengwele tsatsila ka jeno ke modimo ya bonana ke modimo ya utlwana temana ha ntse ya tla se morati wa ka yere monna enwa mo profeta Isaiah ha ke ta o tsamaya a saletseleng a ke ta o bua statement sa bohlokoruri sa jetsang Ezekia sore a hleke ntlo ya hae goba o sea šwa ruri ha letseleng le ntse la mo fitlhela gape la go gutlha Isaiah ke tlile o tlo obetsa radio Lesotho kwano go sengwa letsatsi la kajeno ga o kata o ithapelela le baneng ba o latotse ka dintho tse itseng ba tlo gutlhela go wena ba fetola di-statement ke bua ka wena yo itseng o tshwere ke kankera o tshwere ke HIV ga o kata o ithapelela go modimo dingaka ga o ya ngakeng di tlo fetola statement yaka ke modimo ya jalo monna ditsanyetsa e ya gutlha a tshwere ditaba tse monate a re he Ezekiase modimo o tshwaretse modimo o utlwile modimo o bone selelo sa gago go seng mona ba letsatsi la ka jeno moratio wa ka ke rata go reetsa gore modimo o utlwile modimo o bone maswabi matshwenyeo selelo sa gago sa nako e telele matlhomolo e sale o feta ka gara ona modimo o utlwile modimo o bone and ga ena a utlwile ebile a bone o a arabela moratiwa wa ka tlhe Isaiah ga a gutlha ka ditaba tse monate ke na le tumelo tlhe go sengwa letsatsi la ka jeno thapelo o tlo e rapela ga o keta gore amene go na le ditaba tse monate tse tlameyang go latela ga o keta gore amene go na le ditaba tse monate tse tlameyang go fitlhela ga o keta gore amene go na le taba tse monate tse o tlo di thola letsatsing lena ka modimo wa rona ya phelang mamela moratiwa wa ka Ezekia se bebele ga e ya tlase ga e sa bua na o na fole neng ka bantšhi a mang tata modimo ga a ne a mo arabela a tlakola taba yane ya gore ga a sa tlo swa a mo ekeletsa dilemo ya bantate modimo ga a mo arabele ka yeo ya ba

dintho tse mmalwa le ka tse o neng o sa di rapella Ezekiase taba ya neng a e rapella o na re ao modimo tle ga e sobe nako ke kopa o seke wa ntlosa lefatsheng le ka kwanotlhe ya ba modimo ga a mo arabe le ka eo fela a mo arabela le ka o mo fodisa o sengwa letsatsi la ka jeno modimo ya tshwanang ga o tlo arabela ka se o se rapeletseng fela o tlo arabela le ka tse o neng o sa di rapella ke modimo ya jalo moratiwa wa ka tle o ko modumele o sengwa letsatsi la ka jeno o ko modumele le o sengwa letsatsi la ka jeno lenaneo la leeto la semoya ke na le tumelo tle moratiwa wa ka le ga e ba ditokolosi di ne di bapalela ka odima ntlo ya gago di ne di gama bana ba gago ga o ka ikapelela go yena o sengwa letsatsi la ka jeno go na le maemo a tlo fetoa go na le dintho tse tlo fetoa o sengwa letsatsi la ka jeno ore ntate moruti ke segwabo mthena mamela tle itapelela go yena ore ntate moruti ke dinehelwang tena mamela tle itapelela go yena ore ntate moruti ntena o teke ntho ka bono lebaka la gore ebe ga ke sa sebetsa lebaka la gore ebe ga ke atlee tsena lebaka la gore ebe ga ke tswelele tsena ke tletsitse gore ke ntho tsa ka bono mamela ga ke tsotelele gore na ke ntho ka bono ga kae o ka itapelela go yena o sengwa letsatsi la ka jeno ke modimo ya arabang ke modimo ya utlwang ke modimo ya bonang ga o kata go yena o sengwa letsatsi la ka jeno ka pelo ya gago yotlhe wa baka wa sokoloa magopo otlhe sebe sotlhe seno sentse ka pelo go yena ke modimo ya tlo o tshwarela o sengwa letsatsi la ka jeno a be a o bulele tsela mo o tsela e neng e le siko gona teng le re lentswe la modimo setšhaba saka se bitswang ka lebitso laka ga se ka satla sa ikokobetsa sa rapela hehehehe sa rapela sa baka sa batlana le sefatlhego saka ke tla ba utlwa ke le magodimong.

0: tuwa baka hona le modimo ya tlori ho shangona ale mahodimo nga haya hona le modimo ya tlobula le hodimo la haya ba ke sadi karabo tsa rona le shangona wa letsatsi la ka jeno ha se chaba saka se ka sa ikokobetsa sa rapela sa batla se fahlo saka sa bata sa sokoloa ke tla ba utlwa ke le mahodimo ho shangona spiritual journey ke o sengwe o ka ona re lokelang re mo fe dipelo tsa rona re lokelang re mo fe maphelo a rona o tla re utlwa le magodimong o sokotse nako e telele o llile nako e telele o kene ka rama tlomola nako e telele ba o tsheile nako e telele empa ke lakatsa gore wena ke le ntate moruti magotla o sengwe ke modimo ya utlwang ke modimo ya bonang ha re tleng go yena ka dipelo tsa rona tsotlhe ho seng gona wa letsatsi la kajeno ho na le saotlo sietsa ho na le karabo tse tlang ho na le mehlolo e tlang a bo baratuwa ke modimo wa mehlolo ke modimo wa dimakatso ke modimo ya sa palelweng ke selo ha a hlole ke letho modimo wa rona ho seng gona wa letsatsi la kajeno ho dutse pelong ya ka hle ke sa qeta moratuwa wa ka ke mpe ke tlo rapella ke mpe ke etse thapelo hle ke a dumela o le utlwile lentswe la kajeno ke a dumela lentswe la kajeno le fetotse bophelo ba gago ke a dumela lentswe lena la kajeno oseng go na le le mosebetsi o ntseng le o sebetsa a moratiwa wa ka lebala ka ntho tse ngata go seng gona gagamalela o modimo bulela modimo pelo ya gago fa modimo pelo ya gago lebala na ba itseng lebala na ka tlong ga o mang lebala matshwenyeo lebala matlhomola lebala dintho tse botlhoko tse ba o entseng tsone o mulela pelo ya gago go ko tlo mofa pelo ya gago go seng wa letsatsi la kajeno ke lakatsa go etsa mantswe ya thapelo morena wa rona wa legodimo ya ba utlwa ezekiase a feta ka gara bokulo bo neng bo sa utlwisisee bokulo bo botlhoko ruri ya ba modimo wa rona wa mo arabela ka pholo le ka kekeletso ya matsatsi setšhaba sa gago ke sena go seng wa sontaga modimo wa ka ke a rapela pelo tsa bona ke tsena ba dipuletse wena o tseba maemo e ba fetang ka gara ona o tseba dintwa tse ba fetang ka gara tsona o tseba maswabi e ba fetang ka gara tsona ao morena wa legodimo ba sa o buletse dipelo go seng wa letsatsi la kajeno thoa ka matla gago o ba arabele o ba tlhogononofatse o ba etse gantle ba neng ba kula o seng ona ka lentswe la gago le ba le mametseng ba ke ba fole malwetse a mefutafuta gobane modimo wa rona ga o na bolwetse ba ka o tlholang ba neng ba sa sebetse mamati a mosebetsi a kwaleile re re ka lebitso la morena jesu ga a phuleye mamati ao ba neng ba feta ka ra strike le sa itseng ba ntshe modimo wa rona gona jale ba neng ba feta ka ra botubo bo itseng ba ntshe modimo wa rona gona jale ka lebitso la morena jesu o arabele ye molemo modimo ya mametseng spiritual jeno sengona o ba tlhononofatse o ba etse gantle tlhononofatsa naga ya borona ya lesotho kena o tlhononofatse o tloa ka botlotlei ba rona babusi ba naga e na le marena ka lebitso la kreste morena amen.
1: Morena re ka ya gomang gomane ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo o sa fete la o re kgothatsa kapa o re tshedisa seo o se bolelang ke nnete mme se lokile o ntumelele momamedi ke moleboge jalo hemo ya fanggedi magotla go seng gona ka lentswe la kgothatso leo lona re le badileng jalo fela bukeng ya Isaia kgaolo ya 38 mme ya bareng ka temana ya pele go isa temaneng ya botlhano ga gona taba gore na o no se o bona o le magatheng a lefu go le go kae e ka ba lefu la gore o tsomme ka nako e telele ga o iphumane o fumana mosebetsi e ka ba motlhomong magathe a lefu ao o leng go ona etlhile ruri ke a bokuo ke modimo o utlwang ebile ke modimo o ka fetolang seemo sa gago jalo ka ga a fetotse seemo sa Ezekiase a ba a mo fa gaphatsao ya dilemo tse 15 ka lebaka lena ke sentse ke re go wena tlhe tlhonolofala wena momamedi gotlhe mo o leng teng jehova o tlhonolofatse mme a o boloke a o gantshetse sefatlhao sa gae mme a o gauhele a reteleletse sefatlhao sa gae go wena ka metlha mme a o fe kgotso amen.

feletswe ke metsotso e le mene pele leeto la ka lwena le fihla pheletsong ho seng hona ho letsatsi la Sontaga. Leeto leo re ileng ra le simolola ka boqhatsake bo tsotehang horeng ya borobongwe na moratuwa wa ka. Ho fihleletse mona jwale mo ke tla re ditaola boelagetseng e tswolaotse mosia setšhaba sa Basotho se kula jwang mpa o le teng o tshwere kepi o checka o se setsa jwalo ngwana-ngwanana ka lentswe la Modimo. Ha ke tshotsena mamedisentse ke re fe ha le fole ha le phekolehe. Lebitso la ka ke Maletuka Taonyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantshanthabedi wa medicinary omele mokgobotlong ke nare ha ke ipate ke theowa ka leribe le letla le letalana la mamo.

0: ta bomba baba sote mase pamoja mzame au tebalikete tu hanyenya
1: temu vena. Tumela hlama medi wa sama sa sotho le sa sendena ala sonta moelo khodi ne hlala fela jalo matsatsi a le shimele metso e sipleng ke khodi ya motsiano ha le selmo sona ke sa diketetse pedi le mashime a mabedi a metso e tsheletseng. Tumela hle ku dumedisele sa sendena ala ka jeno ko hwehle ka leso le mofuthu ke re atamela o tlodula le nna ho seng hona na kwa rona ya mafela metsotsong e le shumele metso e meraro hantle ka mora hora ena e le shumele metso e mmedi ke motshehare thaphama sentse ko dumedisa hohle hohle mo mametseng salema sena sa lesotho o le hona teng ke re atamela hle mamedi wa salema sa lesotho letsatsing lena la kajeno ke ntsha hanyenyane sena la kajeno ka lebitso ke snate mazora mme ke tlotla ke balo wena go tloa ga jalo tlhelamane goreng ya boraro ga e re qi hantle godimatlhogo tloa goreng ena ya leshomele metso mmedi ga e fetile fela jalo ka metsotso e leshomele metso e mene fela ebile e na le sekoto re tlotla re tsamaya fela ka mmino wa ga e kwano lapeng mmino ono wa sedumedi o monate e le mona minister spokes a sa re tlhakoletse sebae jena ke na le bonnete ba gore o se gotla kerekeng kapo ke hona ka tlotsa majalo ka ona mmino ona go fitlhela mane goreng ya pele tamane horeng ya pele re tla boela re fetola mawa wa tsebang ke boela ke nka soul le R&B se tlabe se le nako ya gore jwale go gotlilwe dikerekeng ka mmino o bobebe fela o tla re beya mane horeng ya bobedi eno ya bobedi le teng ke tla fetola mawa ebile ke bile ke nka mokgatlhelo wa go qetela tlhe momamedi wa salma saososa mmino o monate fela mmino o senang lerata mmino wa jazz tlhelamane goreng ya boraro.

Oh, never.

Nike boots, like you know.

Fighting war!

Mokete o itse o motlotlo ka barutwana ba patlong ha ba ntse ba tsepame botjhabeng ba bona. A ba kgothaletsa ho ba motlotlo ka botjhaba le boleng ba bona. A re ithuto ke lefale sa feleng le lokelang ho sireletswa le ho baballwa. A re ithuto le botjhaba di tsamaya mmoho ka di thusa motho ho tseba moo a tswang esita le ho mo tataisa ho ya pele. Mokamedi wa sekolo se phahameng sa patlong Mofumahadi Mama Kgwathi Teke wananetse etelo ya go satsana a toboketsa gore bokamoso ba bana bo bohlokwa jalo ka botšhaba ba bona. Ke ka hona sekolo se nang le thuto ya botšhaba ka hara lenane thuto. Sepolesa sa Mafeteng se re batswadi ba lokela ho ba sedi tlhokomelong ya bana ba bona ka mora ketsahalo e soto yeo ho yona bana ba babedi ba dilemo dipedi le tse nne ba fumanweng ba fenethilwe a Hamaine Mafeteng ka Labone. Motlatsi wa mookamedi wa sepolesa Mafeteng Superintendent Thato Ramari Gwane o re diphuputso tsa mathomo di supa ha batswadi ba bana ba ne ba ile leetong ba siile bana le moeti ya neng a tlile ditshebeletsong lapeng moo. A re ho kgutleng ha bona ba batlile bana ne ba fumanwa ka letsatsi le hlahlamang. Superintendent Ramari Gwane o re bana ba fumanwe ba ena le maswao a ho hlajwa ka ntho e bohale lehlakoreng ba bile ba e botswe. A ipiletsa ho setšhaba ho fana ka menyenyetsi ya baitse ba ketso ena. O ipileditse ho batswadi ho tseba ka kotloho mo bana ba bapallang teng haholo nakong ena eo batlang phomolong ya Maria. Di-tablet tse 60 tse nehe Tsenehelanweng ho lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba ke mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF di tlalehwa di tlo kofisa bosebeletsi ka hara lekala ntlafatsong ya bophelo ba bana ba kojwana dimahetleng. Tshebeletsong e bileng maseru Mongadi Bob Mocha Baiwa lebitsong la UNICEF o itse di-tablet tsena di tlo boela di thusa ho boloka mmoho le ho aha sesiu sa manane se nang le ponaletso. Motlatsi wa mongodi wa lekala la tekano Mongaidi Tae Makgele o lebohile mokgatlo ka tshehetso ena. A re sena se tlo thusa lefapha le bokellang manane MISA hore le be bofalwe ke ho hlwaya malapa a tlokotsing le ho a fumanela thuso e potlakileng molemong wa ho etsa bana ba holang bana le boitshepo. Ka tsela e tshwanang mohokahanyi wa lekala ditabeng tsa marangrang Mongadi Moketsi Kwenani o supile ha di-tablet tsena e le tsa boleng bo hodimo ho lekala le tlo una molemo nakong ya dilemo tse 10. A re di tlo boela di thusa wa kofisa kgokahano ka ha di bile di sebetsa e le mehala ya letsoho. Ho tsa dipapadi, sehlopha sa Dijabato FC se phethetse selemo sa dipapadi sa 2025-2026 e le bompodi ba ligi e kgolo ya Lesotho ka mora ho hlola sa Matlama FC ka ntlha e le nngwe ho haho letho papading e bapaletseng lebaleng la Setswoto Maseru. Mokwetlisi wa sehlopha sa Dijabato Mongadi James Madidilani o re o thabetse sehlopha sa habo ka tlholo ena ka ha e sale se lwanela ho hlola dipapadi tsena. Re dipapadi tsa sehlopha sa hae ke tse nang le boiphihlelo ka ha boholo ba tsona e le dipapadi tse kileng tsa bapala dihlopheng tse kgolo ka hara dipapadi tsa matjhaba. Mongadi Madidilani o re le hoja ho bile le diqholotso qalong ya selemo sa dipapadi o kgotsofaletse sephetho sena sa maponela. E mong wa batshehetsi ba sehlopha sa Dijabato Mofumahadi Mosebisete ba o itse ba thusitse sehlopha sa bona ho hapa lekie ka lebaka la botshehetsi ba bona bo sa thekeseleng le ho fa dibapadi morolo nakong ya papadi. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Setšhaba sa Qasha Snacks se keteka botšhaba le go satsana senate. Sepolesa sa Mafeteng se re batswadi ba besedi tlhokomelong ya bana ba bona. Ditaba di felela mona, mamela tse latelang hore a pele e fetile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.

le robedi fela metsotso hantle ka mora hora ena ya pele ke tla ke le boe city girl ka go bala ditaba tseno sa hora ya pele ka lelemela sesotho sense ku wa mela hlema medi wa salma sa sotho mogahlelong wana wa bobedi ane ola soul and r&b yes I'm mina o batlang o le bobebe le sa se lena la sontsa mo ile go di ne hlola fela jalo matsatsi a le shimele metso e supileng ke kgwedi ya motsheno ha le selo masona ke sa diketetse pedi le mashimo a mabedi a metso e tsheletseng wa e bona ena ha e la ke ipotsa gona e be o ne ho lo kae ka selemo se nete le tshapo ya hore tsena tsona di tla hopotsa mehleng ya hao yane ya di songbook dila le nna kwa no salmon sa soto mamedi wa salmon sa soto tseba o tlotla ho ikutlwela dipina tse monate letsatsi le ntse le phahama ore be fela metsotsonyane e robong fela hantle ka mora hora ena ya pele

ke metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng fela le Scott Hantle ka mora hora ena ya pele horeng eno ya bobedi mamedi wa samana sa Sotho hle lena la R&B and Soul ke tla lebeya ka thoko e be ke nka mokgatlhelo wa bobedi wa boraro ebile e le wa ho qetela wa mmino wa jazz re tlotla re tsamaya jalo ka ona ho fitlhela mane horeng ya boraro ko nkeketsa tjena mamedi wa samana sa Sotho.

metsotso e le shume le metso e tsheletseng fela hantle ga re lebelemane horeng ya bobedi. Jalo ko nketse pina e binwang ke setlhopha sa bahlankana bana fela ba ipitsang kao ke Westlife, Queen of my heart.

metsotso e mashome a mabedi le metso e mene fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bobedi. Hore letsatsi ke lona la Sontaha. Kgwedi ena e hlola fela jalo matsatsi ya leshome le metso e supileng ke kgwedi ya Mmesa ya motsheanong ha e le selemo sona ke sa dilemo tse ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Dumela hle mamedi wa selemo sa Sotho letsatsing lena. Le sere jele dijo tsa motsheare ba re phodile ha monate re dutse nyeno ya boraro ke tla gwana le wena mamedi wa selma sa Sotho ke mona wa ho qetela hle natefela bula le nna o se Sotho mane dinana o lona ke la mmino wa jazz pelo ho posa kae e di etsa hala nete sebe.

ba di ja batho e bile le bona bo mampudi ba se se tlasena he sa sa 2025-2026 vya lo ba fumana mohope tatu nyan la maobane mpa pelu hongonu hubile le taba yane e re bitsa mfela hore ke dipapali tsa di curtain raiser mane mo ba hleka mmaba ho ba le dipapali tse hleka mmabala jwalo jwalo ke mo le boneng hore ha re sa patsa ditse ba petseng ka mono mhlompe le jone mpo jwane na le teng ka hare ho ho sehlopha se seng mona a bapala ka moka Stoto Stadium tsatsing lane la maobane mhlompe le jone mpo jwane ebile le letona la Musa Mtotlei ka mane he ka mining yona bapala ka moka Stoto Stadium tsatsing lane la maobane Ale ba tla bo tsa ka hantle na ga di shebela ho tla tsa bo sonta mo isleng wa palang ba tla se mba le ba holo ba ikotlolla ba otlolla misifa hore ga nete bo phela bo botle bona motho le kela wa na phela hantle pelo e pompe madi ka tsela ene paetsi o ka tsaya bona wa e sale ha o shebetse di papai tsa tsena tsa sonta ha tsi o ka tsaya ona ona ona wa e sale ma la ho tsana fela mona ka mane ka ba mpatha tsita mo ene le di papadi jwalo tsa yona taba ena ya boikwetliso hore mmele ya rona itwane le mafung jwalo jwalo ka fapakana ene le wellness the wellness day itatina la ho hlano ka mane ka ba mpatha mo uno etswa ba lo di aerobics jwalo jwalo ka mora mono ya ba ba di papadi batho ka reng bo mokotlisi wa ana wa sehlopha sa dikwena motho a mokalo ka Bob Mafoso le ena a le teng ka lebaleng ka mono a bapala le bapadi tsa mehleng tsa dikwena batho ba ka reng bo rakotile mogahlane west batho ba ka reng bo Chiko bana ba le teng ba ntse ba bapala ka mono jwale ba fihla ba panwa le rona ba fihla ba panwa le rona ge le thibang ka mona ka LNBS ka mona ga fitlha ga batogotsa ntlha tse pedi go e le nngwe ga batogotsa ntlha tse pedi go e le nngwe bo Bob Mafoso ka mono ka ba mbatha la bohlano a thibang e mpe agolo thibang ha e thibee mpata batho ba ke gore mamedi o ikwadise ka metlha le matsatsi gore mmelo wa gago o dule o le maemong a nepaetseng jwalo phalelo ya madi e dule e tsamaya ka tsela e nepaetseng le pelo e pompe ka tsela e nepaetseng ga o sa ikwetlisi ke mane mo o tla bonang bokulo bo tlhasela ka segatlha sena sa haesale Brian Adams I do it for you.

Masha mina mazi yoro beri from tutora kli bwa lohori nyani ya bo na mana di kajen ngana hose unkapad hovin za hose hubona hezi nto kholo yale kalala tsirele tso kaha hutoka pomona ya apare tso ikilila kabe hadila la mollo ichile lore ofisi tse di chile lore tsa nto kholo ya tsirele tso ka mona ka Ministry of Defense tsa tina kajenu di horeng tsa ho se ngetla utlwa di patisiso tsa sepolesa ho na se so sa bana e be ke se fe mpa ho tloile ile ho ha ba na botsa tsa Maria tsena di ofisi tsa mmuso di tlatsa di ofisi tsa mmuso kana ko yena ya Maria ba ne ba hlanka ba tswa ka di ofisi ga mono ba sile ba ba be sitse di hitara tsena tsa motlakase ba se ba bisitse di hitara tsena tsa motlakase e be di ofisi di acha la hopa na kunywa feta mwana hukile wa acha tsa of di ofisi tsa tsala kana la bophelo mona le ha jwale hanna ha go pole ka re ke le ga fuwa tlaleo ya rona hantle se sosa sa sa taba yenu ke le ba se feng ha ke pole ka re ke le ga fumana se sosa ka patlaleo ya rona se sosa ibile ibile se feng ha ofisi eno ya ha ka la bophelo e tla tsha ka le motse tse fitileng mona motho ba ho pole hantle bo 2010 2011 jwalo ho ile wa tsha mokoto ntlasmane hwa tsha ntle ho ntse ho sina le tholo hwana jwale ho tshile a ho bono wa bo ha hlaudi mono tourism center ya Tshalore le yona ka selemo se seng ka hare ho toropo yona ena ya Masego ya Tshalore.

Cousin. Hello. Ha, ou wè ka mò

ling me makatleho le feta mo amon ane han ga ntlo ho me makatleho le feta jwalo mabedi ntlo e ntle bona ba haisale ntlo e ntle bona bona bona bona bona bona bona ba haisale me no ha motho la o sheba ona sna maikutlo ntle le hore ebe di gapha dintse di di theoa fela magame mmona ntle le hore di gapha dintse di theoa fela magame mmona mme ona sna puo ho hang hang me makatleho mna sna puo le taba ya thabo kapa di gapha tsa thabo mamedi lena o ne a hloletswe half mana mphoino ya ntlo wa tsa mamedi ntlo ke ntho go lo bona bona bona bona bona bona bo ha isale motho a hile e ka ba phapusile mo fela mono o ska ba enka hanyane ho hanta ba yenu o tsebe go ena ha go bala ka go yona o phumona ka tsela yo le ena u ka ngwa a tshonyane ba nna mona motho o phumola hantle tlasa magulelo a ntlo ya hao mo sna mphata nna hla mona a o kokotela re o lefe rente Kesha Cole, Heaven Sent.

tlase bo ka seo se felletse tsatsing la ka jeno he se mo sa kgetho yo ya committee tsa maisang moga ono o tjwalo re ketse tsena fela mona Jigga Man Jay-Z santana mona la utsi mona song cry.

zo fetse hora ena ya bona song cry Jay-Z ona piona motswalle mongwa ka re thabile swai ka mane ka thabana mogana ha go botle a re piona he e thabela ke mme wa hae hona ho hae sale nna re thabile swai ka mane ka thabana mogana ha go botle e me sa mme re thabile ka mono batho ba go botle bana batho ba nang le kgotso ha kalo batho ba go botle thabana mogana ha go botle batho ba nang le kgotso le motho e mong le mong ha kalo empa fela he mamedi ha ba sheba motibo wa sepolesa wa thabana morena icon motibo wa sepolesa wa thabana morena

Sebena mutsipela mutsotsogare le re bile hore nyane ya bohlano lovers and friends Lil Jon amatafela ke lole Asha Raymond Luda Chris mamela a tsala se ba mona tsinzi ndi etsa hala a se ba ka man ka Africa bo wa kholane la Johannesburg bikinyane re neng ho yona ka pa bikinyane e fitile ga sontaha ke ha ho thunwa fela jwalo ngwana ke bang di bogile shume le batho ba babedi baba ba hlokahala hang hang holanele la El Dorado Park hola Johannesburg ha re shaka mang ka 15 ka tsa go luna tla le mona ya ho hona le bana ba babedi ba motho ba bula wenjwalo a moholo ka ba di modinne ba bula wenjwalo ba se wa ka mahafing ka mona empatlala o he e hleng e feletseng hantle re tla ikwa la bobedi mane ha re fuwa fela jolo ke sports ka mora go sete diphuputso ka pato na dipatlisiso tse feletseng hona ha le hantle se jileng bana bana ba motho ke se feng pa pelo ke hore ba re tlue pelo ke hore ba re tlue bana bana ba le babedi.

e le bana ba motho ha icon na mmidi icon ina yona ya di plano tse se hlo sena tse kana kana mmidi ntse ya etswa taulong ntse e ya etswa taulong ntse ya etswa taulong le go na le hlo le ka bana ke le tswang ho kae le hlo le ka ho mosotho e mong ho e mong ke le tswang ho kae ka mona ka kolonyama ka paka bere ya ka bona hona le monna ka bana di mo di masumi a magago a metse re be di mona wa kolonyama ha rakolo le munemo wa ha motsikwane ka mona ka bereya a ka bana di mo di masumi a bidi a metse e mene ba go sitse mfela jwalo ka polao ya ba go sa ka ka polao le teko ya polao ho sa sa fela hore tabatse le tsetse ka lwetse selemong sane se fitile sa 2025 mo ho thuntsweng fela jwalo morena mpiko mpiko wa ha mpiko a thunyetsa lefu le monna ka bang dilemo di mashome a mampedi a metso e meraro ha monna e mong a le dilemo di mashome a mane a metso e mmedi ena a ile a hlaphoelwa a le sepetlele ka mora hore morena mpiko yena he a hla hlokahaletse leng kapa hona ha fihla sepetlele moo tlhaloso e supa fela hore banna bana banna ba motse ba ile ba belaela gore ho na le boshodi ba diphoofolo bo etsahalang motseng wa bona ya ba banna ba morena mpiko ba lemetse ka thoko ba ya polasing moo ba belaelang hore mehlape ya bona e beuwe hona teng ho lane la Afrika Borwa ke moo ba fumaneng modisana ya ba ba mokgakgatha ba le hona ho bolaya fela jwalo dintja tsa bona tsa hae monna yo wa modisana ha morao ke moo moo ba belaelwa he ba ileng ba fihla he motseng ba fihla ba thunya morena le banna bana ba babedi ka sethunya sa 9mm le 0.38 tseo di hapuweng ke sepolesa jwalo ka mora hore banna bana ba tshwarwe ha ho bonahala gore ba teng kae kae kolong ya mamane moitse ao fihla jwalo ya ba sepolesa se se se phalela moo se fihla se ba qhautsa se fihla se ba qhautsa sepolesa mamedi na le nngwe taba mona ya hore ho bonahala hona le batho ba mashodu ba bonahalang ba utswa thepa ha ba qeta ho utswa ebe ba tlatla ho lona jwalo ba le rekisetsa yona thepa eno ha o reka thepa ya boshodu o tsebe le wena o sontse o kenelletse qosong eo ya batho bano ke bua se ka mona ho reka mona ka batho ba ka bang bararo kaofela ba mazinot ba utswe thepa ha e mong ebile e ne e le molebedi wa monga hae wa hlanahenyane ya India ya a neng a rekisa thepa ena ya moaho ke moo mo bonagetseng gore molebedi wa hae le molebedi wa kgwebo ye nngwe ya nosotso ya makoloi mona ba etse mmomori wa gore ba utswe thepa ena ya moaho mme ba e rekisetsa mosadi e mong wa gona mazinote mona ka bang dilemo di mashome a mane ke moo monna eno wa moindia a ileng a tlalela tabena sepoleseng a tlhalosa gore a ka netetlhile ke a belaela mona gore batho bana e se ka ba bankga lefoto ke mo sepolese a setsa dipatlisiso he tse fumaneng banna bana ya ba seya banka se ba isa ha mosadi eno wa mazinoti moo ba fumaneng thepa ena ya moaho e le hona teng ya ba le ena ba se ba mo nkelela ba se ba mo nkelela potso e batla go botsa gona o tsebe maponesa mamedi ba tla go botsa gona motho a fitlhe ka thepa e sena selipi o we ingile ka thepa e o ka thepa e se nang selipi ka mabaka a fe se na fela le fono ha motho a fitla go kisetsa fono e se na le boko se se na selipi ha e hla mo le hla ho wena matsonga ha o mono le wena di ya o tshwanela o lelwa ke ditshepe le yena motho a go rekiseditseng yona ha ho lwa o ka fuma ha o ka hla gore fono e jwalo ke a boshudu mashaba be di ga re ba le hore nyane ya bohlano Bob Marley, Masafragola, Lauryn Hill, Turn Your Lights Down Low.

0: mohlankana wa hae diphahlo le fono e ka mora hore a romena mohlankana ena wa hae hore a ile go kopa diperekisi habo ya re mohlankana ha khutla a fumana diphahlo di le siyo le fono ya hae e le siyo ke mo ma ile nga tla taba tsena sepoleseng ya re sepolesa se se fumane mmelaelwa sa fumana le hore banna mmelaelwa e leng yena kgarebe ena ya hae o siile le thete ka hare ho thuana ka tlung ka moo ha ke tanga thapa tsena a fihla a ithusetsa ka hare ho ho yona thuana kgaitsedi ena ha qeta ho itsetsa mohlankana enwa wa hae.
1: Ladies all over the world, all the ladies all over the world, all my sexy mamas, come on, come on, come on, come on. As we proceed.
0: Ke bana ba bona ba mhlenye na mmedi, ha ke ba le tshimela le motse ro di fela o sa tshakanana le mohlankana wa hae. Ba se ba dudisana bana ba mogauti.
1: Sexy mamas, come on, come on, come on. As we proceed to give you what you need. You know what?
0: Ba bana ba mahale teng ho ine to fela jwalo he se topo sa ngwanana ka bana di le shume fela. E se e le mofu ka mora hore a hlekefetswe ka motabo ke mmelaelwa eo a seng a le ditlamong tsa sepolesa bekeng ya ho feta mona a mo fumana a robetse le mong a dilemo di supileng ya ba o kwetela enwa o tsamaya ka yena tlamo hlekefetsa ka motabo ha qeta moagela letamong la mogale ke moo mo diphuputso ga sentse di tswela pele setšhaba se sentse se tsoma ngwananyana eno a dilemo di le some ke moo ba kopanneng fela jalo le mmelaelwa marigo ya le diretse ba se ba belaela o ico marigo ya a diretse mangweleng ke monna ha ba mong ka bamisa sepoleseng mane ke moo a isitseng sepolesa moo a getseng setopo sena sa ngwananyana gona teng ya ba bana ba sa sou bana ba matsholo a ikgethang ba ileng ba atlea jalo ho mo inola e se e le mofu.
1: All the ladies all over the world. All the ladies all over the world.
0: B2K, PDD, bam, bam, bam.
1: We proceed to give you what you need. You know I like it when your body goes bam, bam, bam. Bad boy, B2K. Yo, oh, talk to him, player.

Shona le metso re be di fela ntoto re fetse ba ho hora ena ya ya bohlano mmemedi ntse ma shona ka ka mora ho hora ena ya ya bohlano ho tlo fetela fela jo le he ka mani ka tshebeletsong ya ma ntsebuya metso ka nya shona ntse mfana ka ofela tshebeletsa ma ntsebuya be ga phethela jwale metso nya ne se tinya shona metso mhlano ya hore nyane ya botshelela mo dosi ya fela jo le he le motho a mo kalo ka le khanya mpesi ba pele ho yena o lo fumana fela jo le ditaba tsa ho yo ya botshelela ka senyesimane e le tsa senyesimane hore ena ya botshelela mabedi ye nngwe yeo bonagalang e ntse e ja setsi kapa e bakela bana ba batho mathata haholo bana ba banana ga tseba gore ka rona ka mona mesebetsi ke leqeme lena la ga e sale jwale batho ba bontate beo ba tshwereng kapa ba tshwereng maemo diofising tse kgolo tsena go bonagala go na le ba bang banna ba nka moetla ka taba ene ya gore gaetsi etseng tsa rona ba batla mosebetsi le ka tio mosebetsi wa sokoleya jwale ba ba kopa gore ba ba fe dikobo pele a mo fa mosebetsi ke ditshila tsena tsa ga e sale mame ditaba eo na mofutang ke ditshila tsena tsa ga e sale ha ntse re tswela pele go di etsa diofising tsa tsa setšhaba mono re tla lephanyagola ka mabitso re kala pele ka go leleliswa taba eno gore ke ditshila le tlwaele ganghang ya matitšhere mpa ga le ka tswela pele la nna la e pheta kapa la e etsa mabitso a teng re tla phanyagola gona mono

modimo ya tlo bona hona le modimo ya tlo buseletsa hona le modimo ya tlo rekuluhela hona le modimo ya tlo putsa le re lentsela modimo ntata ya mmona sa le hole a mo mathela a mo aka mamela moratiwa ngwanenwa o bitswa ngwana le hlaswa ho so sina le motho ya neng aka mo aka ho so sina le motho ya neng

na letsatsing la ka jeno o re ntate moruti magotlo go latela boemo baka ke ipona ke setse poaneng go latela mathataka ha ona motho ya nthusang go latela seemo saka ntate moruti ke itšhaba jalo ka ngwana le hlasa mamele lona basotho ba batle ha re ke re gutleleng le rona go mmupi wa rona ha ke re gutleleng go rona go modimo wa rona morena wa ka ya lokileng dipelo tsa bona ke tsena di utlwile lentswe la gago modimo wa ka ya lokileng ba bangwe ba bona mantsi buengana ba re ntate moruti re a ikgopola re gopola modimo wa rona re gutlela go modimo wa rona morena wa ka ke a rapela ka yona qeto yona eo e ba e ntseng ya gore ba gutlela go wena ntate tle le ba neng ba latlhetswe e ka ba mesebetsi e ka ba ditšhelete e ka ba di-promotion e ka ba katlego tsotlhe tse neng di ba latlhetse ba gutlisetse tsona ka lebitso la morena jesu tsotlhe tseo satane diabolosi a neng a di utswitse tsa maphelo a bona a neng a di utswitse tsa malapa a bona a neng a di utswitse tsa manyalo a bona ga di gutlhe mantsi buengana pelo tsa bona ke tsena modimo di a go labalabela di o gopotse modimo ka lebaka lena re o tseba o le modimo wa pusetso eile a re jobo a latlhetswe ke tsotlhe qetelelong ngwana o le modimo o ile wa mo buseletsa le o feta ka moo a neng a na le gona tšhaba sa gago ke sena le wena mantsi buengana modimo go ko ba etsetse ka gore le ka gore tlhononofatsa tšhaba sena tlhononofatsa naga ya

0: le sale re dire jwa le metsotso nyane ka e le shume le nang le metsotso e mara go ka nqane go ora e ya botshelela le ba ba go mo kwatle e ga o le tena ke kene ho CDB sa tsepo e ndata mo go santsa a le teng kwa
1: ke bile ke kgethetseng ngalo ena go rebe ntlo ya mahlabela ga nka thiba magodimo gore pula e sene le ga nka laela tsie go senya lefatshe le ga nka romela lefula sewa tšhabeng sa ka ga setšhaba sa ka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokoletsa sa rapela sa batla sepatlhao sa ka sa papua tsela ka sona sekgopo le nna ke ka utlwa o ya halalela o ya halalela o ya halalela modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang modimo a inotshi wa nnete modimo ya phelang modimo ya sa seteng ke letho modimo ya o seng letho le tetseng laetswa ke wena ya magodimong lebitso la gago ga le ke lebokwe lebitso la gago le phamiswe lebitso la gago le semole ngwana teng ka ntle le kare naga ya lesotho le lengwe mametse ya lemeete modimo wa re matlhafatswe ke wena ba sabele masabolle ke wena ba meserelo matshidiswe ke wena ba lwanang dintwa tsa bophelo go wena ba lwanele ba nnamolelwe ba golele ke wena ke thapelo ya rona ka lebitso le letle la mmoloki Jesu re a ratela re a leboga amen. Mamelo lenano le kelang ngwana jale ke sedibeng sa tshepo jalo ka utlwile selelekela se kgabola metsotso e selekae ntate moera lethole monna wa ka kolo a mohlalefi le kaota monna wa bokaota botlase o re ga o kantle lenaneo lena ke le etseditsweng botlhe ba utlwang botlhoko bophelong e tswa ona motho wa tshepe bophelo ga botsebe maemo wa motho ka o fela ga rona re utlwa botlhoko bophelong ke ka ona lepetso la rona e leng le reng ga o utlwile botlhoko o utlwile botlhoko if it has

atamela selimo yo sa o wa tamela le nana le le ratang e nana la sibiyo sa tshepo le nana le le tsitsing o fana ka tshepo o se tshaba sa Sotho le nana le le tsitsing o thoba le sibila dipelo ke mo tle ke se tsene le mo re tsamaya le ke le nana le ya ka jeno ke wa wa ka mihla o tswalle mo sebele se mo rumi wa le mohlanka thole mmulisi ya reng kgotso ya morena Jesu Kriste e be le wena mamedi wa tlhong mosuthu yo motle ko ka lebaka la lefu le ka lebaka lena le lane re re golo na baratiwa bo kono malaka tla tshepo e sane teng mosuthu yo motle la batswadi ba nkweke lefu setso lo kgutlala kgolo tshepo e sa le teng la kgwebo ya gago e hana go atlela o leka gona o leka gane ga ona ntho ya tlhayang go lokisa ka mona o setsenyeya ka mona ke madambadamba ke me ferefere fa o loboka mina tlhoko ena gore e banyorilweng ko metsi sedibeng sa bophelo le ya bitso bohle motho mang le mang ke a nyorilweng na ao mosuthu yo motlhe a modimo wa be le wena modimo wa jare le wena modimo wa o tlholela yena a itsentlong o nna lona botlhe ba kgathetseng ba imelwang ke tlalemo la pesalema yo re katangwe bala gore mopesalema o bua mantswe yana gore o tlabolola moya waka a ke be ena motlhabolli wa gago pepe mosuthu yo motlhe pepe ke omema a renkeleto le na le wena ka jeno ga re tlhowe re dutse ona teng godima ditaba tsa lenyalo mosuthu yo motlhe maemo a bophelo a re bolelela morago jena gore go ntse uthata ubuima o ya nyolosetsa moratiwa waka seradiabolosi o yetsetsa lenyalo moferefere o yetsetsa banyalani moferefere ga ora go na le ntho eo diabolosi ya e futuetseng ya e tlhoileng ya e nyonyang ya tsebang gore ga ile a e ama ngwana motho o sulafalelwa ke bophelo le bophelo bo ya loboka malapa ya loboka metse ya loboka diterekedi ya loboka naga ya lobokana ke a kgotsa e le si thabo e le si ka ro lenyalo mosuthu yo motlhe atamela agolo lona batšha bahlankana le barwetsa bo uthi le bomokelo ba ntseng ba itukisetsa go kena ka ro lenyalo pre-marital counseling pro bono free of charge sealemoyeng sa Lesotho mono ka nna lo patala magologolo a diranta dikete gobane ke di-sešhone tse ngata ka tsela e makatsang mona

re fumana mahala ka hore fela o sophele tsela mo ntsa lsotho ha ile sonta ka mora hora ya botshelela o isa ya busu sotho e motle ke hore ke o hlahlela re ba batamele bana ba hao sonta se fitileng sotho e motle tlasa sehloho metheo ya lenyalo filega ama dintlha di se kae seo re lokelang go diela hloko pele re kena karo lenyalo mme ra bontsha gore ye nngwe ya tsona ke gore modimo o phatlhaladitse gore mohlankana o tla tlwela ntata e le mma a kgomarele mosadi eo e leng wae mme ba babedi e tla ba nama e le nngwe tseba gore eno e o itlamang ka ena le ntho e le nngwe mme o phatlhaladitse modimo ore se kopantsweng ke modimo o sebe ya ka se arolang go kenyeletsa le lona ba bapedi ba rerang go kena ka aro lenyalo go kenyeletsa batswadi ba lona go kenyeletsa metswadi ba aisane gobane lenyalo leno kopano eno ke thepa ya modimo sotho e motle ra bontsha gore modimo o tlhoile tlhalana o a nyonya gobane o iketsetsa setlhoe le wena gobane lenyalong o kena ba babedi wa boraro ke modimo mme a o etsa jalo o phoka modimo o tlontlolola modimo o nyedisa modimo o nyefola modimo o pheagalle modimo le mosotho wa masetse ona o ke kgomo lena ka re mo pheagalle modimo ke mang o kile ka mmona kae motho wa nama le mang a ema kgatlhanong le modimo o tla robeya molala ga o sa robeye molala o tla loma leleme ga o sa lome leleme o tla tswa mokono gobane lenyalo ke la modimo le ya halalela o kene o hlaketswe gantle e seng ka moo batho ba boletseng ka teng empa ka moo modimo a boletseng ka teng yena monga thepa e lenyalo lenyalo le ya halalela mme modimo o le tshepetse ba babedi ba sa halalele lenyalo le phethaetse empa modimo o le tshepetse ba babedi ba sa phethala gobane phethalo ya bona le phetheo ya bona le galalelo ya bona e kolola go modimo ya phethaetseng ya halalelang ke ka ona tlamelang go tlamana le ena sotho e motlhe mme re ile ra ba o tlo inkele ona mangolo ana ge ne se ke buka kgaolo ke ya bobedi temana ke ya 25 ge ne se kgaolo ya bobedi temana ya 25 ra bala le bukeng ya diprobobia kgaolo ya bobedi temana ya 17 a bala bukeng ya malaki ya kgaolo ya bobedi temana ya 14 o isa go 16 re re go ithuta gona gobaneng modimo a tlhoile tlhalo modimo o tlhoile tlhalo a se moruti molefi a tshwangwang ke bebele e tshwangwang e bona tlhalo e kene fashioneng tjena e ka ke papadi lenyalo le fetile mmantlwane o gopola nakong ya rona re ntse re gola re ne re bapala mmantlwane e mong e leng tate e le mme ka jeno lena lenyalo la modimo le fetile mmantlwane mma motho o kgatha o nyala ka jeno a tsoe a tlala go sale mosotho e motlhe le sebete sa o beya tausetswetse ke itse ga o sheba tebatsa batsela yeo re atamela

mokoti re re a ke ke a okela yena a di etse di kenwa ke rona a tšhetšhelele morago ge mo bontshana a re bomang mme o tsebe gore kutlwisisong ye jalo le katamelo ye jalo ya ditaba ge tla lla re sa qeke ditlamorago diteng ke gore re tlang go dikgolo mosotho ye motlhe ga re boe ditaba tsena go soma le go tshosa empa re bua ditaba tsena go fana ka tshepo ya bophelo a na o redi o malalalaotse go kena kare o lenyana go molemo go se kene ga o se malalalaotse go na le go kena o se malalalaotse gobane o tla sulafalelwa ke bophelo o tla lla o sa kete jalo ka o tumisitse gore lenyalo le fedile lenyalo ke seo rona re batlang gore e be sona lenyalo ke loto mosotho e motlha lenyalo ke diele ke mafosisa ke lešano la e mobe lenyalo le alalela lenyalo le teng ka o sa feleng ke la modimo ebile o tshwantshesisitse dikamano tsa gae le kereke ya gae ka monyadi le monyadiwa obane lenyalo le a phela lenyalo le a alalela lenyalo le phethaetse lenyalo ga lena sekodi ke thepa ya modimo a re buye ka dintlha tsa letsatsi la kajeno mosotho e motlhe iketsetse molemo ntlha e nngwe e o lokelane o etsa bonnete fela o kele o kena ka gare o lenyalo ngwanaka wa ngwanana le wena ngwanaka wa mošanyana ke gore o be o na le mabaka a nepagetseng a o kena lenyalo mme mabaka a nepagetseng ke a tsamaelanang le se boletsweng ke modimo le ntse mo o na le mabaka a sa phelang hantle mabaka a fosaetseng a o kena ka gare o lenyalo o boetse go na le mabaka a nepagetseng a o kena lenyalo amangarata mosotho empa re tlanka a seng makae fela o re be seipone re itlhatlhobe le ba sentse ba le ka gare o lenyalo gore na ebe mabaka o ileng wa kena ka gare ka ona ka gare o lenyalo a wela go wa feng wa a o re tlo bua ka ona wena ya se kene ka gare o lenyalo o sekebe wa phaza don't make a mistake iketsetse molemo mamela mabaka a sa nepagalang a o kena ka gare o lenyalo o nke pene le pampiri ngwanaka wa ngwanana le wa mošanyana motswadi nka pene le pampiri go mongwe e tle re ga fitlha o tle o mo fe o mo balle kapo o mo tsibilele ngwane wa gago ya o tseba kapo o sa tsebe gore na ngwana wa gago o se a rerile o se a na le mohlankana kapo ona le kgarebe ga re bokaneleng taba ena molemong wa bokamoso ba bana ba rona le molemong wa bokamoso ba naga ena lebaka la pele le sa nepagalang ke o kena ka gare go dikamano tse e sang lenyalong kapa o kena ka gare o lenyalo moo o batlang go phamisa le go tisa seriti sa gago dintlha dingata bophelong mona se senyalo ama boleng ba rona.

rona ba rona, our self image. Hey kaba o motho ya ithabanya itshwa ya nan le a negative self image, a negative self esteem. We trap bahao ya hore o molemo ke nya ke se ke tlo ba le boitshepo. Ke tsebe o itshepa le o se ikgelle fatshe ka sobo ditlhase. Ke le leng la mabaka a kotsi ka tsela e makatsang. Attempting to improve your negative self-image. Lebaka le leng le fosahetseng, tshabo ya ho phela bophelo ba hao bohle o le lefetwa kapa o le mokubato. Mamela ngwaneso, le wena kgaitseng, wa tseba ho molemo ho iphelela o le lefetwa kapa o le mokubato. O na le ho kena ka hare ho lenyalo hobane o baleha bokubata kapa o baleha bofetwa. Ena Mosotho e motho e amana le ditaba tse mona tseo bo mobalabuka ha ba bua ka tsona, ba di hlalosa, ba tla bua ka social clock. Ha e se social clock, ba bue ka biological clock hobane fela biological clock. Ke a lemoha hore jwale ke tla kena dilemong tsa ho hloka bana. Ke a lemoha jwale hore tlhafu e ntse sotheha, ba re tlhafu ya sotheha ha ba soma ba theha. E re ha ba o theha ba o soma o le morwetsana, ba re tlhafu e be ka lebaka leno o bona o le molemo hore o iphesella lome seo o kene lenyalong le sona, o tla lla o sa qete. Ha re kene lenyalong because of fear of lifelong singleness. Ha ebe lona lebaka, lebaka le leng le fosahetseng, o nyala kapa o nyalo hobane o ile wa utlwisa bohloko dikamanong tsa hao tsa lerato tse fetileng. Jwale hore o mpo o kena ka hare ho lenyalo o balehe bokotsi. One way to rebound from a former painful relationship. Mamela, ho kotsi. Lebaka le leng le kotsi ke ho tswa le ho tshopola le ho baleha ka hare ho lelapa le senang kgotso. Bana ba rona morao tsena ka lebaka la malapa a lerokane, ka lebaka la dintwa le abuse ka hare ho malapa, abuse and violence ka hare ho malapa. Batswadi ba sa utlwane, mongwe a hulela kwana, a hulela kwana. E re ngwana o utlwa hore ho molemo hore ke baleye, ke tshopole, ke mpe ke lo nyalwa kapo ke nyale, o baleya le na lelapa ke lo theha latla. O kotsi o kena lenyalo hobane o ikutlwa wa le molato, hobane o sa ile wa kena thobalanong pele ho lenyalo, kapo wa iphumana o lebeletse leseya. Obane fela o lebeletse leseya, obane fela o phela le letswalo le molato wa o so di fehlile bobo. O molemo hore ke monyale, o molemo hore ke nyalo. O kotsi ke amanga babaka ao morao tsena batjha ba kenang ka hare ho lenyalo ka baka la ona. A kotsi, a se mabaka a nepahetseng a ho kena lenyalong. A ha re bue ka mabaka a nepahetseng a ho kenya lenyalong, a se makae fela. Ke tsa mangata empa re bua ka fokola. Lebaka la pele la ho kena lenyalong, companionship. O buile Modimo, o phatlaladitse Modimo tshimolo o bukeng ya Genesis. A mo etsetsa molekane ya kang yena ya tshwanang le yena, ba babedi ba nama e le nngwe. Re nyala hobane ha ke le motona ke hloka molekane, ha o le motshehadi o hloka molekane. E seng mabaka a ne ntseng re iphaona

ba ntse le motona le motshiari a re motona tsa tswela ntata ile mmae a khumara le mosadi yo ile ngwae mme ba ba di tlabana maele nngwe a moetsetsa molekane ya tshana le ye companionship o tsira o nya kelello ya hao o e fepe dijo tsena tsena pa etse o nyala o bane o hloka molekane amela le ba ka la bodi ke la lenyalo ke selekane sa bo sebele si ho modimo le ho batho ba bare ha o ke la lenyalo o tsebo kena in partnership le modimo partnership in word for God and others o kena selekane so ho sebele sa modimo o bo sebele se le batho ba bare ka lenyalo leno la lona o nkutlwa o bana re tsebe puo e na le mo e felelang gantse re la lona ga se lenyalo la lona ke la modimo lenyalo le etseditse o sebeleletsa modimo o isa ganya o modimo le o gatlha batho ba bangwe le o sebeleletsa batho ba bangwe go bona modimo kaga ke yona lebaka le e nepaetseng la o kena ka re o lenyalo ke le leng la mabaka a nepae le leng la mabaka a nepaetseng o kena ka re o lenyalo ke gore ba babedi e mongwe a tlo kgotsofatsa ditlhogo tsa e mongwe fulfillment of one's own and one's partner's needs e seng o kgotsofa le wena o le mongwe le a sireletsana le balekane ka gare o lenyalo leng ditlhoko tsa gae ke ditlhoko tsa gago ditlhoko tsa gago ke ditlhoko tsa gago ke yona le lele mabaka a nepaetseng a o kena ka gare o lenyalo le lele mabaka a nepaetseng o kena ka gare o lenyalo o sotho e motle ke modimo ya itseng leate le yaka fatshe fulfillment of sexual needs in the way God intends ka moo modimo a rileng ka teng ka moo modimo a theileng ka teng o kgotsofatsa molekane e leng wa gago le wena molekane e o leng wa gago e seng ka ntle go lenyalo le leng la mabaka a nepaetseng ke godiseo o nyala o nyala obane o godiseile gore lenyalo la gago le yenwa eo o kenang lenyalong le ena le tsamaelana gantle le thato ya modimo motho eo yo o mo nyalang le motho eo ya o nyalang le baka le o tlamehang o kena lenyalong ka lona o o bo godiseile gore le le bapedi le thatong ya modimo ke o ba thatong ya modimo le tlo etsa dintho le o tsamaisa dintho le o tsamaisa bophelo ba lona ka o ya ka thato ya modimo ke a mang a mabaka a nepaetseng a o kena lenyalo bona ka ongwanane lwa moshanyana gempe re bua ka metheo ya lenyalo o sa le qalo pele o kena dintlha tse o lokelang o diela tlhoko setho yo motlha a ge etsa re tsetsela la kgotso ya malapa kgotso ya naga ena ntate a lelang ya magodimong re lebile ka nako o re fileng yao mmamedikio ntate empeme dipololo tsena di wetse mo bong o motlhe tse re ntse utlwang re thuse ba sokene re tle re kena ka tsela e nepaetseng e leng ka mo wena o boletseng ka teng ba seng malekare re ikeleletse maatla le bohlalo modimo bao o leng monate tswela pele morena o ba ikeleletse bao seng monate modimo wa rona sesumetsa dipelo tsa bona le matswalo wa bona o nka dikgato tse e nepaetseng o fodise dipelo tse e lemetseng ka lebitso la morena jesu ra rapela re a leboga amen mosotho yo motlho a re kopana ape sonta se tlang yo gagwa ka metlha moramolefi a reng ga e be kgotso e ba lebeke e tlhorolofetseng a re kopane ape sonta se tlang ga e lale re tswa ka yona pina ena ke tshepa e tla bapala ka jeno kgotso ya morena madonana a seose

Nako ke hora ya bosupa sena ke selmoya sa Lesotho. Mmamedi ke a o dumedisa ditaba o di balelwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Pele ke dihlogo tsa tsona. Radiphatlalatso wa sesole sa Lesotho o re tshenyo e bakilweng ke mollo e tlo ama tshebetso ya letsatsi le letsatsi. Mokgatlo o boelang ditokelo tsa basebetsi o re o tla boela gotla ditaba ka botlalo. Boto ya diphuputso e lebeletswe ho thehwa ho fumana sesosa sa mollo o tshisitseng diofisi tsa lefapha la dikamano tsa setjhaba ho seng lekaleng la tshireletso kajeno. Radiphatlalatso wa sesole Colonel Sakin Nicola o hlalosa hore diphuputso tsa mathomo di supa hapelelo e le hore mollo o bakilwe ke dithapo tsa motlakase tse kgonneng. Colonel Nicola o bontshitse ha ketswa halo ena e tla ama tshebetso ya ofisi ya habo ya letsatsi le letsatsi ka ha ho anehile thepa ya moaho. O menyeleditse maretsa ka hore ho bile le ofisiri e anehileng mme ile ya potlakisetswa kalafong. Mokgatlo o boelelang ditokelo tsa basebetsi Economic Freedom Trade Union F2 hore o tla boela gotla ka mora hore dipuisano tsa kantle ho lekgotla le khamphane tse pedi tsa bolebeli

di se bekeng ena mongodi e moholo wa FTU Monghadi Tshepang Makakule o re ho bonahala di-company tsa Security North le Rhodes Lion di sa ikemisetsa ho rarolla dikgang tsa basebetsi mabapi le meputso e tlase ka ha ho hloma ba baka tiehiso ka bomo. Monghadi Makakule o re mosebetsi o nang le nako e ka hodimo ho selemo a le ka hara tshebetso o lokela ho fumana moputso wa dikete tse tharo le kgolo le metso e mene tsa malodi. Empa dikgwebo tsena di ba lefa fela dikete tse pedi le makgolo a tsheletseng tsa malodi. Ho sa le jwalo, ofisiri ya Giro khampaning ya Security North a Monghadi Tshediso Sesu o re bale ba diehile ho fihla kopanong ka ho dipuisano di ile tsa kgaoletswa ke nako. A re le ha ho le jwalo, monyetla o ntse o le teng ho tswela pele dipuisano bekeng e tlang. Setsi sa ditsela se re se atlehile ho ntlafatsa tsela ya letshwane ya Motshwadwane e kopanyang setereke sa Qutheni sa Qacha Snack e leng ya sengwa ke dikgohola tse bakwang ke phetoho ya boemo ba lehodimo mme e se e buletswe tshebetso. Radiphatlalatso wa setsi sa ditsela Mofumahadi Nosizolo Matela o re ditholwana tsena tse bosula tsa phetoho ya boemo ba lehodimo di baka tshenyo e kgolo di ntlafatsong tsa tsela ka hare ho naha. A re setsi sa habo se sebetsa ka thata ho lokisa le ho ntlafatsa kgokahano ya ditsela. Mofumahadi Matela o re tsela ena e boetse e tlo netefatsa tshireletso ya basebedisi ba yona ho atametsa dintlafatso le ho kenya letsoho le toma kgodisong ya moruo wa naha. O bile a re tshebetso ya ntlafatso ya tsela ena e setse e ka mesebetsi ya kgao ya mabopo a tsela ho hloma matshwao le ditshireletsi. Tshebetso ena e nyabetswe dimilione tse ka hodimo ho robong tsa malodi. Lehloyo le tibileng

tsaka mono ha fana ka dipampiri tsa haetsa kopo tsa mosebetsi e ra nipote ngwana go di tlabule yena hana tokelo ya ho sebetsa ke motho wa ka ke tsamang le yena empa o mmaka o le shano ra dipote ngwana go tlo mpona ka mona ka phororo ke tla ke tla o hlapisa ke tla o tshintshela makoti koti ra dipote ngwana o le shano a sinyetsa nthongwe lengwe le robetse le sa buisane le ngwana jalo ntse le sa buisane mme le ntate molato ke nna ga dipota ngwana o kena dipakeng o nyela wena mme o nyela wena ntate ena ra dipote ngwana o nkatamele ke tlo le hlapisa ka mona ka phololo fela ngwa ditshekele mmogo ga ditshekele mmogo e batho ba ka kgaba mona ka difaga ga ke nthe tshwara ga ditshekele mmogo nkatamele ke tlo o thusa nkatamele ke tlo o thusa eya wena ke re wena wena o ntshebileng wena o ntse o re wai wena o smilang wena o tsheyang o tlo thuswa ke nna potapota paula jalo ka monna phunya paula ga fitlha mologeng mona o tla fumana nna diqete o potapote o ntse o emetse nna o ntse o saletse morao ka tlhong ya gago ba ne ba re tsena ba ne ba re tsena tsena ena e tla o lematsa o tla phetha nako e telele o tshetshelela morago e tla ga o tlata o fela o re tu o tlata paula yeo ya gago mo ntshang mologo o bona o sa nna a o tla botlhile and ga o fitlha go nna mo o seka ba nna re gale ke ba pota ke ba qetile ke sa fumane thuso ga ke batle motho a buang ka motho yo mongwe go nna gobane le nna ga ke batle o bua ka motho yo mongwe go wena o le mokudi ba bangwe ba dingaka ba tshabela ga o ntse o bua ka e mongwe nna ga ke e batle ga o fitlha ka gaka o bolele fela gore ke tlo tla ke tlhatlhoba ebile ke batla go sebeletsa jalo ka ke batla jalo o seka tla bua ka mmasephethephethe o seka bua ka mmasephethephethe ware yane le yena jena jena o latlhole ya ke ga ke batle le nkutlwe ga ke batle seka tla bua ka motho yo mongwe go nna seka tla bua ka motho yo mongwe go nna nna ga ke jalo ebile ga ke batle ga re etse tshebetso badimo ba tla ba tsebo sonofatsa e qalanye bua ka batho fela ga o tlo fola le o fola o ikutlwisitse monate o nyakalesitse ga dipota ngwane gore a thabe ga o ntse o bua ntho tse jalo ditlhage tsena di tlowa ka mongwe di sentse di foufetse o sa ntse o sa tlo bona tsela go gang gobaneng ga o a yangakeng o ile go bua ka motho yo mongwe salla morao ka ntho tsa bobagebage e ke re nnete helang nnete ke tutulu leshalo le segasa itlhokomele itlhokomele gana ga motho eno a ntse a bua ka ngaka ye nngwe go wena gana wena mongake ga mokudi eo a ntse a bua ka ngaka e nngwe go wena gana goba dikgannofatso tsa gago di tla fokotseya ee di tla fokotseya ke batho bana ba reetsang dintho tse bolutu tse satalang ke qetile ga ke tshwajang fela ke tlo o tlhagisetsa lapeng mono ga gago ke tlo leleka ga dipoto ngwane ga o fumane ngwana keng ge na le moriana wa sekutu ga dipoto mane o sebetsana le wena oa tlapolola peo ga e kala re ya dula fela o lla o sa qete ke ere le keletle kwano ka mona ka go nna ke tlo qala pele ka go tlapisa ebe ko o fa dipitsa ko o lelekelela ga dipoto ngwane gobane ga dipoto ngwane a na lerato o batla monna wa o tlale o batla mosadi ya o tlale ntate bana ba gago ba lwane ebe dinonoetso fela mokunyene o ntse o nyagela moo a o na le taba ditadi ga ditse ngata tseo di na le taba o tlhokomele ba mamela dintho tsa gago e be ba tsamaya ka tsona o di isa go beng ba tsona o a ikwa he taba eo ga se nnete go na le mokudi o tla fumana gore taba tsa gae di tsamaya gantle a se ka metlha di tsamayang gampe wa mmakala le ena ga a bona ntho jalo oa ba wa o kadima ga dipotongwane ganyenyane laki ya gago Jehova modimo wa gago a e tlaisitse jalo ga dipotongwane o batla go itimetsa tsatsing lena ke sesothong manto ao a ruile di ditlhafo di rogoile mangwele a gana noka e ya gana ke ntho ena o e gatileng e kana-kana e ke sa e tsebeng na o gatile eng e tlhoka nna ka mona ke tlo tla ko o tlapisa ka phororong ka mona ke tlo o tšhintšhela makoti-koti eya ke tlo o beabeya gantle maontwana a ganang le menwana itshuo menwana we itshuo maoto a ka a digethe ka tlasa looto ka mona ka nako nngwe ke botsikinyane ditlhafu tsena di a gana di matha ntho e tšhesang di matha dikokonyana ke gobala ke šhile bogatsu la ntse ke tsamaya ke šhile bogatsu o tlhoka nna o tlhoka motsula le mao o tlhoka nna o tlhoka motsula le mao o emetse mona ke a o kgweleetsa
ke re

tsatsa ga ke bahatsu le fula pelo se ramese mata mata matso a hana matso a ruide a tsile dikokomete mo tsile le maoke thagolo o tlompona ka motho ka nako ye nngwe dinthose di batla go o ko thetse thetswe ebe ga o tsata o thetswa thetswa ka o kenya ka mona ka phororo ebe jale ke mane me ko fang dipitsa tsena gobane tsona ke ditshwere owe ke ditshwere ke ditshwere mme ne mosweu wa le India o mphile ka go go letsogo o la ntlatsetsa ga golo fela mme ne ke le morrao gona teng a fitlha ntlatsetsa ga golo fela menwana eo diretheseo ntho e natlhang ka mo ka mmokong le le mangwele ga ke batlen o e bone le no ke mmo le ka nteng ka mona ya nyelo sa theo sa bia lefetshwane ka go ka kgapa ga ke batlen go e bone ke ne boile tlatsetso eno ya ba basweu go nna gore aa ba re ga o tlatsetsa e tsa tena helang wa tseba nna ke bua ka nna ke motho wa lefula tsokere le cholesterol e phela le nna e neng sotla tswekere ena nne ke dula ke ya sepatala nako ena ka o fela sekeileng a ke gona jale ke taba tsa maoba le maobane ga ke re e ya fela o e beya taolong gore e dule e le taolong ga ke re ya fela he le rata o toloka batho ampe ga ke re ya fela o e beya taolo moriana ona gore e dule e tsitsitse e le maemong e se ka nna o tabane o na le phalelo e madi a godimo ya high blood e re kobetse pitsa e jalo ga o ntsetsa fela ke tlo o wetsetsa ena e le jalo wa utlwa ke tlo o wetsetsa ena e le jalo taolo eno o wa mathatha kapong o wa ongwangwa go thwe e dula e le godimo e dula e le kae nkatamele ke tlo o thusa ke tlore ke tlo e watlatlhe ke tlo e re nga ke watla jalo ka ga dipotongwane tse putswaputswa tse sotaden tate ga tswang ka thothobone wena ntate o ntse o ngolola gona le mathata lebeta la leteng le tswage bo le ntlatsetse o fetse nna la le bona lla la nyamela ke ne ntse ke itukisetsa lona ke re ke gotle ka mogutlo seno ke ne ke etsa ka jalo taba tseno gobane ntse ke ithuta go ntlafala ke saba methapo nna e theowa jwang ntho a ne e theowa jwang ke re lebetlela ke lona lebetlela nka le ao bata reme remetsa fela betlhe le se wa re bue di ntlafetse mo na le ke teng ke eme ka madi aka ke ntse ke re fela betlhe nene ke re tswa re bue nkgone ba motsatsi tswa re bue e teng wena mme o feleletse tu ke na le garabo mme re na le pilosa ka bana ka gabo ntate ke pilo o a e koma enelela gona mona go rona pilo tswa re bue lebetlela pilo tswa re bue godu remedize re remetsa fela re sešena fela nkatamele ke tlo o thusa motsula le mao godu ya bophelo o otetse kaka o di tshuba baga kaka ga o je le gantle he o jelela mo o sa boneng o fokotse o anela go sesola sa o se se ba o phama godi ya bophelo pele sesola sa mme botshwadi bong ditshuba ba tse kalokalo sebanki ete ga o wa tsheya mona o sebile o tshaba le o tsheya go a sešenya mona mahlong mona kgoneng mona maganeng mona mona le nteng ga ke sa bua jale sebanki e tla o kobolola ebe o nwa godi ena bophelo kapa o nwa semonyolane mašešena a tla o thusa golo bakeng sa diphio bakeng sa senya bakeng sa letheka sesasane senkgang se kenang ka leganong o tlatswa meno wa gago ga o kata o a tlatswa o ntse o nkga ka mokgo le mong o tlhoka semonyolane mašišena a tla o thusa ga golo fela remetsa fela godi remedize ke re mothobase thoba la mathoba moriana wa letshwea o a bata wa o bupetsana wa lefula teng lehlaba le tswang ka mogao ka gathung lehlakore le letsheya dilapedi o tlhoka mothobase thoba la mathoba thobeng ka thoba mothobase godi remedize re remetsa fela re šišena fela reme remetsa fela godi o remedize gona ke taba ya reme remetsa fela ga se lepetso fela reme remetsa fela ke ntho e hlahang
ka hae ka badimong baka re me remetsa fela gaudi o remedise kana ka tshwajalo ke le sea le moyeng sane sa e suputala tso mmane ya hlaya ntsena ka re me remetsa fela gaudi o remedise ke ntse ke le teng Gaudi o remedise o na o so nqetile ha ke sa tlhola ke bua re me remetsa fela o mpala dikodi re me remetsa fela ntse ke le teng mogati wa ka ke nneno he ntse ko o rata haholo tlo no kgone o tsebo tata fola gobaneng o wa kula tlhoo ene e kana-kana ya o setisang phetla e tswang ka ditsebeng motšhesa o matla o ka ditsebeng tlhoo ena ga e ka go ka e tshwara e ka go ka re nneo ke tlo o thusa ke itse ke ntlafanetsa gagolo kwana ga le saisane kwana go bana ba meririrelelang he ke a morata mmeno ke morata gagolo fela a re tloo ke tlo o thusa ngwanaka se ka nna walla o llela eng jofa modimo mphile wena o mphile wena ke bana ka re ke motshwanako wa leindia leno ea o ntse ntlafatso e maatla gagolo ntlafatso e maatla o entse le ka ngwana ka bo makgosi o entse le ka ngwana ka bo makgosi a re tlo ke tlo o thusa ngwanaka dikgaelelo tsena tse o buang ka tsona ka ngwana ke lebisa tlotla go wena ke re jofa modimo a mpolokele yena tlo tlo mpona ke tlo o thusa o na le mathata a ikgethileng dinomoro tsa ka ke 56 30 85 23 1 tsa WhatsApp ke tse 6 2 40 54 54 ha pele tsena dinke o nnetsetse mona mo tla fumana moriana o mongwe wa serame moriana o mongwe wa serame o tla o fumana ke 53 94 68 55 53 94 68 55 hape 6400 1001 o tla fumana wa serame o tla fumana wane wa selumi gona moo nomogong tseo tse ke buileng ka tsona tsa 6400 1001 o tla di fumana 53 94 68 55 tsaka 6 2 40 54 54 6 2 40 54 54 kamane ka Belcom ka Lucky Boy ka Menisi moriana ona o teng o a fumaneya le containereng ye gobedu moo Menisi ha Helena e teng kamana ka Kroonstad o teng kwakwa Indigo hebale ka koko ka moo mopela boxa o teng o a fumaneya moriana ona boko opo kamane ka mokgotsong kamana ka bothabothe ka o together kamane ka mastate kana la botitsisosulo ka B7 mme makopong ke ntlo go sentile bo ba ngwana na lekgolokwe o sa le temo gantsi ko mono tlasa selage mono o teng go yetse kgodi remedisi ka o dima mona mo o kadimanang ka tšhelete o tla mo fumana a o tshepa o teng ka mono ka thebo le ditshwere ka o fela ka khuthing kamane ka phamo ene re na le mena kamoelo janke o teng go fumana tlasa snakeng serenal outsente sebankeng se le teng semonyelane sentse se le teng o tla di fumana ka o fela re reketsa fela re sešena fela ka mona ka maputso ka gara difoto ouspaulina o teng wa fumane ka bothabothe ka o together ka tlokoe kamane ka o kk ka mokgotsong ka o kk mele mabela o teng o tshwere Garden of Eden isana le sekoso sa teng wa se fumana re le remetsa fela tšhanetšhane waka mona maserumo na 60 minutes o teng ka ditlhaiso tsa gae tsa lego la tsholelo ke rumo la tšhaka o teng ka ditlhaiso tsa gae tsa rumo la tšhaka le tsa bo remetsa fela o a fumane la o shaba rumo la tšhaka ge teng mono maseng dibese mona metse le stopo teng mme matshepang kulo o teng mono ka ditlhaiso tsa gae tsa kgodi remedise a o tshepang kuthi moo sebanke ikae bampatla yona le lebone la mosolo combo e teng e tla o thusa re remetsa fela kesešena fela ke shapara dipotongwane tse putswaputswa ke mo timeletsetsere ke ngwanna thaba yane ya mokgele reme monye rotla betelele pilo pilo piloza ke a lebo mmamedi wa sa le moya sa lesoso.

Mona sentsoga o le bo ha hleka o re fa tshepo. Ho re bo hle ba ntseng ba lla ba tsebe hore ka le leng la matsatsi. Ba tla bina pina e tshwanang le ena e wena o e binang ka jeno. Bo di beng ba mahlomola. Mamedi wa ka, abuti enwa o re ya ba letsatsi le hlahlamang leo e leng la bohlano. Ntate ke a kgutla ke lokela ho palama dibese ke ya madiba matsho. Empa ho ena le ho palama bese ntate enwa ya nkgodisitseng monna wa mme wa ka. A fana ka koloi a ntle sebakeng sa mokete moo ho di beileng e leng la bohlano bo e sa lenyalo le a hlomamiswa. Ra fihla ga sia molaetsa fela hore re se re na le mokgohlane. Jwale babepotledi ke fihlile ga dula moo mokgohlaneng le mme wa ka. Ga iphumana ge tlameha hore ge hlolwe ke go ya moketeng wa lenyalo. O etsahala eng? Batho ba thabile, ba nyakaletse, ba bina, ba nyakasa go le go kae. Ee, ke bile ke na le setshwantsho sa hore na e be go ne go tlo ba jwang pelong ya ka. A ke bona mosadi ha reng eo e leng bopaki ba lerato. Ka jeno a apeswa lesira ke monna e mong, a kengwa reng ke monna e mong, mme ke sena le monyetlanyana fela wa go itwanela. Diparadi ba malome ba babedi ka go hlahlamana ba ne ba le teng, mme e ne le batho ba seng ba nkutlwa le go nkutlwisisa. Malome o hlokahala tjena ntatemoholo Rangwane. O ne a ntse a le teng yena monna mogolo wa gore a senole lekutu le ne le bipilwe ke ba bagolo. E ne le motho ya seng a nkutlwa le go nkutlwisisa a nthabela, mme ra dula fatshe go rala ditaba. Ke batla go nka Sello le Phosa. Jehova.

Jehova mphe matla nna ngwana wa hao ke kgethe bophelo go lefu mme ke hlole sega sena sega seo e leng satane diabolosi le meleko ya hae. Monna Sello Lephosa ke a o leboga, momamedi Sello Lephosa ke molata jalo ke motheola mane sebonkoma. Ka baka gopola motswalle wa ka banna ntate magogodi ga monyatsi motho yo mogolo motho yo ke mo ratang banna ngwana wa motswalle wa ka ngwana wa motswalle wa ka wa tlhogo ya kgomo ntumedisetseng ntate ga monyatsi ka semonkong ka motlheng le mojetse ntse ke mogopola mamedi a ke ile ka tshwara monna enwa Sello Lephosa ke tseba hantle gore ke fihlile pelong ya ntate eo ke mo ratang eo ke mo hlomphang ka mane ka matsieng Moswanga motseng ha Toka. Ntate Toka Toka monna eo ke mo ratang ke mo hlomphang le yena hle bodibeng ba mahlomola abuti disotha sothi wa bantwana hodima dihlaba tsa madiba matsho o tshwere poho ka dinaka tau ka ditlena o lokisetsa lefu la monna yeo e kileng yaka ya e ba sega sa hae monna ya kileng a gaga lefu la hae empa monna ileng a kgutla ka o kgutla go sele a kgutla e se le motswadi ntate mogodisi wa hae abudima o re ntate phohledie ka ona motsotso ha re ntse re etsa mosebetsi ona ngwana motho ke tseba gore malome o kile a fihla le agente ya hae lapeng mme a hlahisa tokomane e bitswang wheel mo a mphang tsohle tseo a reng

ka lena letsatsi ka ona motsotso ke sebetsa ditaba tsena ke tsebe hore ena thoto ke yaka. Ee, ke ne ke tla masehu, ke tla hlotse, ke ne ke tla ka mabaka. Ha e le mane heso ha ke a ka lebeya. Ho tloha la bohlano le ne le etella pele letsatsi la lenyalo ha ke a ka ka lebeya. Ke tseba fela hore ke ile ka fumana mohala o tswang ho ntate a mphatlaleho ya hore mosebetsi o tsamaile hantle. Jwale ba bile ba itukisetsa ho palama sefofane ba ye India, moo mosebetsi o tshwanang o latela moetlo wa batho bana o yo tswela pele hona lapeng habo batho bana. Ngwana motho, ka ona motsotso ke ne ke so palame sefofane, ke ne nka ka lakatsa hore le nna ke be karolo ya moifo o tlang ho fihla moo, empa jwale mosebetsi ke ona o ke lokelang ho sebetsa. Tate Potledi, re sebeditse mosebetsi wa tukisetso ya lefu ho fihlela letsatsi leo re neng re lokela ho boloka mofu ka lona. Ee, mohla letsatsi leo hwa etsahala e nngwe taba eo ho seng motho ya neng a e lebeletse ho hlaha kae kapa kae. Ntumelle hle momamedi, re sa le mona, a o tshaba, o tshabe nako. A re kopane le yena nakong e tlang. Ke batla ho nka jwalo motho ke enwa Kgahliso Mphephoka. Theta Ngosi.

Mahlo moya o halalelang o tlatse dipelo tsa ba dumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa lagato la hao o romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bobtjwa mme o tla ntjhafatsa sebopeho sa lefatshe ha re rapileng o ho modimo wena ya rutileng dipelo tsa ba dumedi ba hao ka kgantsho ya moya o halalelang o re neye ka ona moya o o re tse lokileng dihlabosehe ho rona mme re ithabela ka mehla ka matshidiso a ona ka Kreste morena wa rona amen Haga mamelen lentswe le pina. Mohla mogana a tlankela Elia le hodimong ka setsokotsane Elia o ne a ntse a tsamaya le Elisha ba etswa dile gale. Ya ba Elia o re o Elisha ke a o rapela sala mona ho bana mogana o nthumile bethele empa Elisha a re ho yena ke hlapanya ka mogana ya phelang le ka wena hore nkeke ka gaohana le wena ka ho ba theohela bethele. Sehlopha sa ba profeta se neng se le mo bethele sa kgahlanyetsa Elisha sa ho yena. Na wa tseba hore hona ka jino mogana o tla o amoha monga hao. Elisha a re ho bona e ke a tseba kgutsa. Elia a re ho Elisha. Elisha sala mona ke a o rapela hobane mogana o nthumile Jericho. Empa Elisha a re ke hlapanya ka mogana ya phelang le ka wena hore nkeke ka gaohana le wena ya baba ya Jericho. Sehlopha sa ba profeta se neng se le mo Jericho sa kgahlanyetsa Elisha sa re ho yena. Na wa tseba hore hona ka jino mogana o tla o amoha monga hao. Elisha a re ho bona e ke a tseba kgutsa. Ya ba Elia o re ho Elisha ke a o rapela sala mona hobane mogana o nthumile Jorotane. Elisha a re ke hlapanya ka mogana ya phelang le ka wena hore nkeke ka gaohana le wena ba tswela pele bobedi ba bona. Banna ba mashome a mahlano ba sehlopha sa ba profeta ba ema sebakana ba tadima ha ba babedi bao ba ema pela Jorotane. Elisha a hlobola seaparo sa hae a se phutha mme a phutla metsi ka sona. Metsi a rohana mme bobedi ba bona ba tshela mobung o omme.

Jwale basadi ba babedi ba duotswa ba ya ho kgosi ba fihla ba ema ka pele ho yona. Masadi e mong a re, o ho monga ka gona le mosadi eno a re phela ka tlung e le nngwe, mme ke ile ka bele ha ngwana ke ena le mosadi eno ka tlung. Ha ho fitile matsatsi a mararo ke belehile, masadi eno le yena o ile a beleha. Re ne re ena le yena ho se motho e mong ya nang le rona ka tlung, ha e se rona ba babedi fela. Ngwana wa mosadi eno a shwa bosiu ka ha mmae a ile a mahata. Mosadi eno a ke ha a tsoha hara bosiu, lekgabunyane la hao le sa kgaleile, a nka morao wa ka lehlakoreng la ka a robala le yena, mme a kenya ngwana wa hae ya shwileng ka dikobong tsa ka. Hoseng ha ke tsoha ke re ke nyantsha ngwana wa ka, ka fumana hore o shwile, empa ha ke mo tadimisisa ha ho se o edile, ka bona hore ha se morao wa ka eo ke mo tswetseng. Masadi wa bobedi a re, tjhe, ngwana ya phelang ke morao wa ka. Morao wa hao ke a shwileng. Wa pele le yena a re, tjhe, morao wa hao ke a shwileng, wa ka ke a phelang. Ba ngangisana jwalo ka pela kgosi.

Theophile ya Kgabane, bukeng ya ka e ya pele ke ngotse tsohle tseo Jesu a ileng a di etsa le ho di ruta ho tloha qalong, ho fihlela ka letsatsi leo a neng a nyolohela lehodimong ka lona. Ka mora ho ba ka matlamoya o halalelang a laele baapostola bao a neng a ba kgethe. Ka mora tlhokofatso ya hae o ile a iponahatsa ho bona a phela, ka bopaki bo bongata ba nnete. Ba mmona ka matsatsi a 40 a ntse a bua ka tsa mmuso wa Modimo. Ya re ha ena le bona, a ba laela a re, le se ke be la tloha Jerusalema, le mpe le emele seo le se tshepisitsweng ke ntate, seo le se utlwileng ka nna. Johanne o ne a kolobetsa ka metsi, empa lona le tla kolobetswa ka moya o halalelang, ha o se o fetile matsatsi a mangata.

ya ga ha ba phuthehile ba mmotsa bare morena na kana go ye o tla boela o tsosetsa ba Israele borena a re ho bona ha le a tshonela ho tseba dinako ka pamehla e taolong ya ntate empa le tla amohela matlamo ya o halalelang o se o theohetse hodima lona le tla ba dipakitsa ka Jerusalema le Judea yohle le Samaria le ho ya fihla dipheletsong tsa lefatshe ya re ho ba buetsena a nyollelwa hodimo ba ntse ba mo shebile mme le rula motlosa mahlong a bona ya re ba sa ntse ba tadimile le hodimong ha ntse a nyoloha bonang banna ba babedi ba diaparo di tshwe.

ba ema pela bona ya babage banna ba ka le Lia le emetseng le shebile le hodimong Jesu ena ya nyolletsweng le hodimong a tloha ha ga lona o tla boela a khutla ka mogwa o le mmoneng a nyolohela le hodimong ka

Jwale Petro se are ha ke na silifera ka pa gauta empa se o ke nan le sona ke o fa sona ka le bitso la Jesu Kriste wa Nasareta e ma o tsamae a mo tshwara ka letsogo le letona a mo emisa maoto a hae le maqaqailana a tia hang hang a raoga a ema a tsamaya mme a kena le bona ka teng peleng a ntse a tsamaya a tlolaka a gogisa Modimo. Batho botlhe ba mmona a tsamaya a ntse a gogisa Modimo, ba tseba gore ke ena e ya neng a dula kgogong ya teng pele e e bitswang kgogo e ntle. A kopa dithuso, ba makala gagolo mme ba tlollwa ke se e etsahetseng go yena.

bohle ba tshoha hobane ba apostola ba ne ba etsa dimakatso le mehlolo e mengata bohle ba dumetseng ba ba mmoho mme ba kopanela maruo a bona ba rekisa maruo a bona le dintho tseo ba neng ba ena le tsona ba arolelana bohle ka moo e mong le e mong a hlokang ka teng ka letsatsi le leng le le leng ba ba mmoho ka teng peleng ba le maikutlo a le mang ba kena ntlo ka nngwe ba ntse ba ngwatha bohobe ba ja dijo ka thabo le ka pelo tse tshweu ba rorisa Modimo ba ratwa ke batho bohle mme ka letsatsi le letsatsi Morena a eketsa phutheho ka ba pholoswa.

Jwale bongata ba ba dumetseng ba ya ba pelongwe le moya o mong mme ha se ke hae ba le ya mong ya reng tseo a nang le tsona ke tsa hae a le inotse empa tsohle ba dikopanela ba apostola ba paka tsa tsoho ya mokana Jesu ka matla a maholo mme bohle ba thahasellwa haholo ha se ke hae ba le ya hlokang hobane bohle ba neng ba ena le masimo kapa matlo ba ne ba rekisa ba tlise tjhelete ya tse rekisitsweng ba e behe maotong a ba apostola ebe e abelwa e mong le e mong ho ya ka moo a hlokang ka teng. Josefa eo ba apostola ba neng ba mmitsa Barabase e leng hore tshidiso molefi ya tswaletsweng Sipera o ne a ena le tshimo a e rekisa a tlisa tjhelete a e beha maotong a ba apostola.

o ho mogana Jesu modimo ya mole mole ntatame ha u helo yohle ke a tamela pela ha o ka pelo e nan le boikokobetso le swabo ke beha matsohong a ha o motsotso wa qetello wa bophelo ba ka le tsohle tse tlang ka morao ho ona e tla re ha maoto a ka a se a le shohlo ke lefu mme a ntemosa hore bophelo ba ka ba lefatshe lena bo atametse ho feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha matsoho a ka a batang a thothomelang a se a sitwa ho fupagela sefapano sa hao a bile a se tlohela ka ntle ho thato ya ka se wela fatshe diphateng tsa mahloko a ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo a ka a lerotho a hakiela ke ho tshaba ho atamela ha lefu mme a se a o tjametse ka tadimo e kgathetseng ya qetello Jesu ya mahau o nkgauhele ha melomo ya ka e se e papatehile e tla ka sela e bitsa la qetello lebitso le tlotlehang la hao Jesu ya mahau o nkgauhele ha sefahleho sa ka se sehlefetseng se thunyeditsweng ke lefu se haula mme se tshosa ba ntebetseng ha moriri wa ka o kolobileng ke mofufutso wa lefu o satalla hlohong ya ka mme o dupa hore nako ya ka e se e fitlhile Jesu ya mahau o nkgauhele ha ditsebe tsa ka tse seng di le haufi le ho thibanela ruri ho dipolelo tsa batho le ho thibolohela ho utlwa lentswe la hao le tlang ho beha kahlolo e senang ho fetoha le ho tiisa ka moo lelahlo la ka le tla ba ka teng ka bo sa feleng Jesu ya mahau o nkgauhele ha meelelo ya ka e nyaroswang ke diriti tse tshabehang e se e tibile bodibeng ba matlokotsi a lefu ha moya wa ka o fafohileng ha bohloko ke letswalo la dibe tsa ka ha mmoho le ke botshabehi ba kahlolo ya hao o qobokisana le lenyeloi la mafifi le lekang ka matla ho nkamoha tshidiso ya mehauhelo ya hao le ho ntihela selemong sa ho lahla tshepo Jesu ya mahau o nkgauhele ha pelo ya ka e tepeletseng e se e tubehile ke bohloko ba ho kula e imetswe ke ho tshoha lefu mme e qhashohile ke ho lwana le dira tsa phologo ya ka Jesu ya mahau o nkgauhele ha mahlo wa ka a seka meyogo ya qetello e etellang pele ho senyeha ha mmele wa ka o e amohele jwalo ka ha e le sethelo se lefellang dibe tsa ka ke tle ke shwe ke le sehlabo sa pako mme motsotsong ona o tshabehang Jesu ya mahau o nkgauhele ha ke se ke lahlehetswe ke kelello ha lefatshe lena le se le monyoha mahlong a ka ha ke bobodiswa ke ditlallo tsa ho fela le ke tshabo ya lefu Jesu ya mahau o nkgauhele ha mefehelo ya ka ya qetello e rutla moya wa me mmeleng wa ka o e amohele jwalo ka ha e le diponahatso tsa takatso ya lerato la ka le hlolohetsweng ho fihla ka pele ho wena mme jwale Jesu ya mahau o nkgauhele ha moya wa ka o song o ile wa kokoha halelele melomong ya ka o falla lefatsheng lena o siya mmele e le setopo se hlwentseng se batang se hwamileng o amohele ho senya hona haka jwalo ka ha e le nyehelo eo ke hlonephang ka yona borena ba hao bo boholo mme ka nako eo Jesu ya mahau

0: Ina go ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho. Mama medi ke o dumedisa maratha a dilepe wa balwa ke motsedisi tshakela makaja. Motlo tlhitse la boraro. O le mongwe wa ntlafatso ya temo Afrika. Ilkela go tlhoya batho ba tla sebetsana le yona ka kotlologo a bontsha botlhokwa ba matlafatsa batjha le basadi gore ba ikagele ka matlatemong ka megatlhelo yotlhe ya yona. Motlotlei o buile sena nakong ya dipuisano tseo a neng a di eteleletse pele le President ya Mauritania na President Mohamed Ould Ghazouani. Tlasa mohumo o reng ntlafatso ya moshelela e ntlafatsang boleng ba temo mokeng wa kopano ya dinaga tsa Afrika le France wa selemo sa 2026 o neng o tshwaretswe Nairobi, Kenya. A boela a re go botlhokwa go tsetela phepong e nepagetseng molemo a gamano a phepo le go fitlhela ditlhoko tsa setšhaba. A re go botlhokwa go ntlafatsa temo e tla thusa tharolong ya diqholotso tsa boemo ba legodimo. Moka ona o tadile ka le shome le motso o le mong go isa ka le shome le motso e nnedi ka moho o reng sebedisano dipakeng tsa Afrika le France mo le mong wa sebediso ya marandrang le kgolo. Le tona la matla le merafo Motlhomphedi John Mpotjwane o re lekala le tlo fetola dipalo tsa motlakase le go kgaola difate tse pela dipalo go ntlafatsa phepelo ya motlakase le go tlisetsa maemo a go kgaoa ga motlakase dipakeng tse e fapaneng naga ka bophara. Tsena Motlhomphedi Mpotjwane o se boletse ka lekgotleng la setšhaba ga e tsa polelo mabapi le maemo a renang a bakilweng ke boemo ba legodimo bekeng tse tharo tse fetileng. A re dibaka tse amegileng dikenyeletsa mogotlong maseru semonkong le tse ding mme sena se a nne phano ya ditshebeletso tsa mantlha jolo ka dikgwebo le dipetlele. Letona la bogatlhaodi Motlhomphedi Motlatsi Maqelepore seabo sa setlhopha sa bogatlhaodi sa Lesotho ke boitlamo ba go sebedisa menyetla e teng go ntlafatsa lefapha la bogatlhaodi ba naga le go aga makgama le bogatlhaodi ba dinaga tse ding. Sena Motlhomphedi Maqelepo o se buile mokeng wa Afrika wa bahatlhaodi o tlhophisitsweng ke lefapha la bogatlhaodi la Afrika Borwa KwaZulu-Natal yo sepheo e leng go fana ka sethala go batlaisi go bapatsa ditlhagiswa tsa bona go bareki ba matšhaba le bagae. A re le ha bogolo ba bahatlhaodi ba kena ka mabaka a kgwebo ka gara naga ba bang ba etela baamanyi mme morero ke go ba gogela gore ba nke nako go etela dibaka tsa bogatlhaodi. Lebitsong la morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho LWHP Monghadi Tshepang Hatase o itse morero o thusa bagatlhaodi ka dintlafatso. A tlhalosa gore setšhaba se una molemo ka o thola boithuto go ntlafatsa ditsebo tsa bona le go sebedisa menyetla e teng ya bogatlhaodi metseng ya bobona. Tonakgolo ya metlheng Dr Pakadita Mosesedi o tisitse gore President ya metlheng ya Botswana President Festus Mogae o bile le seabo se tuma go netefatsa kgotso le botsitso Lesotho nakong ya tsitsipano ya dipolotiki ka mora dikgetho tsa 1998. Ha fana ka moletsa wa matsediso lebitsong la baetapele ba metlheng ba mebuso ba sebedisitseng le President Mogae, Dr Mosesedi o tobokeditse tshietso e sa tegeseleng ya mofu go Lesotho nakong e thata. A re o ile a sebetsa ka maatla go netefatsa kgotso le kgotso a tsepame godima ditshia tsa puso ya setšhaba ka setšhaba. Motlhomphedi Ntate Morosi letona la diphatlhalatso dikgokaganyo mahlale sebediso ya mahlale le boqapi o tadile mokete wa letsatsi la gae la tswalo mo a qetang dilemo tse 25 ka setlhabelo sa NISA pele a ka neelana ka ntlo e mongwe wa batlhoki tikologong eo. Father Nkesi wa kereke ya Malecrosia o kgothaleditse Motlhomphedi Morosi go phela go thusa batlhoki. A re o qadile ka nepo ka ga ebile mohlala wa go bontsha gore go leboga dinthong tsotlhe go botlhokwa ga neelana ka ntlo. Motlhomphedi Morosi o lebogetse lelapa leo a re botlhe ba phele o etsa gantle ka metlha. Lebitso nna lelapa mongwe di ditebogo le feta o lebogetse ntlo ena a lakaretsa Motlhomphedi Morosi go phela o etsa gantle ka metlha. Go sale jalo Motlhomphedi Morosi o re letsatsi la gae la tswalo ebile le atlegileng ka a le ketekile ka go fa batho ba tlhokang dimpho a leboga botlhe ba ketekileng nena. Letona la batšha tekano le ntshetsopele ya setšhaba Motlhomphedi Pitso Lesabana lebitso nna matona a mmuso wa motlotlei o lebogetse Motlhomphedi Morosi a mo tlhalosa e le motho ya matla tshebetsong ebileng a tsebang go kopanya setšhaba. ha bua le tsona le kalamo ka media NBS mofumadi meloloko nkgahlebitse mohlompe mo re se ke moeta pele ya hlahlwa le kane a mona ka letsa mahlohono lo bophelong maratha di lepe a fella mona mmela di tabatsetla mo tsaleletsa tsi ya hora ile ya botshelela
1: mamela go dumedise hele nna bo simba le tsatsi la ka jeno le bitsola ka ke malhasna lady re tloa lo wena mona ho re nyena ya probong re ya mana ho re nyela shumele metso e medi re tloa matsa jolo ka mino wa di thallege ho tloa mona ho ya mana ho re nyela shumele metso mo ho nyela shumele metso mo ho ya mana ho re nyela shumele metso e medi e tla ba milo wa silmeidi

0: Ikemetsotso e rulang ho ye le 10 ke ka mora hora ya le 10 le metsimedi. Seremeng sa hosa le sotho ka keng ke monyetla ona hle ho dumedisa ho hle ho hle mo mametseng sena sea le moya o le hona teng. Lebitso la ka ke abuti ntateleng a maleta thujane. Ke dumedisa tjena le ha ke kena le naneng la ga le thujane. E le mantaha wa la le 10 le metso e rubedi. Ho rena ke mo tsianong selemo ke sa dikete pedi. Mashume a mabedi a metso e tsheletseng. Ke rona bana re boela re gahlana hape re tlo tsamaje ho tloha mono wa fitlhetse mane hore nyane ya bohlano mme happy le ke ya kae kapa kae ha ke kena ka rogele tatojana ke lokela hore ke o helehetse otle o tlo bula lenane o lena ka thapelo go tsa tsebore e re hlono no fale ka re msebitsuna o moholo o tlo uitsa emesunyina atamela he o tlo bula msebitsuna wa gele tatojana ka thapelo ere ke bona rona ditaba tsaka e di eme ka mokgwa le tsela efeng ha letwe ka o fela ke phetse hantle mme ka ba wena o phetse jwang kgono
1: ke phetse maneso
0: eya kgono
2: Amen. Atuba phaku ya le bua ntato go ntate 666 ha wa motho ka mo ga mafeteng ka matshwaoli
0: ah ntate 666 ke ya le bua
2: thank you phaku
0: ha go tlo le tsa thojana ka le ga to le ka magete
2: wa bona he
0: ke ya le bua ntate
2: ah di
0: metso tso ye me ho le shome le metso e mehlano ke ka mora ho raya le shome le metso e medi se re mo isa ho sala sotho go le tsa thojana ntate 666 ke no thewa mona ka taule bua thapelo e botsi mosebetsi yona wa gele tatojane yona e tlile ka nkgono phokolang ho sanna ka mane ka tswedike ka O plus le wena atamele he o lebue thapelo ge tsebe o tatamala ka mosebetsi yona gobane e leeto le na le lele ha e letwe ka o fela ke a phela ntate o phetse jwang
3: ntate ka lebitso ke ntate monna ke tsela wa itebela ka koronyama ke kopa o leboa thapelo
0: leboa thapelo ntate
3: kopa o leboa thapelo

0: na de ntseng ke mo khone tsokola mo sanne nda de 66 ya tla ile bo wa na le na gile bo gile nda de monna ke pela wa itibela ka kurunya
1: a tsa o le bo nda de monna ke pela wa itibela
0: ke a le bo nda
1: ke o le bo ke metsotso e lula ngwe le shome le metso e tsheletseng ka mara ora ya le shome le metso e mmedi a ile bo
2: ela ka le kana ge
1: ka o fela
2: Tshabana sa khona.
1: Eh.
2: Ya phela ntate.
1: Ke ya phela mme ka bona o phetse jwang.
2: O phela ha ni ke le di tsela ka ke ngone se tsenya ka ke tshipile mo bona ke tshitsi tsong. Ke kopa ho le bua thapelo e ntseng ke ngone phokola mo sanna. Ntate 66 a o le bua. Ntate monna ke pela o a itibela. Le yena a ile bua. Ya le bua ke mkhono tsepeng ya ka ke tsepile mo bona. Ntate.
1: Ke o le bua mkhono.
2: Ya ke ntate.
1: Ke metso tsui ha bang ba ele shume le metso e supileng ka mara rena ya le shume le metso mmedi sa re bueng sa ho sa le sutho le nane o lena ke re le tathojane me ka nete ha le mona thapelo e le bue re ke ne hantle re hlonolofetse ka re ho mosebetsi ona o mogolo re le tathojane re he ke bona rona ke atamela jwang mona mo teng o tla fumana jwalo ditsebiso ka re ho nane o la re tathojane mo teng o tla kena wena ya gahlilweng ke lena ne le nna la gare ta thojane o tlokopa jwa lo kokota ka sitana le wena ya ipitika ya totobolong ye ipitika ngwe yona o tlo atamela ka yona na ko ene re ya ngwe yona wa kena mana o renyane e ja pele re tsa mahantle ka lerato le ka magete ka nqano re ya pele he re tla leta thojane ho leba o renyane ya bohlano.

0: Peter hape hona mo di thutu bolong wetsa jwang?
1: Ke tsetse go dilo. Ke supile.
0: O so ipitikile di thutu bolong tsa hao tse supileng.
1: Ka le bolade.
0: Oh, re re tla rutlwa di taba tse o di tloa mo di le ba hoka.
1: Eh,
0: thank you. Iba ba metsotso e dulang ho eme kae e mashome a mabedi a motsumong ka morao rena ya le shume le metso e medi sermen sa sa le sutu khale ta thojane ke o mentor timoeti ka mane ka thabatseka o re qetile ho ipitika dithuto bolontsa ha tse supileng ke a tsepa hletso se ka ofela dintsi di setswe morao ke ba lokelang ho etsa jwalo le hore he re tle re bone hore na me o fite la mkhahlelong ofeng ha ile mona ditaba di tsamaya ka tsela e ha ile twe
1: sala la go le ka mkhahle
0: ka o fela
1: o tsawa na sa go
0: e ende
1: a ye le ba go ma dia se
0: ho jwa lo ntate
1: e ya ke mabe ke ditaba tsa mentati ka mo ka pontsi ntaba tsa mentati ke la ka go mo mona ke ntate motho a mona ha na khatlo a re di le ke tege se re tle ra mentati a kena ke ke magae le bitso go lo ka ke ke thuto go tsa ha ke supile
0: and
1: jadi mentati ke khona ntsa mamedi ya khona ho tloa ka jeng yo ga lena mentati o sa tsa ditswa me butle hanyane
0: me butle hanyane
1: ke me butle hanyane ka ntle ya khona ntsa ho tloa go ta go tla go bolela ona ba go so fa ba ba go so fa na le ding ke se ke ba di 6 ya di ka ba ga ma tsha gore
0: e tla o le bo under 606
1: thank you dada
0: thank you dada metso tsu e dutsi ho ma shume a ma be di a metso e meraro ke ka mara hora ya le shume le metso mme di se re me sa sa le sutu ha ile twe
1: ka
0: la
1: ga tlo la ga ka o
0: fela ke
1: tsena sa go e am ka re go nda ke le bua le le tsela ka le tsi le o tlo go me di ke ya
0: me
1: ya le bua la tsela ka ya la le di ke ya ya
0: wa le ananela
1: ke a re go nda di ya ga ke te bua le bua tsela ga ke te bua ke tsela
0: ra o amohela ka kwano ka lapeng le leholo
1: Kile
0: wile mekwe li teka la gato li kama khete he
1: Kile wile
0: Thank you mme Metsu tsu du tsi huye ma shume ama bidi A metsu mene kamra ora ya le shume le metsu mene Ser men sa usa le sutu Mehe mosebe tsi huye na ukadile he Re reserena le me Butle hanyane Kakwana ka Tabatzeka Hey Ah, haile mona he rinse re ngatafala tjena. Ke a tshepa le ka nqano ra yane ya pele he ha re thewa le tsona mono. Mme butle hanyane. Ah. Ke o lebeletse mono. Re tloba mmong. Haiba tsebiso di teng hle le tsona ha di tle. Di fete nako e sale mona mo re leng hona teng re bona rona. Re hatela pele jwang. Haile twe. Kaufela
2: Kijama na sako muntati Muntati maltatu yaan
0: Eya ntati
2: Livizo wala vinda diyo Tami jino wala Tolo malo jibane mbana jayi Su
0: Ntati
2: Kia liwo ntati Aga niti natala Hwa Kwa hala wa ufa Su lili mkusu Hali Hanzi kiji tia Hwa Mnati Lapali ya hula
0: Eh ntate.
2: Ke go bona video di ja ma jang ntate.
0: Ntate waka.
2: Ke pele ke di ja di ntate ntate re mo tlo ya. Ke go ba bomme le

0: Aeletwe.
1: Ke ba go le ka magete.
0: Ka ufela.
1: Ke tsamela sa go le a botlhong ka dilo mme le ja tsela le dilela.
0: Dumela nkgono.
1: E ntse e kutla.
0: Ke utlwa hantle nkgono.
1: E nna ke nkgono o tsile ke ntse ke ya ka go thuma ka kutla hantle ha qala. Ne pokola go sala ga tela. Ntatini wake a mpeng a buo mwene ka mtiti mtiti ho yenda ya nantia naka yeti na mtini yungu ya yeti jida hanka na mwene yeti jida ina na siri chaka nama rata mwene wala kato na kama sabi nge yu chaka mtia wuna mtiti nwa narantu wa wuna mtiti wa chani mtia kwa nga baka itina kala kato na kama hek
0: jambi lewo hankono amen
1: mtahati
0: Eba metsotso e dulang ho ye le 15 pele ho rena ya pele sermon sausa le sutu ile manta ha baking re qala baking re qale re tshwara mona le mane ntho tsa rona di batla re tsamaela jwale re tle re bona rona tla re re phethela mane ka sonta mohlomo re tla be re fihletse tse kae etsentle ho jwalo fela re ke bona rona re tsamaya jwang ha ke ntse ke ultile mona re otle o tlo fitiselwa lo tsebise ba nyeteng ntle le mona o renya pele o tlaleta thojane ka legato le ka magete

0: lentswe la morena la skela ithatafatsa dipeloma le tathojane ei ke ka mo mosebetsilo wa etsana ka teng ka pa ena ntate sa fihla se fofane masego mosebetsi o mokalo kalo hey ka ne tibile mosebetsi o moholo ka tsela e getheileng ka ne tike a tseba hle ba atlile ho finyella ba bile le ka mo ba boneng ka teng ba e kgolo ka ho fitisa go mosebetsi o no le moholo hle o etsa hala ditaba di tsamaela jwalo ka tlhamano ya tsona fihleletse ho phethetswe ere ke bona rona ke hatela pele jwang ha le mona ga dula metsotsong e meraro pele rena ya pele mona ho dumela re ya pele re tla hetla he re shebe rona ka ba di etsa la tsa mafelo a beke ena e bile di feng ka ho fapana ho ka poli ka di etsa hala tseo ma ile ba go kwa ile ya ba ho tsona di baka ka ho fapana jwalo ka nqena ho rena pele fela re tla qoqa ka tsona tseo ha ile twe
1: ka le so tele ka mafete
0: ka ho fela
1: ke tsala na sa ho mo bi tinta tele na le ka tsiane
0: ei am
1: ntse ke la ntse ha tla
0: ke a phela me ka bona ho phetse jwang
1: le bitse la ka ke ne bo se tsa sa le a ha la teng ke mo kwena ha be di ka tsaya teka
0: a o batho
1: ka ni tsantsa le nna ne se mo ba gatuwa ka le bo se ha be di jeng ka te mo lo ha ntse ba gatuwa
0: ei
1: ka ho mo yo se e ke dumela la mo re mo file yo na ka ne tsa le bo ha ei ke se re mo ya ha ho kumela le ke nya wa mo le mo a ho nya wa ona
0: ha ho be jwa
1: ka nnete ke le tabe bona ke ga ta ka ho fela ho tlo ho ena mo no fitela ho nne bitse ha wa ne go ntse ke mo kuke ho tseng ya mo ona a o fitse ke nale ena ka tlo ka na mo le se tama se wa ba ke ke tlo tama ja
0: a ha re be mo ho he ka nqena ho re ya pele ho dikela
1: ka re mo ho ngwana nne la ke se maka o tama ja ja i tukisa o la re jinja bona ba tse ba hlabe ba e dele le bona ona a e ba le ba jang ka tshe se nna na ke di tsatsa tsa ngwana
0: o ha o tsama e ka nqena
1: a ke tsama e ka metsulo
0: a
1: a ke ntle ke go la mo ha ke ka go tsiwe ho ha ke go thata la ka
0: re me la le mo
1: ma ba e ntadi
0: e ba tla o eme pela le mo ta o tlo hobe
1: ha le mo wana me ja le na ha na ho ke ba se se di khate tsa go ke tsipi ba
0: ka le go go itsite he ka ha ha o tsa mo sifo o re o se wa wa wa wa thula le mota ka thata
1: ke le tsatsa ka le meta ka mo nne ke se ke le tla ka tsaya wa le mo se ke mo rata
0: ha o se
1: le ba na le tsatsa ya le se ke se kgoriya
0: ei
1: ka ke ba ke ntse ke na le wena ho na le bona
0: ka ke o le bo hamme
1: ha le hala
0: ho ruma so ho ra ho tla ya pele se re meng sa ho sa le sotho nana o lena ke ge le ta thojane ka jeno ke manta ha wala le shume le metso e robedi go di ena ke motsianong selemo ke sa di tse pedi mashoma mabedi a metso e tsheletseng nna mo qhubi wa hao mesonyena ke a buti ntateleng a mali ta thojane ke tswa ho renya le shume le metso medi ke le ba ho renyane ya bohlano mme he ha ile mona ho tla ho rena a pele jena ha re tsamae re hetla morao ka tsa mafelo a beke re leta thojane ka legato le ka magethwe leto lena re leng ka re le isa mano re nyane ya bohlano hai letwe
2: ka legato le ka magethwe
0: ka o fela
2: se jo bana sa kgomo
0: ntate waka
2: nyela abudi ntate le malota toya
0: dumela ntate
2: o ntsopelantle
0: ke phetse yantle ntate ka bona o phetse jwang
2: ha go sala ba le zonta televizo la yenta de bari ga na la go bizwa
0: eh ndate
2: ke na mona

0: kwisa ditebo tsohle ka maila bogogo a bileng teng go a boloka masapo a ntate moholo. Ka nnete ke rata go leboga maila bogogo otlhe a neng a le teng, otlhe-otlhe kaofela, diporofense tsohle tse neng di re phaletse. Ka nnete ke a leboga, ke a leboga. E se ka go ka nna wa ba jalo ka mehla. Ka nnete ntate moholo o bolokuwe ntate.
1: Ee.
0: O bolokuwe jwalo ka motho ya moholo ya sebeditseng. Hoto motho o fuwa ntho ya hae, ka nnete atjhe ba mo file. Ee, ba mo file ntho ya hae e leng ke rake ntate atjhe. Wa tseba ntate o ne o le monate wa ise ka ya jwale ha e sa le lefung.
1: Ile a fetoha taba eno e monate.
0: Ile a fetoha ntate ya ba sekana tefetse se ka jwale ha ka bohlokong.
1: Hei.
0: Empa ka nnete ga a leboha hle. Ka sebetso e le ebileng makgethe e jwalo. Ntate ke a leboha ke ntse ke rata maila bogogo ohle kaofela lebitso la ka ke ntate Poarinyakane Melala. Ke ntse ke kokometse tlasa la balaleana difefoteng ke ntse ke šhašadihantse bolo ke nyatsa tsena tse tshwarwang ka maso ke a ikokobisana
1: ke a o leboga ntate
0: ntate
1: metsotso e dutse go ye meraro ka moraora ya pele selemeng sa go sa lesotho re leta thojane ke lenaneo leo re leng godumo le ona gantle mme ditaba tseo re di tshwarang ke tsa mafelo a beke re hetla morao rona ka ba ga e le mona re kala beke na tse e tsaetse mafelong a beke ka ba ke di feng ga e letwe
2: ela ka to go la ge
1: ka o fela
2: re tsaba le sa phone
1: eh
2: o tla hantle ga ke ga ke le mme tsura
1: ke pitse hantle me wena ka ba o pitse jwang
2: ka tsanta na ku ka re hantle
1: wa utlo hala wa tsebo
2: o kuba ni
1: eh mme eh ke utlwa o sa hlaka ona jwale e ha re utlwane he ke utlwa o hlaile
2: ona ke ha ke utlwa se ba
1: a o hlakile ona jwang
2: ke nne ke khosa ke la patana le ga na ke di ya se
1: eh mme
2: ke tsena se ya ke ke me re di di go di ha tsia le go ruka ntse ke ho Hei, le bo mme bo ntate mo na tone o le mone. E ne ka ha re le tlo. Ko ke ne se ka ke tshadu. Ke ntse ke le teng ke.
1: O ntse le teng a mme tswela pele.
2: Oho. E ne ka ke tshadu. Ko ke ga ke mo ho pele ha mona tibo na bo. Ke ne ke ra tsaka ka ra tsaka re le teng ka o tsene de re bone. Ba bana ba tla ba teng ba o re se nna ba ba ya ke ke ke ha ke ke
1: eh
2: e le me se ka gore ke go tsene ya taxi ba ba go tiba ne ba le mong ha ke tsene ba ba tlae ka pas mo khatse mo a ha e wa o tsene e le bo ntse ke ba ba ga ta ha ka le wa ke so ba bone e le bo ne ba ma ba tsene e le bo ne ba ma ba le e le bana gore ntlheng la ke a kalo ke re go kadiwe ka gore a borobedi ya lesomeota a lesomeleng ka gore a pele jele ra utlwa gore jele ra lati ka ba gore a bobedi itse ka morago goba ga a bobedi ai gona a majele re le batla dile go utlwa gore ee tlala jele se re utlwe gagolo
1: ga o phamisa meno ya letsogo se o tlotse ntse o bala digoga
2: Daddy.
1: Ke ga o phamisa seatla o bala digoga o itse gore ya borobedi wa re ya borobong wa re ya lesome ya lesome le motsomong wa o tla ya lesome le metso e mmedi ya tshelela ka go ya pele yaya go ya bobedi mosebetsi o nontse o etsagala
2: go itse o dubeile fela ka mokgwa o le mong
1: fele
2: gora ya bogago ga re itirele ka dijong ka morago go yona e ne le gona go bua mabitseng e le gore ntho ene le mone ga ke sone ntate a patieng ga ntlaka lwa ke so mo bone ka ntateng one.

0: kan hujung ni. Kuri. Kuri yung nabisit. Kili. Lagi buhulit ako nabibitin. Magsugi kami nabibitin. Huli mo na ati. Ang katilitin ba?
1: Ang sulitin.
0: Ang katilitin. Kasi lagi siya hanin siya. Buhin ba kay? Hari yung tirito. Luka na tirituhin siya. Sinta mo na tinggado. Ay ko kung buhin tayo ba nga tiyara ka tiyara ka tiyara
1: ba khathala le bona ba ba superman le ma
0: ba superman le ma e ya a tshe e ka ni tshe ho le monati a ka ni tshe le ho se le di tshe ka ni tshe ba ne ke le tshe ho le bo tshe bo le bo ka lo ka a bo ka hai
1: a tshwana le yena
0: ba ho ga ntse ke mo ho lo a tshwana le yena a di mang le ka ntse ke hai ha tsalo
1: a ho thu
0: Kele, asa mithubile mo matika nnete. Ha ba le le fundi ke tla se tshabile ka le nyalo. A asa mo se se di se hantle. Le ka sa bonile. Di kele jo di phodile.
1: Re tshidise.
0: Ba di.
1: Ke re re tshidise hile ho latela se ileng sa rena mo.
0: Ho ga lunta ke. A asa mo se ke le mo ke khotla ke la sa ga nna ke di a se so ke le bo ha.
1: Ya o le bo ha. Metsutsu ya haba ba irubedi ka morao ra ya pele sermon sa re so thogile ta thojane ha eletwe
2: ka la ka tola ka mahet
1: ka ufela
2: se tshaba na sa ho ma di na ha re le ta tinda di ma sa tatuja
1: e nda
2: di zo la di nda ke po ne ra ka mera mo so to ho ne ta na sa ho re la
1: e e nda
2: ho so ba ke ho tlela fela Kona bentu e fanswana nan ten ma.
1: E yon da.
2: Sinri zungye li biye moun. Le fuki li naba toba siyane moun. Kona pe wate ma wou se sepoto batu wala yale foun. Kobi zi wali moun wou wali wala. A cheta nete. Mwala yon awa moun a kaya meka ma wotu a kare mele enti yon. Ili yon a yon sa sa yon a pa ala wè. Bato ba wamba si yon mwole yon bato ba wamba yon wata wè. Haba yon wolo ka mwoto ba yata lili se wala. Ili yon a ka nete hayan sa ka hantri ke lo mwoto ntati kya yon kukuli zandati.
1: E kya wole bo hantati?
2: Tangi ntati.
1: Eba me sosu yon la wero bo nga mra wra ya pele serwen sa hausa lesoto. Nanyo ke yon leta tojani. Hauso wele dize mrena dati po hwari nye kane milala. Ka nnete ke taba ya bohlokwa go lotla ke ya batshware hobane ke bone bontate mona ba bua ba lositseng motsono jwalo ka ofela ka dikopano tsa bona ba ka tshwara ka matla go lo maemo ano a loka ha e letwe
3: ka go tonde ka mafete
1: ka ofela
3: ke tsaka mo sa khomo ntate ntate le mo le tsaka
1: e yang go
3: ke mo khona ke kula mo sanna ka tedi ka profi ke mo khona se khata le mbana go se o le tse tse ke ke mo khona ka ke ke na ye ke mo ka ka ka ba le ke tshepi ke ka go bulu ke a ke mo khata ha ntse ka tla yi ba ba tsaha e ntate mo ho le ke thaka ka ntse
1: a go batlong ke a tseba nkgono mona le la o tla engwe pina mona la e tsanya o la ka le leng
3: ntate ke thata ka ntse mo ne so mo khatla e o ha tata ke mo khotse ka ke mpa ke o tlile mo khoko ba le e bo khola e bo thi
1: a go batlong
3: ba tsama ka mo ke ne ntse o tlile go ya teng ke ne ka tla be le le ke ke mo di ko
1: ke be le wa tla final
3: le a e mo le butile ke o la khaula ho ntate ke re ha bua se a le mo ina na wa mkutwa e ke ba le nna ke se bua ke ke le nna na tsena tse nna ka se bua sa ka e lo o buile empa a tlise ha ke se ke mana be so ke ga nne ho le ho le ho ba le ke mo hlabolli wa go hona o le a se ka se se me na tanga ta yo a ka queen ka ela ke a tumela a ntse ke ntse ke me ke tsho ho tsena le so ke la

0: bolang go sala ka tsedi ka utlwa a simola lekgotso
1: kgotsong kgono metsotso ye mego e leshome le motso mong ka morora ya pele seremeng sa go sa lesotho ge le tathojane ga e letwe
2: kaaatolo ka magate
1: kao fela
2: aabana sa kgono
1: ntato waka
2: madume a sea ke lopakoeng
1: go jalo tate
2: mafelo a beke
1: tsa mafelo a beke
2: ga nna ke lebaentse kana le wena ana mo atiam
1: gona mono gantle megopolo e ntse e soka ba e fetoa e ntse gopotse ka nqeo
2: ga re ntse re ja katsomane ya ba ke sa go bona nne se le nyametse ka ewane
1: hela ge batho ba nako nnete sale re bile mola go fitlheletse tlhile ya ditsela se di leba ka mona ka lapeng
2: o ne se le bosiko
1: aa ke e tlhalosa ka gore ke tloile ka mola ga tlhile batho bogolo ba se batla ka bona ke re mosebetsi mola ono se ole o le wa ka kerekeng wa pina e telele e jwale ratla ka mona gobane jwalo ka ga mme ke kgosa ke la patlhalosage go la ba le nako eo tlhile lephako le se le ubage ge le kwana le kwana
2: bantheetse yana ka odimo ka kwanana ba se ba letse ba re hei tloo di ya fofa ka mona
1: hei
2: jale ntse ke lesheba re ra fela le dibudi tsa gona mola dikae go na le mono di seng teng mo gae lona ditso tsa lona ke tsena ka ditsena ka mona
1: ee ya ntao ka nnete go ile wa e tsala le gona ga itlhalosa ga utlwagala gona re bomang ga thuseya le go jalwana ke re sebetsa ka nako ba bangwe ba rona ba sentse ba tla gona kwano re siana jwalo jwalo jwalo ee o tla fumana gore ga re ntse re tswile jwalo wa bontse o na le ba boelang ba gokela ka mosebetsing
2: ya gana ka yona ke reke ntate ya gana ka yona diakeng tse dingwe batho ba laba santse ba ikotla melana tsa bare hei mo re bantse ba gana ka bona ba gae ka e le pina o dina pina e bone menye wa ka tlase ka mola ka bontateng ba le ba diaparo dikuthe dipepole
1: tseperes
2: a pina menye wa ka mono ba ka batla ke bo titine
1: le setlabolane sa ntate mogolo seo ke tla leka o bona banna ebe ke tla etsa jwang ka le leng mona ke se fumane sana se ileng sa bapalwa moo
2: banna bo tla se fumana jwang
1: ke tla bona gore na ntse re tlhopha mona ebeng ke se atle go kopana le sona
2: o ntate a sekanete ke laka itsamaela gantle ga batuwa mono le gona ga tlo tla gonyelela gae ka nako ka nnete ee ashkree pako ya katle ga sente gantle ka nnete
1: a ke a o leboa ntate 606
2: thank you ntate
1: metsotso e dutse go ye leshome le metso metlhano ka moraora ya pele selemoeng sa gago sa lesotho ga e letwe kao fela
3: re tshabana sa kgomo a butseng tate le maletsa thujane o phela gantle
1: ke a phela mme wena o phetse jwang
3: ae kannetse ka mogau
1: ee mme
3: ee kannetse le mma ke rengke ke kene kannetse e ge la ga tsamayang gantle kannetse mokebele tla magae le ya kwana ya patang retse mogolo a tsa ebile ke ntate wa ka
1: ao bathong
3: kena go ile ndibitse le na la mmese ga la hlomogela
1: ei
3: ene o pati ha monate ha monate ku fa tsa ke fetse ntse ke mosebetsi ha ya late
1: ha o hopola mantswe ha ile ha bua mona a bua ka ditaba tse tshwanang le tsena tsa mosebetsi wa lefu o ne a reng nna ke bone mantswe a na ne a bui ile seno se neng se etsahala moo
3: ka nnete o lokile gantle le lena le le bangata go le molate fela se ebile ka se mokgotlhaneng

0: Metsotso e eme ho ye le shomene metso e supileng ke ka morao ra ya pele ceremony sa Lesotho le nanola ga le tatho jane le ntsele tswela pele gona jwa le re tshweretsa mafelo a beke wa tseba le ha re tshwereng ya ntate moholo jwalo maikutlo a motho le motho ka bomonga ka tla kwano a fitisa gore na o ikutlwe jwang ana le mola mosebetsing ba ba ntle ke a tseba ne re ratile ho finyella empa mabaka a ba ka hodimo rona hle ke ka moo ditaba di etsalang ka teng gobane ga se ka mehla re ka bang nqa e le nngwe ka nako e le nngwe ga e letwe ga e letwe kao fela
1: jabaga sa gomo auti ntate le maledato jane
0: e ntate
1: ntate yota ne ke noka yaka toromogalesekwale majaiteng
0: ntate
1: sa mafelo a beke
0: sa mafelo a beke
1: banna mofane jane efitlha e kala mokoting efitlha e fodisa majanjare gaka mone e banna ka bone e bue moletsapala ga ke pena go jatsena
0: ke bao ke tsa ka mabaleng ke tsa gaotseo
1: ke ka mafelo a beilee
0: ee ke tshorwalo ke re ga o tlhore ka nna bahuile wa tsamaga monomono ka e jwang ba dimanololang ba tla dimanolle
1: gaoan You are here, jadi motho a batho bana ba pate batswana ke ntho monate aeso bona gore motlhelelase batsadi ke bapata gona jalae ke mokgwa ota fomao se monate ka nnete jatemolo ga motho a pata mosadi wae go monate obane jale o sebediteke bana mee nako ya gae rata metsa wa tsamaya ke nge ke na gore keke ale ba nnete a jeere ya nnete ko gore ke mme o itse bone tate ya ge nkereki ya ge nkereki
0: ge ipona gae
1: jare are bomme bo utlwe ka gore bontate fela o ke ile ga ke nenkerai bontate ya ge nkerekeng ke ya ke bone re yare ge ntatentate e maladina
0: letatho jane tate
1: ee jare ntate sena
0: ao bathong kabe ke re jale o hlasela thota o tla le bona ntho ya gago ya o nyatlhatsa gutla ape ntate jo gotane ka ona matla a tshwanang re tlo leta thojane ka legato le ka makgethe go le ba gorenyane ya lesome aa gora ke ya botlhano mo ke tswang teng ke goreng ya lesome le metso mmedi ga ke theosetsa ka mona ke se ke lepelela jena metsotso eme o ye masome a mabedi a motso mong ka moraya go raya pele a ke theoa jwalo fela jwale ka tsona tlogolo wena o kene o tsa mafelo a bekitlhe e ka ba o ne lo kae go etsagala di etsagala difeng tse o ka ratang go dikumela maletathojane ee ke bonkgono ke bontatemogolo

0: ke bo mme ke bo ntate ke bo ausi ke bo abuti e ka sitana le lona bana besohle le lona ba ile tanka tsebe lena ne o ke re leta thojane ke abuti ntate le nga maleta thojane ke moqhubi wa kolo yena mesonyena ya mantahwala le shumele metso robedi kgwedi le yona motsianong selemo sa dikete tse pedi mashumi a mabedi le metso e tsheletse hai letwe
1: ana ka pele ka mafela
0: ka ofela
1: ana ka tsakomonde a ntse ke le mo tsa tsela
0: eh yang khu
1: le mo khu ne ke se tshe go ka nna ka
0: mafela eh yang khu
1: a mali tse mo se ntse ntse ke mo khu le ke mo le ke se ke ha mo la ke ka na khere ka na ka ha e bule ra mo la ke se ke ha ke le mo tla mo nkgono a sa kuo etsa letho nnaake gaesetse yalo ka etlhaka ke ka ntlesaaotsamaya bona motho ntateeeetsa ka mokgwa ratang ka teng yalo ka ga moko ga ntse ke bua tsena ka batla bona motho motlhampona ka ikona ke tsena bona mme nna mo se ke batlaka ikalele keile nke ko tsebana dibeedi tsena tsaka se ke gatsang gakanakana le mo modimo a itse batho ba e ba qoqeletse di ntumeng mona ha se le la le a mo apata wa mo kristiwa wa fuwa a apata ke mo ga wa ha ba ke siso ha ke a so go re ko re la ka ba ka ba nna ke tlo kana dikole le di se tsaka mo ntse a tsaka mo ntse di ya ha dikole tsena thaka le ka rena ka ba tsamba ba ile mo batho ga ba semetse le monye sa masego ga ba semetse le monye sa metswalle le bana babo e ne le koloi tse tshosa di feta pele ga kamoa
0: kamoganeempa
1: motho o tsae ga go kokela batho bare ga ba sobone nama katso e kalo dikrekin tsa bone ga ba go na le motho ae bare ga ka ba e tla ba kemotlhoo le kala go sa e le mmore mosebetsi ya gae mosebetsi e ne ntete yaka ntete sethata sa tsedikere tsa nna madisasa o tshwana le o neenena ga e seka mosebetsi ya batho motho o a iketsetsa gore ntho tsa ekedidite kana ka tele ka nakgati e nna kgonetedigore ke tla ikemela ka nako rengre e lete le batho kana ka tele ka nakgate nke ke tse tholetsa mmena a ketang sekona ele mothimo motlha e na le mothimo wa motlha o thekenne
0: metsotso e emego ya mashome a mabedi a metso e mene ka moraora ya pele ga e letwe
2: abele ba mabete
0: ka o fela
2: ke tshabana ga go mo ka go
0: ntate wa ka
2: ba di go rela di a di gela wa la di gela wa la go di ya le ba ke re di go pala di ya la di go mo le di ya
0: le ta thoja ne ka le rato le ka magete
2: ke re da re go no go le ye di ke go go no tem motata ai ba di mo holo senkgana sentlamogalo matedi maane badimogolo taitsetla mogolo gaba jelelo datojane mogolo monate a o pitile ka odina sekala sa matsin mogolo sethepe mofokong ja gae ntate ga o se fumela ditumisitse ya mogotlong ntate modiatsebe ntate o jela gola mogaung wa mo wena ntati 606 ya mashabodi ke jang tsa le ena mogolo ke a dijedile mme ngwanana go fela ntate ga ibuka e go kira maseo bae majanja esika majanja a jere ka go fela majanja ke tlatojale lona ke ntate ke gotane ke noka ya kasolo mogale sekompagana ae sago majanja
0: ke a o leboa ntate
2: disofae re tule e sebete sa o kaa wa mokoding
0: e tlhale dikisa tabae
2: e kalane wa mokoding difofane a jaia go bala ke tabae.

0: Metso su ye miwe mashume a mabedi a metso e tsheletseng ka morago ra ya pele seremeng sa Lesotho re leta thojane ga e letwe
1: tsotso e dulang go eme kae e ba mashome a mararo gantle ka morago rena ya pele o tsomametse seremoya sa Lesotho lanaoke re leta thojane ga re tsamaye ka legato le ka makgethe o ne ba o renyane ya botlhano a e letwe
2: ka legato le ka makgethe
1: kao fela
2: ke setšhabana sa kobo ntate
1: nkgono
2: nake
1: nake
2: ke nna nkgono tatai ngwa ya bonkgono bophelo ke semphego
1: nkgono tatai
2: ke kopa o eleta le wena mokgobi wa ka ke kopa o eleta le ntate jogotane keno ka ya katlholo le ntate mokoko nkgopotse mokoko mohoro Ola le tatujane.
1: Ao bathong.
2: Ao bathong. Eya.
1: Eya nkgono.
2: Le ntate Tawesehla. Le ntate Moholo Tawesehla. Le ntate Motho a Monahana Katleho. Le

0: 后呢，我了给身体好，然后呢，我为着这个，然后呢嘛那点好苦吃的，然后呢，看来见了了我的土壤，然后呢，打扫砖的，然呢，一撮好多干米沙，然呢。来家咱们家这个这这咋回家哈真的这
1: 叫你不哄哄哄哄
0: 哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄哄
1: 哄哄哄哄
0: 哄哄哄
1: 哄哄
0: 哄
1: ke metsotso e dulang gantle fela go ye masome a makae a mabedi a metswe robedi ke pele gora ya bobedi se re moeng sa lesotho ge leta thojane ya tsamaga nako ga e letwe
2: ka lerato le ka mafetse
1: kao fela
2: e tsala ba fa kgomo
1: hala
2: o fetsa gantla go tsedisatele maeto thojane
1: ke phetse ka bona pese bame
2: ka nnete ka mogauko yetse fela ga monate ba bana ka mafelo a beke ee basadi ba ya hausiane tlile go dira masalela a ntate mogolo ga leta lentse le a mojana le seke la ithatafatsa dipedimale tsa thusane ka phuphu e ntle ka rata kereke e le teng ka tsela e fetile ana ntho e monate jalo ka ga motho ga a ile o bolokwa a bolokwa go latela seo a neng a le sona kore seipone sa gona re se bona gona mono ka tsela ya gore ga bane le sebapadi sa bolo re ka bona batho ba bapalang bolo ba le teng ba bangwe ba bona ba ile ba apere seaparo ga o le motho wa polotiki re tla ba bona ga ba apereta mekga ya bona ga o le ngwana sekolo re tla bona bana ba sekolo ba tla ba apere seaparo kore ka tsela e o e thelang le dintho tseo di tsamayang ga tla di bona motlhaletsatsi leo ga fela balontlhile o di tsamaya o sa ditšhakele ntho tse ntse o di tsamayang mme ka nnete ebile tshebeletso e monate bane go na fua ntho ya gae matotana a ile a etsa mosebetsi ka nnete bontate ba le bane ba tere ntho tse terese e leng ka nnete ka bona baruti ba tlwa mane diafoleng mane ntate ba ka dikuratera ba fitlha ba kopana le bona mone ba thentetsa le bona e ba ntho e monate ka mogomakatsang mme ruri tshabe ke le o fitlhela jale se lengwe lephako o na le bone
1: taba e nngwe e le gore letsatsi le tšhabile go batla go futhufuthumala gore jale ga re le mane re utlwa ga ka nnete go batlagala metsi le ka mona kampeng o solong
2: e le mokgatha wa sere kgathetse go dile ya gorufatsa ke le le gona ga re sa re ntho ya go dilela gorufatse ga rena ntho ya go emela ruri mmele yona ena ya rona e se fokola e se sa batle ntho ya gagolo
1: oba
2: ga o duetse ruri ke molato ga o emetse ruri ke molato ga o mameletse ruri ke molato o utlwa gona ga go sa batla ntho e ngata go buang
1: gonaaite
2: dikobatsa dikobatsa go sa le monate ntho e fete e le gore go tsetse bo go nna ntse o ntšhafatsa mmele le kelelo e le maikutlo empa ge ga e le gantle ga tsamaile gantle ga theotheowa ga theotheowa mane mo re le siang teng itse ga re theoela tlase mo rereti ba goreetlantatela di a fofa tlooe le lena letliteng masiba le tlo o fofa le
1: lonabaona
2: ka fumana re di abea gatho ya mone ke thepa ya maletsa thojane ba ona ga fapole e le ga gonne re sherere ake ba setseng ba tla fala ba etsa mosebetsi ba ditetela athe ka lesono leo dika

0: boya e be sentse ba hetla ba sa le mana bona bile ne le motheong go le mona re ya ke ba tsaba ntse ba tsa sentse ba hetla fa ga rena lo na song go mba go bona ba gatsela ya ga ka nete ka ba di ba monate e ba re ya tsamaya re etsa ya le ha re etsa mono ka nete go fumana motho ile nga hlokomela ka mogoma ka tsanya nna ngwa tshela ga e ka nete ke ya ntse re nne le be se le re bontsha ba bo lona ke tsile hore ke ne le se bona pele e le hore ke se ha ha u tsa ntate mo go le go tsoko le ha sa go bona sa bona ka maso a moya ya le ke be ke se ntse re se di ka ne ga itso ha se tswa hantle ha a ma ya hema na ke ya ba ga tsama le mosebetsi mo go lona mongwa le bohulane le le monyana ke le le ntse ba ha ba ntse ba lona le lona a se kudisa e ya ha go se kudisa le ga
1: ke nna le la time mongalo bo bula le no le jwalo
0: le le fada hele a sa le motho sa ka hemesa a ile a neso hele go ra re fa ha ntse re re tsore se se le ntate po ha di nye ka nemela ya ba sa nya ba re tsisa ditholana mono ba nkile ka dipolasisi kana a ba ratua e re nke ke le promosetse ka nnete ha tshe tsa mangeng hante ba sa di ka hlolla a ga bo le mo ngang ke se bana sa hai a re ba se mo kwa motho na a thabile re thabile a tla le go tsofa molota e kong ye se mo ngaka ha o ka tseba ha re le bona ha re sa tsheke ntle sa o futa go bo tang go o thabile o nyo sa batlo ba la pala ya bona ke ba ba kae ba ile ha la a le mo ntshela ha ka la a phahama a itlhaisa hona ke yena mang mme o tlile ka lefapha la seale moya thabo ya gona ke emo ya ga e sale re a bontsha gore ka nete mantlwane a ne ago a re a etsang ga se mantlwane fele ke mantlwane a ebileng a thabisang le beng ba ona
1: e nngwe mmese ke ene ya ga re kopana um baqhobi le maila boroko e ke bone gore setšhaba se a gananela kwana ka nete ba kgotsofala ga golo fela ba bone batho bana taba ena ehlile e teng
0: wa yuta mme le teng le yona ntho eo ntate maletsatho yona a bo rona banne ba ena ba e gopole gore motho o sebeletswa go latela seo yena a leng sona motho o sebeletswa go latela seo a leng sona mme nnete ya sala ga motho a thapile mme moketeng ga go ye batho botlhe empa ka nnete go na le ba bangwe ba o tla fumana go ga o saya tshireletsong ya gae e kang yona e ebe ne ga o sala e ngongorea gobane jale umutlwa o na le ntho engwe e kareng jale go na le motho yo mokolotang ga o ile wa ya o a thapa gorebonyane moketeng wa gae wa boithabiso le ga ke saya ke santsane ke saletse ko o mongwe ga selante ke le ka odima le ditlalaka wa bona ga o setse go a boloka motho ka mabaka ka bosoko gobane ga o sa tlafela mmoloka go fedile ka wena empa a entse mokete motlho mongwe wa tlhago motlho mongwe wa dikoleletso wa enile o a thaba empane e fetisisang ke ya gore ga o ile lepatong o ile ga monate baneng o tseba gore ga o sa tlafela ba le le mokgwa o nnetso ao kore kareng ke bekea kareng ke bekea tsile go boloka o se o fedile ka yena mme ga e ba oile letsatsing leo ache o utlwa o kgotsofese mme kannete motho yo mongwe le mongwe o a itshireletsa ke nene re itshele motho a kampa a sediswa fela ka mabaka go batla utlwa go yo mongwe otho ka mogana tsamaya dintho sa batho ka teng empa o ne o sena batho batho a neng a tsama le bona ba ne ba le siko teng go a etsala gore batho ba seke ba tsamaya ka fela empa go ye go e salang kwa gore ntate mogolo re mmolokile ra mo etsa gantle ka mokgwa o makatsang atšhee modimo a re etse gantle a ba etse gantle le ngwana wa tseba ntate mogolo ke batla o jetsa ga ngata ga a ne a bua o ne o ka kwa ntsa bana ba ka tsena le tsena le tsena bana ba ka tsena le tsena ba tsadi ga ntse motho yo o na le ngwana a le mong fela e le ngwe o godise bana ba batho ba bangwe ke mokgonang tsa ga bana baka mme ba ne ba motlhompa o fitlhela boemo ba go a nna due ka bona ke ga esela gae ba
1: mamaa
0: ee ke naana go nna o na le bana ba fetang botlhano o tse o tsedi ee ke naana go nna o na le

0: Me taba ya nngwe e ke boneng he tsotsi ke hore ka nnete ntate o na le haufi a holo le ntate wa haene le metswalle.
1: Thank you ntate. Yona ntle. Ho tshe batswadi e tsambana ba lona metswalle ya lona. Kopang le bona ditaba tse fetele ka la dikokang. E le ngwana a tla phuthuluwe le hana le bothata. Pele ntho ena ya batswadi bana ba bohale ba e tla re ha hlale mono fela ha qala tshwara heke fela se ntse le re.
0: Metso tso iri tsikai iri tsi hoye le shomele metso e mene ke pele hora ya bobedi sa re bo ntsa hausa le sotho re le tathojane ke tsotsi ya thiwa ya batho hai letwe
2: ka ka ka ka
0: ka ka
2: ka ka ka Khotso a uti ntatele.
0: Khotso ntato wa.
2: Uphela wa ngwanisa.
0: Ke a phela ntate ka bona o phetse jwang.
2: Ai tete, ka le tsheke ntate se ka tsawa ya na seli.
0: Eh ntate.
2: Ah ka le di tsama felo le ke. Ku ka ke o ya ho. Wa dwa ba se ba hana go tla nna ke hele.

0: bjela ya mo ke tona go go yele ka di baka le gona ka nnete ne tlo ga ne yona ke tikere go ke tlo ka gona go ka de go ho ya mo le wa man o sele le ti ka tla yo ana mali ona ka nnete ga mo le go go le we la o nna ane ke ka mo tsama ya go ba khaba ke ne re teng ya lo lo wa ba o tle go bona ha ke se le le tiba ona bo ntse o tsora pele bo tsoa ke di tsoa ke ba go bona
1: ene
0: o ke ba go tsoa o tsoa ke ya le go ke tle ka la ya ke le
1: ka o le bo hantate
0: o tsoa mo re
1: thank you metsotso e me go ye mekae le shome le metsotso e meraro ke pele ora ya bobedi ga e letwe
2: ka lerato le ka magetse
1: kao fela
2: sekgala sa kgomo dumela botleng ja teng malatsi a thobeng
1: dumela nkgono
2: o phela gantle ngwaneso
1: ke phetse nkgono e ka ba o ntse o phela jwang
2: ka boloko ya ka morago
1: ao
2: go le khotso ke le gala pholego a na sala ke
1: e yang khone
2: ke na le ntwe e ka tle go ja o tla ka pele ha bo khoko le fulo re le hele hlona e le yona
1: e yang khone
2: ke tla ke go le ke tla fa tse ha go le tla le foko ya la ke tsela go na le go le le tsebeng a le nna le nna ona ha ya mo sia o sala ho isa le ga ile wa hai le ga wa hai le nna le le ka ya ha ya mo sia ke a ba ena a tswa ho ga ya le ha ya di hula sa ka go tsa sa ga go yela a ya ha sa sala ko a mo ho di
1: Eh
2: yang khona. A tsela go tla ke le ntse khotse. Ba le hanga ta ntho e ntla go le ya tsheke. A tsela la go se ba ka se ba la tla ba tsatsa. Empa ke ke le go le o di le khona lo. Ra tie ke re ke a ba ka ha go yona. Go ga wa ha a ba la tla. A le bo ha ke to ha ka ho re e be ya lena o ya pele a ba o fihla go ntse o re ke le re ya ya go bona ke di tsene ba ha ba ntse ba re o re o se tu wi e ka le ba o tika ti so na tsotse o ta fule ma le wa pele ya pa go tsa ka ke re ke nta ka ba le se tu ma he ke ya ha o se ke o ga di ka a e be le ma ke o dula mane mo ba go tiwa ditseng teng o fetisitse ntate wa gage oaeeng gakaka
1: ka nneteng kgono
2: ntate a se ba ngata bana ntlentle ba e futsaneng pantate mogolo o dile letlolo gore ngwana gae a rate se ntate wa ya se ratang a be a motlholofatse ka gore a ye pele gore ntate ga ya kgotsofale kore ya gore ke yone ntho e le yang a ba kannete e ka gare pele yaka ke a tlholega ka morana modimo o fokolo go na le yona ke lefatsheng le la teng fela ntate o sebeleditse modimo ka maatla a magolo ga e ba le tholwane ya gae ke gatile le godimo ke ntse ke le ka go khotsa ke le ka pholo ho a botsa ke le
1: a tsa le bo hang khono metsotso e me ho e me kae e ba e robong ke pele ora ya bobedi sa re mo sa sa sutu nna ne o lentse letswa pele ke ga le ta thojane ke manta ha wala le shumele metsi robedi ho dina ke motsiano selemo sa dikitse pedi mashuma mabedi ya metso e tsheletse ha ile twe
3: Hello, what's your name?
1: Kaufela.
3: What's
1: your name?
3: Hey, and that.
1: You're a good guy, you're a good guy.